0: ogunlogun awon eniyan laaro yi itusile ninu ori deliverance of head ekiesi opo eyin ti en gbo mi laaro yi ni mo le so gbangba pe enilo on ti won pe ni itusile inu ori esa gba mi gba o onkohun ti eniyan ba fe se bi ori re o ba ti support ye esa o ku die ka to ninu eya ara ori lo n to ni agbara ju tori e ni yoruba fi so pe ori ni oba ara mo be yin kan laaro yi e ja jo gbadua bi won ba se pe fun eniyan ori e ni won ba soro e gba mi gbo bi won ba fi eto eni dun eniyan ori e ni won tabuku e e kiesi bi o ba ye ke eyan yowo nibi kan si o wa ri owo yo e wadi lowo ori e bi egun ba pe ninu aye eniyan esa e wadi lowo ori e opo ti ri olore sugbon sadede lo lore fi won le nitori pe owo won gba ire looto sugbon ori won ko fowo si ire fun won o lo fi je wi pe bi yoruba ba ji laaro won a fi owo won gba ori won won mo nti won pe ni agbara to nbe ninu ori on to kan sele ni pe a o le so ori di olohun ka mo bo nitori bibeli ti so pe a o gbodo ya ere kere kan a o gbodo fori bale fun ere kere kankan a o gbodo bo ohun kankan bi ko se oluwa eleda wa sugbon sibe ori je un ta gbodo kiesi ori je un ta gbodo fi enu si baba ngbadua ori je un ta gbodo ba soro ninu adua ori je un ta nilo lati ti wa leyin ninu ta nse tori e la fi ma jo gbadua iwa te yan lejo lo sibi te ti lo wase ore re ni won fun o fun iwo da mi gbo ori re ni o fowo si iwo lo re waju laarin awon ore re sugbon gbogbo won ni won ti loko iwo o ti loko oga kiesi se ki se pe ori re n saisan bi won ba fe de eyan ni dide to buruju esa bi won ba fe di elewon won fi mamu gari si won lowo bo ba je to buru bo yo ti pa yan ri won fi si lese sugbon to ba wa je yi to je pe ki se po ti pa yan ri nikan sugbon le se ibi fun enikeni to ba ko loju ni wakati ati iseju to ba dodo re won a fi se ni si ni orun won a fi si ni owo won si fi si ni ese ki lo fa se ri ti ide ba ti mu ori esa ide ti mu aye e kiesi nti mo nso yi wo bi mo be ni sa emi o re nti won fe yan ni oba tan wa dororo si ese no e gba mi gbo sa gbogbo bi ni obirin yo tun se ni ara won sugbon bi won o ba ti tun ori won se won gbagbo pe awon o ti rewa e gba mi gbo be e kiyesi sa ori eniyan ni eniyan fi nla ibu bo ba ti je pe a fe mu eran lawo ori eniyan leyin o fi yan bo ba ti je iserere ti a o le lo oju wa ti a o le lo owo wa esa ti a o le lo ogbon wa marun o ko ori eniyan keyan fi yan won ni tori re ba ti mu ni iyen tumo si pe emi ni ori oun lo nsakoso aye eniyan melava rubalia gahadaya e gba mi gbo sa eleyi ju pe eyan se fefe lo pe ori eniyan ti yan leyin o ju wi pe eyan mo we school lo e gba mi gbo eleyi ju pe eyan tete ji lo ohun ti mo nso yi o ju pe eyan eyan kawe o wa gba gbogbo oye o ju be lo mo nso nipa ase ta fun ori eyin kan be nbi laaro ejo e gba owo yin mo ri yin ni ke gbadua e tu ori mi le lowo ide abinibi ti o je nlo e tu ori mi le adua koko ta fe gba niyan e tu ori mi le lowo ide abinibi ti o je nlo e tu ori mi le oba angeli ati eyan e tu ori mi le Eto oya adua
1: oruko Jesu
0: ma ya dalaga dalaga ba eto ori mi le eto ori mi le ya manda bale so delege baraga delege daya eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi eto ori mi Ya liru bele gede ye magaga da ye gede de lowo ide bari bale gede ye gede la bale gado lowo ide atori me
2: tori me
0: lowo ide
2: lowo ide
0: abide be atori me oya
2: lowo ide
0: oya
2: tori me
0: oya
2: lowo ide
0: oya
2: tori me
0: oya
2: lowo ide
0: oya
2: tori me
0: oya
2: lowo ide
0: oya
2: tori me
0: oya
2: lowo ide
0: oya
2: tori me
0: oya
2: tori me
0: oya
2: oya
0: oya Oya, Oya, Oya, Eto, Eto, Oya, Oya, Amemeta Jesu, Oluwa wa, Mo besa, melenu adaya keberu amada dena, Oba to ran mi loni tenumo ile isa, won so nipa Lazaru, won ni oku to ku ti a fi aso oku di. Ni ori ati ni owo ati ni ese esa ko ba ma le to ba je ade ni ori eyin kan be ni bi sa idi ti ire ajo yin fi le won ti di o ni ori mele abaramana barwabaha o marun lo ma sele ti won ba de eyan ni ori akoko ni pe eniyan oni le ri na mo bi to lo emi awon woli tori pe lara ori re ibe ni oju re wa a fe gbadua sa opo nbe nibi won o le dabi ti won ti serere mo esa ibi ti won joko si ibi ti ran lowo o ti le de fun won ni ibi ti won taku si yen esa kan gba 100 awe nkan kan o le sele nbe be de re oju won o la won o ri iran lati mo pe ibi ki sa ya won esa won o ri enikeni ko so iran fun won nitori ati de ori won bi abade de ori dandan ni ka de oju ai maye awon ti won de ori won sa ti won ori na tola e ja gbadua sa e tu ori mi le e tu ori mi le eyin ipe ile baba mi e tu ori mi le ipe abinibi e tu ori mi le e tu oya adua
1: ko Jesu
0: Eyin epe ile baba mi etu ori mi le etu ori mi le mo gba itusile mo gba owo epe ile baba mi mo gba itusile lowo epe ebe ta te bebe o Esa eyin kan bi won fo loju ni nitori pe won fe ko ri iran tola me la veru abadaya nada opo foju won riran o sugbon esa funra won o le so nipa iran won won ni oju meji lo to bo won je afoju si iran esa on to buru jai ni won so fun omo bere kan ti mo ka iwe re won pe ni elinkela won bere lowo e pe ki lo buru ju keyan ma loju lo tori elinkela yi obere ni esa ko ni oju iyen tumo si pe ko riran afoju ni teyan ba ba soro esa ko le gbo nitori aditi ni emi awon wuli e kiyesi sa e wo bi ti eyan ba nsoro teyan wa ni o soro pada ko le soro tori pe odi ni o foju oditi o de tu ya odi emi awon wuli ma leveru abahadaya on to yo on to affect elinkela yi oni mo fe treat ni oni ati ola ide ori ibi marun ni sa awon ti mo nka yi to se yen on lo affect omo logo ti won de ori e esa ti e ba se nkan abi e se nkan ni egbe elinkela te wa bere lowo e pe kini orun ta nse a lohun o gbo nitori pe ko le gbo orun be ni sa afoju ni ko riran aditi ni ko gboran odi ni ko le so koda ko tu le gbo orun so kina ma jo legbe ko le mo pe efin ko le gbo rara be ni sa e wo bi se ri eni ti mo nso yi ti e ba fo nje si lenu te ba bere pe bo lo nje iseri ko mo nje to koru yato si onje to dun in to nje testi ni enu e o ti lo esa aisan buruku ti o ma mu awon omode nigba tan ba kere esa ohun lo mu ohun lo de shut down gbogbo ti won pe ni five senses ni ara re ko le riran ko le gboran ko le soro esa ko le gbo orun be ni ko le madu won wa bere lowo elikela ni ojo aye e awon oniroyin won ba soro pelu berlin ni ohun ti won fi n ba won odi soro won ba soro pe elikela kini to buru ju keyan ma riran lo o wa rerin muse o wa ni ohun to buru ju keyan ma riran wa won ni kini yen won ni eni to loju sugbon ti o niran oni ohun to buru ju niyan o lo da keyan foju ju pe keyan ma ni iran lo pe tori wi pe teyan o ba ni iran o da bi po waye akurun bi isu ni emi awon wuli esa won o dede di oju re ninu emi ohun ti won se fun o ni pe won fe ko mo ibi to ye ko lo lola esa to ba mo ibi to ye ko lo lola o le mo jo la re o le mo bi to ma de in fact

mo ki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday oni ojo kefa osu kefa odun 2026 eni kan ni sisi meta ni mo nbebe yen bo sisi meta eta ileyi ara ni o faye re da today 6/06/2026 gbogbo li e dide nle and lagbara eni to laye atorun mi ni se nkan kan pupo laaro yi njo je mo pe angeli ti mo nso nipa re won si nbe loju ise a si wa lenu e gbogbo bi te ba tin bo mi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gba gititun ni ilu Ibadan ni bo le wa te tin gbo mi e dide atomode ati agba e kan ja lo joko ni bi pepe bo se joko ni omo fokan gbadua adua meji tun Nigeria se tu wa le ku lowo bandit tu wa le ku lowo awon ajinigbe awon eyi gan ni won pe ni ko lohun ki gbe apani lekun jaye ibele ti ora fo leran te mo wo bo sibe sibe a si tun mo so fun olohun pe awa o le fogo e fe lomi ko ti se ntori e gbe o oni ni ojo kefa ninu osu kefa engineer e gbe orin yen soke ka mo fi dupe mi ni wa su kankan laaro yi ma kan mo gbe n to lo nse ninu aye awon omo olohun nigba ta ba fe jade a si gbadua si awon omo to nbe ninu ahamo a si mo lo ngba ba di ola gbogbo le to ba di ola ola sunday eyin omo olohun te wa ni gbogbo agbegbe ilu Ibadan e wa si wema ibele ti gba omi 77 ati anointing oil gbogbo eyin te wa ni gbogbo sona church e lo sibe omi 77 yin na ti n duro de yin be ni agbara olohun pelu anointing oil ati paper ti emi oluwa ni fun yin to je meji meji e ja wo isele ti o sele alaanu re alaanu mi a le fogo e fe lomi ori won gbe.

man lo sori Facebook YouTube ni isin ma bo sori Facebook ati YouTube gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati gbo mi ago mefa le pade mi lori Facebook ati lori YouTube ago mefa idaji o re nti won pe ni wole odekunle Epaphras ati TikTok odekunle Epaphras mo be ni kankan chat o enikan le mo se bi emi bayan chat e je wa se bayi bi mo se nlo yi eyin wo le fe sun re majemu yin oni iya ti ola na ni last day ore majemu bere lati 2000 lo soke mo si ni e mo san ti awon mo yin a fi se radio program oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu and gbogbo eyin te ti san mo wa fe ki awon mefa loni ojo kefa ki won rubo 6000 awon mefa mi ki won rubo 666 naira fara bale se ni enikan ni kini di fi da majemu igba to ba fe ru ebo yi egbo bi emi oluwa se ni ka se emi go se temi na kunle ni bi to ba ti fe se gbogbo igba to ba fe se kan kunle ko wa fi oluwa mo ru ebo 6600 naira nkan bayi ni mo fe ko se fun mi mo ru ebo 666 naira nkan bayi ni mo fe ko se fun mi olufe majemu to ba si ti setan dide nle enikan ninu moto mo wa to ba debi to ti le kunle ni ko se asiri olohun be pelu awon eni to beru e account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yan ba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni yenu gbe jade First Bank ni yen eyin omo Olorun ti won bi loni de wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin da to ba gbagbo pe woli kan lo ndun yin gbogbo e gbogbo e o di 77 e je mo lori Facebook 6 la pade la ro yi gbogbo eyin omo Olorun enikan ni woli e mo fun alese bibeli ta fe ka iwe Psalm 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 oni ese bibeli wa ta fe ka laaro yi eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle angeli re ko wa bi eyan eyin te mark wedding anniversary yin angeli yin ko wa bi eyan ko so ni gbowo yin in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 Ewo, eje man lo sori Facebook ati TikTok. It is well. God bless you.

0: jajoke.
1: Oluwa gba ofe wa
2: mi. Ah, Olorun Olojo ni o. Oba to ni ase. Oba ti je ase. Oba ti fase soro. Oba ti fase dari aye. Oba to re je ase. Oba to gbogbo nipa re je ase. Olorun kiki ase. Oba to ni gbogbo ogo. Oluwa gba ofe wa. Gbogbo bi to ba tin gbo mi lakoko yi. Oruko mi ni Woli. I O. Agilori Atamatase. Sile se ranse Christ ati le Crusaders. CAC Atamatase ki Olorun ba gbe ibudu agbara anu e kale ti Oluwo to wa lona to je ti ejeda ni bada gbogbo ojo tewo osu oni ma je mu ma fun alo ofe a ma sibe awon ya goke gube o wa rowo Olorun ma ni eri o ma so pe e ba gbe eri to se to koja ajo ogo pada fe Oluwa gba ope re program one no Friday awon eyan wa o o wa ko Olorun pade nu aye mi gege bi woli eji da ma nso ma ni to gbedodo woli iwo ko lo ma so nto ba wa emi mimo ni o ma gbe nu mi so nto ba wa won wa lana awon eyan bo Olorun pade mo se wole to njoko to ni ma je mu tu asiri obu won ma kan ni ye o te so yi.

beyan ba ronu jele yo jijo ope ope yo yin ye o ale wile se oba to mu ka sun layo to mu ka jile yo ijinja lotun ijinja losi olorun ba mi odumare iwo na lo ba to ko ayo ele mewon e ku ojumo gbogbo alaye okan Mokiwa teso teso mokiwa tologu tologu mokiwa si ona merin ti won kin le odua nje mokiwa si gusu mokiwa si ariwa ila orun ati wo orun omo eku otutu e jire bi ele nbe won mokiwa pa ku dojon ti jo aku jojon ti jo atoku jo ti jo ti jo njo lo oyi ijejo ri ta tata pese pe a pade o bi ogo ti nje tolodumare olorun si mu ko sese fun wa lati pade layo ati alaafia Olorun o se o ogun ni foruko re Femi Oguyemi re en ti gbogbo aye npe ni ologburu omo baba ti nbe leleru bo ni o ododo bi o tori pe bodi obado bi igbe le lori e ka aro

0: Sí. Ale wile se aba tirikole agbanso aba mi erujeje ni gbogbo lekile aba ti mo pe tin le pe ta mo to kesi olaaro tuni ajiki ajige olorun ba kekelu kekekelu keke okekan keke oba ti keni ti e nigba imoye keni ti gani agege tuge aba odmari ti ba olorun bere oro mo tun ti de laaro tuni o e wa ba mi se ara waju e ba mi se iru eyin e ba mi se ara waju egbe iru eyin e gba eni oba se ha laaro e o na laaro o olorun ba mi se o ale idase atun ti de sori eto ogbon ologbon ile ise lagelu lele ibi ati ma da bi edun ro bi owe eleyi ti mo ki olorun ba mi tan oba ti mo pe tin le pe tan eje ki won ki baba ba mi eku ojumo o eku ojumo mo baba wa kabiyesi oba adebayo akande eri bojumo ba ti mo ilu la fi ji oba laafin tori pe koso la fi pere oba ilu gbin to ba lu fa ilu sango ni won lu ibata ni won lu fun sango osugbo nlu oro amo ogun yemi ologun oya baba egbera nle dide won pe bi ologun eru o akade o
1: kabiyesi nje
0: won pe bi ologbon ti wofa kabiyesi mo kunle mo pagun omo fori ade o mo babubu ni e ma pe oba to ala

jina saba ni won egbefa eni oro ba fi lo ba pa mo kule mo gbagbon mo o kabiyesi o e kan ri olubadan le badan baba ke pe kan ri kese e si obo je ko pe irukere ope lowo yo do kini adi ope lori bato ope lese adi wa yo akande baba mi ma gbo baba eyin gan

0: padan kokoro tin si lage lutin ti owo kebugi lo wa kokoro oni kan mo lo o ni si se lagbara lowo oluoba eh o ti sowo ti jere kori ojo kere ojadele
1: amen
0: eh a ma ina

la sa sa lo sa wole ala sa de ni sisa bala sa sa la lu sa la sa fe ni o ba mo ti won pe la sa omo ogun yemi ologuru omo baba ti nbe leleru mo ba ti wa lori egun

dupe ayebu ko lo mo sagotade pelu taye lo le lejire ekejire nko o kainde te dori duwu alabati dogbe gbogbo ekuku lo lo nyonda fun onola olohun ni ja kan ko kunbe te dori desire koni su a koni re wa lase lowo olodumare gbogbo lolufe wa mo kin yo e ka aro o eku ojumo eto yin eto wogbon ologbon o na lo to ti de mo kin won ni kan ni facebook se won balana mo kin yo ayo mi de losin mo ki o ki o ati gbogbo awon yoku tejo wa nbe e ma wo wa biran a nbe lori facebook isi owo ayo mi denu oju oni ti o lase lowo olodumare e wa pe kokari e pe kokari e like e e share koni su a koni re wa bogo ti nje to olodumare gbogbo ololufe eto yaya e to je ajo se igbe keni fowo ti le opo bara ni fowo to so pa lamu ni fowo te ba ogiri ba se jo sere o ni jokejo alaji aye to beru boni e ku ojumo ogu ati lati wo fun oya o e ku ewu omo baba wo o ti ya oluwayo gberu ile omo won loga so omo osun to kun oko ya adua a to ti bere laaro toni ya adua wo ye jajo se ati ya adua ti gberu ile e ti ropo e ti lepo iku oni tuika lase lowo olodumare oba omo to ku loje omo ko ti kale mo so we a ja tai ba ope yemi ololufe eto wa ni iya mi ni won aja taiba opeyemi ni arapaja opeyemi bukateria larapaja omo ori sogbon sun omo epo sogbon yo aja fatima nko opeyemi ti gbagi atomi ato ti okan kan omo aladi ti ngbogbo won iku oni ya yin e ma sami e gbe to amimi asi gbodo gbagbe iya aliwe lelubo bo se wa niyan iya aliwe aye re oni ta sheu kabiru jalaruru ololufe eto yi ni won bi e ti ngba wa ile ni won gba wa labijan baba sodun leya gbogbo le mejigigigi adupa o koni su a koni re wa kabiru jalaruru eyan ti nko tan merin po lai se teku kare si gbadan gagbe adeyemi adeyi lomi adio omo won ni fiditi aye re oni ta ololufe eto ni gbogbo won eji o eji alokada ni baba la o ani gbogbo baba la komo mejigigigi te dorita merin won ti meji oko ja boni baba ko si nko aye yin oni ta o lagba lo olodumare abere eto fun taaro toni olohun ba wa se o le da se yo ma tororo kari aye o

Eyin ajomo gbe oni ni final aye bogo tin je tolodumare e je gbe le keta yi eh inu fu ayafu loku ti kaluku nba kiri ati ramo nse doran ah se lagba na rin ti fura oluwa fura re lorilede koja o pe awon agbomo gbomo gbagbagba awon bandit olohun pe npa e soda dua ko se be jesu oluwa ami eyin afa oya o afa agba erijogun olanko sodo afa baba ajawo baba ajawo olumota omo ole oje seke lobe oya eja jo sela aro tuni gbogbo eyin afa nla nla gbogbo eyin afa kekeke won ya ju seli kankan en to ko re ba bo si lenu mo omo dani afa ba sa je ni fuja omo won nile agbo oya o afa lana se nipa ara dada titite dodo baba la fa ninu ewe oya baba la fa oya ma oro an pataya ko ni isin oya adura ni eja jo se ka jo se fatia ya lokara ni fa gbile oya eja se fatia alaja ya alaja aye yin oni ta gbogbo yin papata alaja kibu adeboye the boy oya o baba adekule kopa eja jo se fatia la aro yi e so fa won alaja eya alaja oya yin na oya o ti ya eja jo se Dia Jose, eja ka Fatia la aro tuni Fatia alalu barika tai Fatia

se oya mo so pe nti nbe nle yi oro esin ko esin kini ekeji ati keta eja jo ko ma lupobo ka jo gbadura ki orilede o da ni eja jo gba a oloye alamoje yin fa baba la kokoro baba magbere rin dalega ati ni opo oya eja jo wi la aro toni o ifa lala torile ilugun oya ogbo lile ilugun patapata ki gbogbo re mejigiji eja jo se ba ti se baba kemi ojo baba kemi lolorun da eyin ne dasi ejoba fa lolodo gbogbo yin mo pe ati gbogbo eyin yoku tin le da ko ka ma pe ase edumare lenu wa o ase edumare de kule olowo iwo na dasi ase edumare lenu wa o

0: ti ma wi pepele la kole omo baba tin be lele ru mo de gbogbo ara jegbin ni ede olorun ba mi odubare ni ba wa se o olorun tin gba wa se koni ko fun a e ri baba fe kuri eja kuri ba fe pijegi ka pijegi ori oku ni ko ka pejo nbe nu ka muna lo ni be yan ba ti muna nbe ina ori bibe si ko logun ori fifo omo baba leleru ogbon logbon le ngbe ile ise lagelure e ma se are logun logun e se are logbon logbon e je la bara amaran bi o se papa pa la se tori ba meji ko asiko se mu solokun ajo lo be ni ko se daduo ayebu ko lo mo se ko ta de sina la de ona la oya omo won la jipa
1: ire lo ni ori mi afire oburo da mi lo omo ogun kesi agbere aga
0: mo ndo olohun mo ndo olohun
1: omo mo so mo nkugu lu ti etidun ni oja be lo
2: o se olubu ko la ra wara omo lare ode oguro
0: ile mo wa eyan omo yin
2: loni eni lala yolu akutu putu fe wu atun fe kogbon mogbon atun fe loye moye awa tun fe ba won ni mo nla koro biti nikun
0: oya oya oya n ba ti rin ba mo ti mo pe ndin te fe bere oro yan e yi sa dede yoju
3: e ka ro baba ku
0: mo nje yin enle o
3: eni temi ri oni ki ma ki yin daada
0: e o seun
3: o wa so wi pe kemi ati sina ka wa ba yin ka so oro yi fun yin la oro yi ma je ti lu
0: emi nkan ko le so fun gbogbo omo nigeria tan ti en be loke okun ni e se kankan
3: mo si mo pe o no wa ndi radio bayi
0: awu
3: oloye gbenga adegbite oni kin
0: adegbite
3: be ni
0: eyan re ni
3: be ni o wa so wi pe igi ki da loko ko igi ki da loko opo loko
4: igi da loko opo loko lo wi on la ko sori omo yi
3: igi da loko opo loko
0: wa ki sogun soye fun o
3: so we ni
0: we ni igi da loko ni ki a n pe gi da
3: igi da loko opo loko
0: bi yo ba ti winu igi da loko opo loko won wa nbere pe se nkan oko obaje e gbo se n to ti baje okoja nkan oko
4: okoja re o
0: si yoruba okare ka ti esoro npa igi atoloko ati nkan oko so mo pe oloko lo ni gbogbo e
3: ben
0: igba ti gi wa danu oko to po loko te yan wa ndaro igi da omo se o oloko si re nle ti o le tin tase wati tabi ko ti e ti ku gan nje nkoko ni ti baje bayi ke ani won ran te wa nso yi

0: en ti o to dun koko lo lo ti baje yi e bi baba oloko re nle yi nigba ti nkan ba ju nkan e wo ru e ti sele e si alo Nigeria yi
1: oluwa gba wa
0: eh korun ni korun ni o si ti doyi ka wa patapata imbo loke awon laada de o ti de ka jo moju to loku eh anti en jiyan gbe won jiyan ko wonu gbo lo oni ye ti ati pa nbe eh tun pe ah eh e ba wo rire nikan na igi ti do po loko eh anti ati pa nko adua ki won tu an yoku le loku ta ma se
1: a jo ma gba
0: kolorun odumare o wonu won
1: ami ami
0: ki ori ati ya atawon omo na atawon oluko ko ba won se keleda awon omo sun eh igido poloko eyin eso he e mama mura igimo ti damo ti poloko eh bani kan ba wa bere pe se nko oku obaje nto ti baje ti ju nko oko lo awa ni kamura
2: keleda ni ko
0: ki kaluku omura adua lomo gba ni Samu lomo ka ni ai Qur'ani lomo bi kan be to da ni eyin te ni 7 book of Moses lo ibi ati lo lo dele yi ba ba pe okan ta lomo eni okan bi oba ko to ke eyan re nbo le mo wowo lo
1: ko si gba ti oni kan yan
0: hey n to dele yi o ti kan gbogbo eyan igi ti da o ti npo loko bayi o e mo bere pe nkan oko obaje bi o n to ti baje ti koja nkan oko anti ati ku nko lori sirisi la ngbo adubo ifelele abi nkan eh ibe ni atu ti eni eleni ti ngbo ma lo suku won janu oko won ru lo eh nilu to lo to loba to ni joye eyin eyan ma su o eyin eyin agbofuro gbogbo eyin te wa ni gbanu abo ati gbogbo wa e je ajo fowo so wo po e ma ja so pe awon alabo nikan oju la laf kan fi sori ni e je gbogbo wo se tori pe gi yi ti npo loko igi ti po loko e ma bere pe se nko oko baje abi obaje mo n to ti baje ti koja nko oko rere ti run o okere la ti n gbo tele o ti wo pinle oyo o ti wo lu ibadan afi ko lohun o gba wa nigba ti nkan ba ju nkan lo won fi so fun yan ni pe ten we ke se nte e foju keke wo ba ti se ni e ja mo igi ti npo loko igi da loko po loko e wa nbere pe soro nkan obaje leleyi ti nbe nle nkan ti baje rere ti run afi ba se gbara wa lowo oya loku ti e ja mojuto beyun ti rinu

0: lokan o na lokan a ni gbegbe la ara e bo ti wule kori a se sugba je ke awon eyan ba wa da si eleyi bi eyan meji 091 2370 8675
1: ba
0: mi ologun o e mo ka ro
1: ko ni kuro lenu yin
0: ogun ati ire baba olomo toto omo omo eni ere ni
1: won o ni yo danu won o ni jin
0: ami o ami o
1: emi na won o ni jin gbe
0: ami
1: taiwo o ma ja o ogun ati lati wo fun loko mi o
0: e seun
1: igida oko loko won wa npe se nkan oko obaje ti oba ti oba je nko
0: hmm
1: oju eda ni o to tana se ti sele si owa to dusu a lorilede nigeria
0: o su ahun
1: e bi bi gboro ba daru njohun ta o lo si se ni tabi ti a ba nse poro gan wa ni kuluku osa lo ko ba be
0: oko na ka ti a di nto deru jeje bayi
1: ke oda ko ke ona lo ran ti a n be n gbe ko ke a ba wa yo a o
0: e seun
1: a ri mi gbo ko ni kuro lenu
0: ami ami
2: e ma ka re ko jimo o
0: Oluwa contain.
2: Ọkọ Oluwa yóò sì ní Oluwa contain. Arísí Arialaza Pátá Ìbàdàn. Igi ti dá lóko.

0: e ma gbagbe pe mo wo ko mo wa ye ntin rin wo ko aten tin rin wa ya wa ya wa ya olohun a ma pe won pade lodo wa bolo n ba ko ni o tori gba to wa pe ah mo ti wi pe kini kan ose kan ose keji o le ri lose kan o le ri lose keji o si le mo ri laarin odun kan ti o ba ti si to ba ti emu bo se wa niyan ha arokan re ama biri ke ta fe soro re laaro e lori eto arokan olohun ti wole oko ti pe ama gbogbo gbianju ohun lati bi ma pabo loja si o gbogbo bi oye ko won de in lo n de ko si bi to won fe de tan sugba su gbogbo e gbogbo e pabo ni ah eh oni ni bi ta won ti nwo mo ori oke bomi a le lo su bi melo kan bo n tin lori oke lo nlo petele sugba gbogbo e gbogbo e pabo loja si ama won aburo tin be leyin un bi kaluku tin wole oko be ni n bi mo ikan wa be nu awon ma aburo un yi to feran un de gongo de bi wi pe afi bi gba po n se ho o feran un o na feran re ngbo ti e se ba ya re se kuku ni ko buru o fe kan ma gbodo ya yin ni ba n gbodo un ware ware ware ware ware ojo nlo sugbon alati ke gbele en ti won me yesun o n ton gbianju bo lo won se bimo titi ori e na lo n wa ha sugbon gbogbo gbianju yi o babu loja si ibe ni e ti juwe enikan fun wi pe mo n ba de bi enikan eyin o lai mo ye odun ni o mo n ba dodo eni yi opolopo awon eyan ti e ti lo be ki ba ti ni olorun a si ma towo re a ma gbadura ko buru ete yan wa ini po lorun eyan obirin ni bo n to se gbera re igba to won gbera o n de be won ni ha ko buru o ko ise ko sai se awon nkan ta won lo ebu re to ba di lola ko won pada wa o pada de be njo keji looto won gbe bubode won wa na ka sile bi meji meta lo kan wi pe ko lo sibe ko lo re re ko eko ni o fi fo kini un ba ti fo mu to gbe mu ai ma li osu si afe ni ti oni ba laye ma ru logun eru ba me ke ru orun owo ba gbalagba ba ru orun owo afa ilo la afa iri be sori be ngbo lo ki lo sele gbogbo ele gba o nbo
1: atun ti de ni e arokan etun yen tun ti de ni yan o arokan
0: eyin ko yi a jade nle baba oko ja sibi ti o ti re ko ti o fi lu ebu njo keji ti an ni o pada wa ibi titi nlo sa mo se pade omo kan nu o eyin mama oni ah enle o won kira won tan se be ko le won a lo ah e ko mo won a lo bo so da mo loton ni eyin mo ro pe ko le won e ko na mo won a lo se ri ile okan ni an ti n teko ama e ma gbianju e ma dara yin laamu gbogbo n te n tori e weko se bi tori ke le bimo ni jebete gbomo le lo ka le bimo ni ama e je n so to fun yin o be nikan ba lo won o se nkan te ibimo fun yin yo gba yin ni o tori pe e le bimo ha be ba si wa bimo omo ni opa yin ha e ma wule weko kakaki bi en ba fun yin lebu e yi danu tori pe te ba e lo eni o fun yin lebu ona ti o fi fe yin ni e ko dele re e si pepepe nle re e ni gbo ko ha iru ewo re obirin bu ekun o bu ekun a fe penda ama yin ni won ma penda edu o ku te gbo bẹ́ẹ̀ ni ń wọ ọmọ yìí tìyanu tìyanu ẹ̀yìn ẹ ti bímọ aláàánú yín ni òun lọmọ yín ohun ìbí nǹkan kan ẹrunú sí arábìnrin wa ronú wípé àbámọ ti ń bẹ ní ọ̀dọ̀ òun òun kò ń bì ọmọ àbúrò òun ni ṣùgbọ́n kan tóun kàn rí ni pé látìgbà tó ti dàgbà tó ti di pé ń ti ṣiṣẹ́ in toju ohun bi igba pon lohun bi ni
2: ehn
0: en to lo yan gege bi omo yin nu oni o si toju yin dojo ogbo o ti e tin gbeyanju koda ngbo di pa lo ilu ebo o ti lemi na mo bo nbe pe kin wa jaye baba yi to wa nigeria odo mi na ni o de si ye kuku ti yin nu lati keke han e ma gbeyanju ati wo mo ka mo o kin mo pe be ba bi mo oni opa yin o sugbe e to lo n pe lo mo yin un lo tara aburo yin jade gbe soke okay.

0: ẹtukú ojúmọ o ẹku ojúmọ ẹku ojúmọ mọ ni gbogbo bi e tin lanfani latun ti mo gbo wa lo ro to ni edo ki royin o na latun se be la gbe kayin mole awa boys olorun ta ni ronu atun ti gbede o ni kenken luke lati je ke mo bi nkan tin lo ni ayika ati ayida yin awa se ladua wi ke bi ile ayo se mo ko wa lo ro to ni ile ayo na ni osuwa o a ni rin na isi a ni bo so wa lagbeda oba oki osi ni je nwoji wa gbe e wa gbo won ni eni bi eni bayi lomode mo kawo eji bi eji la won agba mo tayo e ta n ta gba eri woro koko arun dodo efa ati ile biro biro biro bata mo gba la kesan gba ngbale wa iri owo omo ton ti alaafia aiku ti se baale oro yo wole ti ku wa wa wa lo ro tuni abide mi lo ko temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se loro bo ba pe ti a mo se lojo ale kaabo sori edo ki royin
1: oda olorun je ko se lojo ale gbogbo na ni oda ojo ale na ni oda gbogbo ni o se ti
2: ko di ba le
1: ko olorun olodumare ko sa
2: ki se ale da ni so pe si le ba su
1: ale ago ni abi
2: sori olorun o je oyi o
1: oda yo yin gbogbo wa
2: olorun ni je ope o ti yi awa kan
1: oda
2: so reyin ti wa wa yin ba ti dabi gba ti pe won fi igoya yin loju bayi
1: oda
2: oro yin
1: sa ma je le osu ko to se ma je le osu o yika agba nla aye te tin gbo wa laaro toni atun kiyin o be la se kiyin kaabo sori edo ki royin ele to nkile ti o sin hale ni aaro toni tori pe baba ti de ni gbogbo ojo aba meta bayi e ti mo wi pe awon oroyin ti o leja mbaka nla ma tu sile lo ni keti keti te si mo bi ti eyin odo gbe kunde ni yika le Nigeria yika agba nla aye ati awon apa ile karo ojire nbo ni nkan gbede duro leka eto oselu eka eto oro aje eka eto abo eto ilera oro ti n lo kaakiri agba nla aye ti royin si gbe bo ta kasagbua ile e ma gbo o ile ti mo o baba saki ile ti mo mami so diki ile ma ti mo endele o endele o endele o endele o endele o ba se n wa se aje wa kaakiri laaro toni olohun olodumare ko sanu wa laabi oni kangun so dede ko wa wa Seun Arebikola the special one nanjo gori osa ina gori ele feju toto e ka aro
0: oda awon gbe royin tin be lowo wa lo ro toni the nation bembi punch daily post na nbe ni ahin amasa obi o se oko keji
1: kilo kini wa npo lerin
0: o de lap oga ari
1: olagba apo oju kan e pa oju kan ere ni
0: ogo je ni oju kan roro opa kan je ewo iwe royin di nation ni ayin oje nibe ni won ti mu kokoro yin akoko nibi ti number 2 wa lorilede Nigeria Shetima o ti nsalaye oro o oni seri are Bola Ahmed Tinubu o n sise karakara o laaro losan to ete moru lati ri daju pe awon eyan ele ti en jiko ni ipinle oyo won di gbigba le ni kope kope o
1: kamu latapa bi laaro toni lori ohun to ni se pelu eka eto abo nbe na lati koju ohun won ni ile igbimo asofin agba nle Nigeria lo se tan bayi lati jawe sobi nipa dida olopa ipinle sile laarin gbogbon laasigbo ikolu ti n waye lotun losi leka eto abo nle Nigeria o
0: oda iwe royin the nation na mo wa o won ni ikaya soke iberu bojo o ti bele laarin egbe oselu ni tibutoro orilede Nigeria latari eto odibo gbogbogbo odun 2027 ti n bo lokan won ni pelu bi agbe eleto odibo INEC salaye oro pe kini gbogbo awon ti won se eto odibo abenu ninu egbe oselu won lati mu omo oye ele ti yo bo ta gbangba lati fi gagbaga pelu awon omo oye lati ni egbe oselu mi ti won wa se eto dibo abenu won leyin ti a ko ti awon ya kale lori tabili to ti koja lo won ni o obudu fe teni se o asa ile ti oni kanun
1: oro mi to tun bo ta ti we royin the Vanguard to te bode won ni ijoba ipinle oyo lo ti gbegida awon olokada eh alalu poponu o ha ha ha mo le lo lo wa le agomelo sa agomelo ini okada agbodo sise bayi ngba ta ba darin gbogbon edo kiro yen fun ti aro toni e gbo bare bare
2: oda ni ahin na lori ijinigbe to waye ni ipinle oyo ko ba oke ko ba wa sewo re mo iwe royin di punch ni ahin won ni awon musulumi musulumo oni ati se be won ni awon ogba o ko ti e tan lorun pin pelu bi awon agbesumomi bi won tin bere pe anise ofin seria e ki bonu iwe ofin wa na yo jo kan lara awon ilana ele ta won fi le yonda awon tan jiko
1: ka tun ko lapa bi eni to ti fi igba kan ri je moye sipo ti are nle Nigeria labe egba oselu ti labor obinu o e lo ti tako to bere si are ti nbe loroye yin o tunubu ni bo se buwolu igba sisi awon osisi asogbo ni pinle oyo
2: iwe royin the nation ni ayin lori oro efese mule eto abo na ni o tori bi o ti otan alejo olo won ni eni ti se alakoso fun eka eto abo nile yi babasala yi oro otolela oni bi gbogbo wa ba ba pe brikoto ta pe brikoto ta fi mo se yokan ti a mo ni iya pa enu oni kini gbogbo awon soro eto abo ele ti n koju wa lorilede Nigeria a bori e ni kope kope o
1: ijoba ipinle oyo labe isakoso oni mo ero seyi makide en lo ti ni ipade papo pelu ile ise omo ologun to furufu to si soro nipa bi ise alagbara ohun yo si waye ati awon ero agbori afefeja ti won ni eh won bere ise ni kope kope yo
2: oba oke yo si je ko ja si rorun agbara olohun oda omi na re ninu iwe royin Nigerian Tribune nibe ni mo kama o won ni pelu bi awon oluko ati akeko bi an tin be ni igbekun eni ti se igba keje are lorilede Nigeria nigba kan ri eni ti tun se omoye fun ipo are lati nu egbe oselu gbomi lowo ki nbo lowo ni ADC Atiku Abubakar o soro ko bakun gbe o si are Bola Ahmed Tinubu to nti obin re oni awon oluko ati awon akeko won be ni igbekun isele yin si wa nlo re parojo pelu awon oloselu kaaki lasiko ta wa yo
1: ni ka tun mu lapa bi bakan na lori oro to ni se pelu eka eto abo ni oro ti a nso lowo yi na ni ti o si ti pari won ni agbarijopo egbe awon akeko nle yi ni won ti salaye bayi wi pe to won la gogo ikilo pe ka yago fun pe a fe yanse lodi o kama ba da wi bi eni wi pe a ma wa joja gini yodo si oro to ni se pelu ti awon agbesumomi nile Nigeria
2: oda ko buru ko baje omi na tun re ninu iwe royin di gaja nibe ni mo ka mo o si akidem dem lo bayi
1: olagba po awon
2: eh o jo ku dada mani o mo mo mu ki
1: eleyi bi yen lo glasses gan so ologun je
2: eleyi kesi
1: reko
2: kesi ti gomi wa fun
1: kesi reko
2: ta ni esin to wa fun mi bi ayin won ni
1: koda ko lo glass mefa papo gan
2: yan ba logo minerals
1: koda ko logo bi nbo o le ele o tana nu sibe ni
2: iwe royin the guardian nibe ni ye son wike a wi konko loju oloro bo loro ba gbo kini o fi ran baba wike se o sala yoro o oni idi ere eleyi to n fi gba lati sise papo pelu are Bola Ahmed Tinubu to won osite li awon adari oselu mi lorilede Nigeria ye son wike o salaye oro baba de arin gbogbo edo kiroyin e mo gbo o
1: ka tun mu lapa bi na lori awon oro eleti eh o ni se pelu awon eto abo nle Nigeria won ni awon eyan janka janka ati awon to ni se pelu eka eto oselu eja mu bayi won ni Atiku lo ti soro kugbakugbe si Tinubu iyawo re latari pe bi won se nji awon akeko gbe nse la won tun se ipade oloselu lotun losi won ni ha ngbese te ngbe yi koda lakoko yo
2: iwe royin di gaja bakan na won ni egbe oselu alaburada PDP won ni won mo ku aso mo gomina na ni ipinle Ekiti Ayodele omo fayo se won ni won ku aso mo lorun o kilo de gan won ni won fi adunokan won sibi fayo se bo se gbe oro oselu wonu ijinigbe le to waye ne pinle oyo koda won ni opolopo awon senator senator ni won sala yoro pe gbagbagba o en la won duro leyin makinde ti won si ni keni keni ma lo ma soro eleyi ti oye lasiko ta wa yi e gbo baba darin gbogun edo kiroyin e ma gbala yi e
1: nkan ti won pe ni emotional moment o ti gboru e ri emotional moment akoko ti okan yan gbogbe nigba te yan ba ri nkan ti olagba po won ni eko ti awon omo ti won jigbe ni ijoba ibile orire ti won ko keyin ti oluko won ko soju boardu ni ba se ko se sile ninu iwe ta npe ni handwriting ifowo eniko won ni nkan to wa nko won nibe ni imi o si di eni giga I will be great won ni won ko eko won lowo lawa ajinigbe ni won de o Olorun tin be temi re ewa
2: si di eni giga
1: ewa de ni giga na
2: mo bo lakata awon ajinigbe
1: e de ni giga
2: fini ti a di e ti o ku imo bo na le di
1: emotional moment ni won ko gadagba soju boardu
2: agbejule
1: I will be great
2: mo great agbejule bayi lomode mo begilera lasi olorun ba mi dumare won be ti pe lo e pe bo
1: ase
2: lagbara olorun nkan nkan kanu yin o ni pe din daada ni won si ba wa na ja loju oja
1: oya Bimbo, wa polo wa ja fun wa.
3: Edo ki iroyin. Ìrìn àjò umra láti ṣàlékún imani kálẹ̀ bàjẹ́ ayéjìrì alikiyama tún ti wá ṣí sílẹ̀ nílé iṣẹ́ aljanna travels fún gbogbo mùsùlùmí tí kìí fi umra ṣeré láti wá bá a ṣe umra oṣù keje tá lọ ní july 21 tá padà ní july 30 ìfowókọọlẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí báyìí ìparí oṣù yìí ni ó sì kásẹ̀ ńlẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ umra maulud lẹ́fẹ́ bá wa ṣe èyí tí ó wáyé nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026 ká fowókọọlẹ̀ lójú ọjọ́ ló parí ẹ̀ ọ̀kan sì tún wá ní umra december èyí tí ó wáyé nínú oṣù kejìlá ọdún 2026 ẹ tètè máa bọ̀ wá sí aljanna Travels to wa ni Nevada Plaza 140/142 Liberty Road Elewure Bus Stop Ibadan Koto kase nle o se mo pe gbogbo eto ni alahu n ba wa to ton gurege ni Aljanna Travels ikeyi umra te fe ba wa se ni Aljanna Travels ero ibanisoro yi ni ke ma pe 0904444-4945 awa lori awon ikoni ibanidore Facebook at Instagram at aljannatravels.ng pelu Aljanna Travels ifokanbale ni umra lilo
4: FM Media Academy, a citadel of media knowledge, flying higher in the space of broadcasting with the wings of professionalism and integrity. Check out our products, their eloquent testimonies in the media world.
5: Hello people, my name is Feromi Oladejo. I'm highly delighted to be one of the graduates of Splash FM Media Academy. I was taught on how to become a professional broadcaster.
6: I am Raphael Akinyemi. I am privileged to attend Splash Media Academy, where my potentials were discovered and refined by our tutors.
7: Hello guys, Nkechi Adeniranye. I am happy to be a product of Splash FM Media Academy because my eyes were open to the standard of broadcasting during training with even the theory and practical aspects. I would recommend Splash FM Training Academy if you want to learn the nitty-gritty of broadcasting.
4: And you also do not want to waste that raw talent you've got. Make it refined and polished at Splash FM Media Academy. Within 10 weeks, we'll train you on how to become a professional broadcaster. Pick up a form today at Splash FM Media Academy, White House, Felele, Ibadan. Telephone 0807-112-4000. 0807-112-4000. New session will soon commence. Splash FM Media Academy, promoting media integrity.
8: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
9: S E L E R R I E celery
8: ah boda mi espelli espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
10: T U R M E R I C turmeric
8: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
9: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Ero fi akoko bi eyi adura lo gba bi ipele ba baje kini olododo yo wa se ogbon kigbe totan ke pe mi emi o si dani oluwa wi bi bata ota igbeye gbadun ati abo eni ba ropon lapola ataku ti adura gbogbo bi amo to bi alaye ni gbogbo eyin abi amo bi Esther Abigail ati Deborah oye dide nitori pe o ija wa ki se ti ara sugbon ni agbara ninu oluwa lati wo ebi giga pale gbogbo birin ipele oyo to fide toke ti le orilede Nigeria akoko to eje ka kora jopo nebi akose adura ati awe wakati meta pelu akori ti awon eniyan mi e ti o ma waye ni Saturday ojo kefa osu kefa bere lago meje losan ti ago meta mama Dr. Bola re yo ma forin fowo olorun so kale women intercessory network win in pe gbogbo obirin lapapo jake jado ipele oyo ati orilede Nigeria lati kora jopo ni gbogan la amphi theater ni papa isore nla leko salami adamasigba ibadan wakati meta igbesa igbagbo adura lo gba
12: Providence College of Education Ibadan Ibadan lo gun wa si eyi gan lo ma dekun wa rin jina lo gbe ko kona jijin rere Providence College of Education empowering global scholars inira osima akeko lati tesiwaju lori eka eko to ba fe these are the available courses English and Yoruba Yoruba and Economics Social Studies and Economics Computer Science and Integrated Science Islamic Studies and Political Science Physical and Health Education double major Islamic Studies and Geography Mathematics and Biology Business Education double major School of Early Childhood and Education double major ati bebe lo 3000 naira pere ni form acceptance fee 10000 school fees 30000 per semester lo gba form ni adiojo junction yanaji flower mill boluwaji area along lagos ibadan expressway ibadan anfani berekete form and acceptance fee is free 100 level school fees is free for the first 200 students scholarship for best 50 students to our AAUA university accordingly telephone 0703155155 tabi 0706666965 website www.pcoed.org Providence College of Education Ibadan Okaju Osun
13: Edo ki iroyin
0: Eka bo pada lati oju oja Edo ki iroyin ona lo gbina yaba yi kan ni lagilu 96.7 FM Seun
1: Oh yeah
0: Ibi aye ba ti bayan leyan ti ma je o
1: Abibo wa ni bayan yo ma jaye foreign local owo lo ni bi
0: ah owo ni o jaye ori e
1: yo ba wo lo le se
0: pelu fuji
1: o le ni ka pa gogo ma gogo
0: ah ko le so yin agbara ri ori be
1: o oh that
0: is not consent
1: oh that mo da ni o
0: ko le se ba o da se gba gege be tin gba wa na ni e la fani ati wo wa kete kete loju opo takun agbaye wa Facebook pelu lagilu 96.7 FM won ni bi si oba pe ni enike ipese iwe royin the nation ni ayin ni won ti mu iroyin akoko ti won gba lorun mu sinkun o nibi ti won ti nshalaye oro bi pe eni ti se igba keja re nile yi Kasim Setima baba mo ti fi ogbagba oro gbalẹ lanu ode yi to si fi nda awon orilede Nigeria loju pe egbo seri are Bola Ahmed Tinubu isakoso re ona ni o ti pinu okan o lati daju bi pe gbogbo awon oluko ati akeko to nti awon eyan mi ti en be ni igbekun awon ajinigbe ati awon agbesumomi ina ni won di gbigbale leyo ko kejeji lai ni seku eni kankan o Setima in lo fi oro ilede ni kete eleyi ti won ki irun jima kan se tan ni masalasi olulure wa tin be ni lu Abuja National Mosque tan eleyi ti se okan lara awon eto lati se ayajo ojo isakoso ijoba warawa ni orilede Nigeria won ni be lo ti won se waju pe egbo gbogbo openija eleyi tin doju ko orilede Nigeria lasiko ta wa yi oni a nse omo loku be ni ani simo obi re ni kope kope a si buri e nitori pe isakoso tin be lode yi won asun won wo lati ri daju pe to abo o pada fi ese mule orilede Nigeria bakan na ewe ni Setima o tun te waju wi pe egbo se ri oro ti awon eyan kan so pe npepese lara awon omo ti won ju ko ni ipinle Oyo pe ah won ti pa lara won o ni ko tin tojo o ko si bi kankan ti won ti ti iru royin be to ti jade won ni awon amukun se kankan ti won fe darugudu le ti won fe sorun waju po mo ti pa ko ti won fe da pa hele laarin ilu ina ni won fi oro mu lede o bo si le je pe won ni opo awon ti won je oluda ile iwe sile ti se ile iwe aladani won ni ko wa won na ni o pe egbo bojo ba npa ikan ore gbogbo wa ni ejijo npa o won ni won ti ilekun ile iwe won pa lanu ode yi lati fi isokan han ipe egbo atawa ati gbogbo yin ajo wa leyo kan na ni o leyin ti eni won ti gi awon oluko ati akeko gbe ni ijoba abile orire ni ipinle Oyo Setima lo wa te waju ninu oro re pe egbo se ri awon oya awon ogbo lati ri daju pe to abo o pada fese mule lorilede Nigeria te wa ri nta fe iná ni àdúrà yin ọmọ Nàìjíríà ẹ máa si àdúrà gidi ní kíkan kíkan kíkan ẹ máa si àdúrà lọ́sàn-án láàárọ̀ lóru láti máa fi ran ìṣàkóso tí ń bẹ lóde lọ́wọ́ o ó ní pẹ̀lú eléyìí ohun gbogbo ni ṣíṣe nínú ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà nínú wáàsí eléyìí tó ṣe ẹni tí í ṣe ìmọ̀ọ́mù àgbà ní mọ́ṣáláṣí national mosque ń bẹ nílùú Àbújá Haruna Eze wọ́n ní lo náà ti wá rọ ọmọ Nàìjíríà pé ẹja máa jẹ́ ọmọ Nàìjíríà tọkàntọkàn káwa náà ká sì máa ṣe àdúrà kájọ máa gbé papọ̀ nínú ìṣọ̀kan òun náà ni yóò jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú kọ́ bá wà o wọ́n ní níbi ìrún ọ̀hún tí wọ́n kí lára àwọn ìkànìkàn eléyìí tí ń bẹ́ẹ̀ ńlá ti rí ẹni tí ṣe alága fún àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìyẹn gómìnà wọn ní ìpínlẹ̀ Kwara Abdulrahman Abdulrazak bákan náà alákòóso fún ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ Mohammed Idris tó fi mọ́ mínísítà fún ohun àlùmọ́nì inú omi Gboyega Oyetola wọn ní mẹ́mẹ́ o gómìnà àná ní ìpínlẹ̀ Kánò Abdullahi Umaru Ganduje wọn ní ọ̀nà bẹ́ẹ̀ lára àwọn èèyàn ta tó rí mbẹ̀ ìní ẹni tí í ṣe akọ̀wé fún ìjọba nígbà kan rí Mohammed Yayale Ahmed mínísítà fún ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti ìfẹsẹ̀ oúnjẹ múlẹ̀ nílẹ̀ yìí Abubakar Kyari tẹ́mọ̀ àwọn èèyàn kódà wọ́n ní Ishaq Olóyèdè ẹni tí í ṣe rẹ́gísírà fún jáàmù nígbà kan rí wọ́n ní ọ̀nà bẹ́ẹ̀ o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà wá ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn èèyàn àwọn pẹ̀lú bí àwọn ti ń lọ táwọn ń bọ̀ láti dájú pé àwọn gba àwọn ọmọ tí ń bẹ ní akata àwọn ajínigbé lẹ̀ kò síbi kankan táwọn ti fi ìròyìn léde wípé wọ́n ti pa kankan nínú wọn o ẹ má dàá pa hélẹ̀ ẹni tí í ṣe agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Àyánládé Ọláyinka ń ló sì fi òtélé ọ̀rọ̀ ọ̀hún ó ti wá rọ gbogbo èèyàn pé ẹ má sọ wípé ẹ fẹ́ kírètì kọ́ńtẹ́ǹtì ẹ wà bọ́ sórí ayélujára wọ́n ti pa kan o nínú àwọn ọmọ tí ń bẹ lákàtà ajínigbé ẹ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́kọ̀dá ìwọ ọ̀daràn ìwà bàjẹ́ pọ́nbélé ìnirúfẹ́ ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ o.
1: kámú látapá bí lóòrọ̀ tòní náà ni ọ̀bálẹ́jọ́ nù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí ni wọ́n ní ẹni tó jẹ́ gómìnà fún ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ni ló ti gbé ìgbésẹ̀ pé tó ẹ̀yin ọlọ́kadà etí yín mélòó wọ́n ní méjì ni kí lẹ fi ń gbọ́ wọ́n ní ọ̀rọ̀ láti àkókò yìí lọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti pàṣẹ wípé àwọn ọlọ́kadà alùpùpù ni wọn ò ní láǹfààní àti máa ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ alẹ́ mọ́ wọ́n sì fi gbèdéke sí bí aago mẹ́wàá kọjá àti títí di aago márùn-ún ààbọ̀ nídájí wọ́n ní àlàyé ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n ṣe nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ àti jẹ́ kí ètò ààbò tí ń ṣòjòjò nípínlẹ̀ yìí látàrí bí wọ́n ṣe jí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti àwọn olùkọ́ gbé lọ lágbègbè ti ahoro ẹ̀sílẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ ti oríire ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Mákindé ńlọ́ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà nígbà tí ó ń tọwọ́ bọ ìwé tó ní ṣe pẹ̀lú àṣẹ ti ẹka ìpàṣẹ abalẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ti ọdún 2026 tá a wà ń bẹ̀ yìí ilé tí wọ́n ní yóò jẹ́ kí ètò ààbò kó tún gbèrú sí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n láǹfààní àti jẹ́ kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ àti ọ̀kadà kọ́ wà lábẹ́ àkóso ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ó sì wá pàṣẹ báyìí fún àwọn agbófinró pé ẹnikẹ́ni tí kò bá fi orúkọ ọ̀kadà rẹ̀ tàbí ti mọ́tò tí ò tí fi lẹ́yìn tí ò tí rẹ́gísítà nu ẹgbàá torí wípé àkókò tá a wà yìí kò sí ọwọ́ ọba ara ẹsẹ̀ ọba ara èmi làbúrò dádì tó bí ńlọ kínní kan ó níyìn kò sí mbẹ̀ ọwọ́ ní ẹ̀yìn ọlọ́kadà lẹ́ẹ̀kan sí i wọ́n ń ṣàlàyé fún yín pé láti aago mẹ́wàá ààbọ̀ lálẹ́ lójoojúmọ́ títí tí ó fi di aago márùn-ún ààbọ̀ ní òwúrọ̀ ọjọ́ kejì lójoojúmọ́ ni o ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kì í ṣèlú ìbàdàn nìkan o tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọn gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ẹnìkan wá ń pè níbo lẹ́ ń lọ ọ̀kadà ó ní eégún rẹ̀ ọ̀gbọ́dọ̀ ṣẹ́yọ láàrin àwọn àkókò eléyìí tí wọ́n là kalẹ̀ hùn ẹsẹ̀ wúrà ìròyìn ọ̀hún pọ̀ kọjá kàsín kan sì lè gba chẹ́ǹjì rẹ̀ nínú ìwé ìròyìn ti Saturday Tribune ṣùgbọ́n eléyìí fún àwọn aráàlú bẹ́ẹ̀ bá wá kẹ́ fi ẹnìkan tí ń rìn gbèrègbère tẹ́ fẹ́ kàn sí ẹ̀ka ti ètò ààbò lórí fóònù yín ẹ pé 615 ọ̀fẹ́ ni wọn ò ní jáwó ṣùgbọ́n ẹ má lọ fúláṣí ẹ̀ pé àbábọ̀ ọkọ mi

0: mo ma ni iro o bi e ba ri nkan kan te fe fi to ijoba leti paapa julo leka eto abo epe 615 6 efa 1 oka ati 5 lori phone yin won si dan yin lohun leyo soka
1: oda je nse be ki mu eyi tori bi o ti oba tan alejo olo ni o iwe royin the guardian ni lo so di royin laaro tun ni won ni agbarijopo egbe oselu pdp nile yi agbon ti gusu iwo orun orilede nigeria southwest pdp won ni won ti fi oro lede o won ti woye oro ti gomina nani ipinle ekiti ayodele fayose to so lori ijinigbe to waye ni ipinle oyo won ni aha agbalagba ki se langbalangba won ni koda o kaba imi eyan ni di eran ka si ba mi eran ni di eyan won ni oro to so yi lagbon oselu won ni omo lewu po gidi gan ni tori pe agbalagba ki se langbalangba nigbati won ma te waju ninu oro won ni fayose ina lobota ni kope kope eto ni egbo bi awon ti won je idagiri bandit bi an ti lo re se kolu si awon eyan ni joba abile orire ni ipinle oyo ti won si pale opolopo awon akeko ati oluko won mo oni ina ni fayose wan sala yoro pe baba ni awo oro dada beyan ba joko teyan ba rori dada eyan ori pe o sese ko je pe gomina seyi makinde ti ipinle oyo ona lo mo mo gbe irufe igbesi ohun kale lati ba isakoso are bola ahmed tinubu lo ko je won ni asi wa ma wo oro ti n jade ni gboru enu fayose ke se koro lo ti so o ori television ti gbogbo omo nigeria n wo in lo ti so ti o si fun to di toro fo kale egbe oselu pdp agbon ti gusu iwo orun le yi ni wa fi oro lede latenu eni ti se akowe alukoro won oloye sanya ato farati nibi tan tin sala yoro pe egbo se ri oro ti fayose so yi o ti wa fi han wa wi pe eyin so be selu eni fayose o papa julo lori nkan tin se oro eto abo yi won ni ko duwo loju kan kamele to be se nbe won ni e wa ma wo iwa gaba gebe ele tin be lowo ayodele fayose yo won lo fi han daada wi pe taan ba lo wo won ni irufe isele omo sele ni ipinle re ipinle ekiti to ti se gomina daada lorilede nigeria won ni awon ajinigbe ti di amara toju won orerin won ni won si lo se ikolu si ile ijosin kan ele tin be ni eda oniyo won ni gba chan si lo be ni joba bile ileje meje won ni won pa oluso agutan tin be nbe won si ku opolopo awon ti je olujosin ninu ile ijosin re won kun lo won ni di asiko ta nsoro re yi won e ti ri egun tin je ajiki awon eyan won etu won le won ni esi wa ma wo agbegbe eda oniyo yi won ni koju irin ogbon seju lo si ile ibi ilu ti an ti bi fayose gangan fun ra re ni ipinle ekiti won ni bi gbogbo oro mu se sele won ni fayose omo bota ki omo fi esun kan gomina won ni ipinle ekiti iyen bi odun oye banji tabi awon eyan kankan lagbon be pe aise dede won n lo fa ti an bi ji awon eyan ko ni agbon beun won ni edakun ki lo wa sele to je pe lori oro ti ipinle oyo eni fayose ti wa bota tin sala yoro pe a won fe ba egbe oselu abc lo ko je ni o ijoba ipinle oyo ina lo se be lo se se ko lowo ninu irufe n ton se yi won ni fayose ko lo re stop se be o tori pe irufe oro yi n to le da wahala le lorilede nigeria ni
0: to oro eka eto abo na lawa ta si ti kuro nbe won ni eni to je omoye si ipo are labe egbe oselu ti African Democratic Congress adc Atiku Abubakar en lo ti benu atelu isejoba Tinubu gege bi eleyi ti o je pe ko be eleyi tokan lakoko ti won ni won ji awon akeko awon oluko awon molebi lopo ya nturu nle Nigeria ninu ala yoro to te bota lana ode yi lati odo eni ti o je olubadamoran pataki si ni oro to ni se pelu aralu iyun Frank Shaibu eni ti o ti fi igba kan ri je igba keje are nle yi na in lo wi pe o ti to bi ose meta bayi lati ojo 15 osu karun odun 2026 to je wi pe won ti ko awon omo lomo lo lagbegbe ijoba ibile ti orire ni ipinle Oyo won ni akoko gan ni ijoba apapo wa je wi pe nkan to mumu laya won indi oro oselu ti won si nlo bo lori ohun to ni se pelu eto idibo odun 2027 won ni bo la se

0: mo tun ti sengere sori eto looro oni eto bo se lo nkan ni lagilu fm oke to gajo ke nbadan egbe na wa egba tupa wa e wa woju mi wo awa ti ju ana lo olaju wa lo ija agbala wa to ninja eledumare oba tenilegelege sagbeji ara oba monimola otiti nti a to farati bi oke to mu aju ana lo ebe la nbe pe ko ja ajo ni lo ka si ju ola lo ka pe laye ka po laaro tori pe ko si omoran kan ti mo yun ogbinu karaun to le man ti o sele latoro kale o to le eku ojumo o eku oye to la peregede looro oni ori eto yin eto wa bo se nlo on la wa bayi ta sengere be ijejo mo ndagbere fun yin pe ka fire atayo pade lori eto bo se nlo looro oni adupe wipe awa le wa eyin la se le ba tori pe bongwe ogbin kini onwohu bonwohu ki lo ndagba o dagba bo ndagba o dagba kini ongbogbo ke bongbo ba gbo ki lo nka o ka ejen seri wale latapa abeun ola eledumare ohun lo gbe aro tori pe orun ni ku iku keke lorun kasun kaji awa ma ridi se eledumare ni e kaabo sori akotun eto yin eto wa bo se nlo fun to ro oni temi tayo oye ladun aboro lo ko mi ma pe eja pe gbon ka ba pe gbon jinijini bi eni ojoramu aboro to fomo luabi to ba denu e yo dodidi ani sonu ka to sonu e ku ojumo o eku oye to la pe gede fun to ro oni ka kan lu agba mi eto eto bo se nlo laaro yi ni kan ni lagelu fm oke to gajuki ibo larin ona wo laato lori eto laaro yi awon ekan ojin ni oloselu meji la gba lalejo lori eto bo se nlo looro oni inu egbe oselu accord egbe alatanpako ibe lati bere bina obati tan laso eje itan le kanna lobolobo fakaja tin lonu egbe oselu accord odiran ka bewo lose to koja mo gbalejo akowe fun egbe accord ni ipinle Oyo honorable Yinka Dairo lori eto yi pe ki lo de to fi je wipe oludije meji ototo ni lo jade labe egbe oselu kan so egbe accord ki lo de to je pe oludije meji ni nfira won pe oludije idi abari honorable Busari Olakunle Maruf gudugudu an ti gba iwe pe an we ayan kankan Alaji Oriyomi Amza ti lo lu Abuja lo gba certificate of return lowo alaga apapo egbe accord tawani ojulowo oludije egbe accord en to je akowe apapo national secretary fun egbe accord mama ajaja wipe ofin egbe awon pe en ti o je alaga ati akowe ipinle ni o buwo lu iwe ti won ba fun en ti o ba jo moye ta won oro yi so logbon ko o so were ko bere bere si n fe di e gbo idire ta fi n gbalejo magaji Sunday igbe sola Paul lori eto bo se nlo laaro ni nkan ni lagelu fm oke to gajuki magaji igbinsola Sunday Paul awon ni accord sonal leader ni ekun iwo orun gusu Nigeria southwest awon lasi joma fi oro wiro awon lameyi to ajo wa lori eto lameyi oto mori comrade alaba adbc comrade gbenga agoy ajo wa lori eto bo se nlo laaro eni comrade damola akanbi mori stanley olorode baba tunde na wa loni o tun wa loni adupe fọlọrun oba temi tayo yi ladun aboro loko mi eja kan lu agba mi eto fun to ro oni amọ gaji e ba nki awon tun gbo wa nle
1: e kojumo o gbogbo ara ile eyin olugbe npele oyo ati papa awon omo bibi ni ilu ibadan akojumo akuboju ojo siri olorun oba yo bororo si gbogbo bi ti bata tin ta wa lese gbogbo ireti wa ti idunun wa lori awon omo wa to wa lahamo a yin lohun logo lori e laipe
0: e se gan omo gaji kawo lati ibere pepe 2011 oni odun akoko ti won fi egbe akodu dibo npele oyo baba wa olubadan badan toni olubadan awon nwa fi dibo ngba na iyen rashidi oladoja
1: kabiyesi
0: kabiyesi o arusa 1 leyin igba yen won ti koko je gomina npele oyo be ba gbagbe awon na fi akodu dibo awon mu wa si pele oyo ero ti logun ero tele egbe akodu 2011 be ero se tele akodu to won gbianju won ja fita fita apc wole pdp se po keji akodu se po keta nigbo tun ni 2015 olubadan toni baba wa oba rashidi adewolu ladoja arusa 1 kabiyesi o
1: kabiyesi o
0: ana fi akodu dibo ni 2015 lati 2015 oro egbe akodu oye wa se le tan mole saarin yen e fe egbe idibo mo o jo pe egbe yi e fi nsowo ni lati 2019 tori mo ranti wi pe ojogbon abidin olaeya only o fe gba ticket yen ni 2019 primary yin waye ni grand sirin long
1: be
0: awon ati alhaji saeed ajadi adegboyega anu ojo fa nigba na sugbon owo alhaji saeed ajadi adegboyega lo bo si nigba yen in lo mu ko jogbon abidin olaeya kan lo sinu egbe oselu apc mo fe ka tan mole si ni o nigba to di 2023 ajadi adegboyega na lo di egbe akodu mu ti nawo si ti ogbe mo gege bi en ti o fe gba tiketi sugbon oroko alhaji ayodele oyajide ile fi se place order owo alhaji oyajide lo step down fun oloye adebayo adelabu to je former minister of power ni pile oyo be se nsenu lati gba na ki lo nsele nu egbe yin
1: e seun mo tun dupe lekan si inu mi o si dun pe mo tun ti ri awon oju to je pa ajo bere akodu nigba na lo won ti e joga wa won gan be ni ikanni yi
0: awon wo ni yen
1: Magaji Bolaji Akinyemi, that's the first admin officer for akodu from inception in 2010 so awon ni agan ri le won roko adupe lowo olohun lo to gbo awon te ka le be bo se ri niyan mo fe mu lati 2019 ti enu mi gba tori pe mo je akowe egbe nipinle oyo nigba na ise se mo gbogbo awon leaders ti an ba papo ideology wa ati objectives egbe oselu kokan afojusun egbe oselu te ba lo wo wi ofin egbe accord afojusun e na ni wi pe lati mu ijoba to derun to se mu yan gan wa si ese kuku the welfareism of the grassroots oni main objective wa sugbon gba ta si ko kan to a ri wi pe ife owo ati motare ni nikan o je ki awon ta le pe ni akoko gagara the privileged view won opo sugbon won mu je tori pe won rese wale nibi ti won tin pile ibaje na honorable Ajaja, former federal rep ni won London Accord ni 2011 to 2015 bi won se di national secretary ko seyin mi ko seyin baba Adeniyi nigbati ologbe doyin oku pe ti won wa darapo mo egbe wa la wa ri wipe erongba ologbe doyin oku pe ni wipe won fe gbe egbe yen fun Abubakar Atiku so ni convention nigbata pari ti state awa lo si Abuja fun ti national honorable Ajaja lo observe ni o emi ni won tele lo Abuja pe awon fe tele awon executive state awon lo
0: iya Ajaja tele yin leyin
1: be ni
0: oyewo leyin di mo gba yen
1: state secretary I'm a member of the NEC
0: nigba yen
1: so emi ati chairman la lo soju convention la represent of your state so gbogbo gba yen chairman wa ni won ni won saisan die ko le mu won rin ajo yen so awa wo wi pe ki slot of your state o mo deku emi lo pe awon ti e gba iya Ajaja laye lati duro fun alaga so won gba ta de be mo gan na yi pada ari pe mi se awon eyan ni pe won fe gba egbe fun Atiku Abubakar ni doyin oku pe tori ngba ta de be won ti ati riwe lati kotu ati riwe lati lawyer ti won tako ofin egbe pe ko si tin je zoning be n to ba leto lati dije to joju lowo omo egbe ko dije fun awon apo ti won fe oloye doyin oku pe fe ba Muhammad Nalado duoye national chairman sugbon awa ta wa lati southwest tori gba yen bi en se de won kan ba fi bread ko alomi obeni lati so won di zonal leader gbogba ta Abuja ri wipe won wa gbe enikan dide ti en pe ni odo ijere awa ti gbe olugbodi lowo akin olugbodi lowo lateku pe ile osoju wa as the national secretary sugbon ta wa ri ni wipe ngba ta don ta di pe yi pada ti pelu ofin ewe ta gba nle ejo pe a ni ase lati de enikan kan duro ko mo contest fun ipo to ba wu ninu egbe accord order accord ni a de fe kin ta fe se ki won yi danu ti a ba te lodi si order ta ba aro ojo ta fe se convention ni ile ejo serve wa ni order awa wo pe ki la fe se awa be olugbodi iwo se nbo ni ko se nto mo honorable Ajaja ti serve ni odun merin awon ara Abuja imo e se je ngba se ti sile baun amu form fun honorable Ajaja fun national secretary asiri fowosowopo awon ara oki oya lohun true Muhammad Nalado bi honorable Ajaja se di national secretary yen ni 2018
0: okay
1: nigba ti an ti di tan para bayi ni mo gan na ti yi pada tori pe mo ri pe won mu mi agbara yo won ti rira mo gege bi agbara to ti goke mo piti Ajadi Saidi lo to be se so ona wo nara nigba 2019 emi nikan ni mo nawo esoke kaakiri gbogbo local government as the state secretary tori pa kan ri pe honorable Ajaja as the leader in the state won back out baba Ogunsola muda Ogunsola as the chairman won back out kini di won fe ki eni to fe dije o gbo owo le lai ti si pe eto dibo ya eni yan na de ni o so fun a pe ke se po rorun fo na o ta ba mo se to hun se ni a piti ohun gba to so fun mi mo ni ko je ka mo ba eto wa lo 3 billion lai ti dibo lai ti se kini fun kini ni 2019 asa bere si se eni yan yari ko sanwo si account egbe mo baba se campaign se fun wa lowo ta ba fe lo igbeti to ba pe 3 million la lana to ba pe 2 lagbara re baka account mi personal account mi ni office olohun trust egbe yen mo awa sa n ba lo atawon esco ngba na
0: ni 2019
1: igba ta ba de arin kan ati ri wi pe iya yi ti gboregeje jige o si ti setan lati ta egbe emi ni mo nfi okan
0: e nfi eso kan mama Ajaja pe won ta egbe
1: eso nto sele ni mo nso fun yin efun kan kan ko bo se ri gele ni mo nso fun yin tin si mude 2026 star why nigbati ogbeni yen wa ri wi pe sell out ti wa o na na wo mo but ero ti po to na ti ko wa sa nfi se mo bi nkan ba nda ngba mi awon agboselu ti nkan ba kuro eni je ka won mo leyin o mo pokoro e mo pretend pe all is well all is well o si ma e ko soju mimu ini Ajadi se the oseta fe dibo igba to di ose ta fe dibo to se grand rally ni Wednesday ta yi ibadan po ta si dibo Saturday la jade so fun wa pe ohun odibo mo o awon olori wa so se pe ayo lo da ko mo pe ona ribo ajaja won ti ta egbe
0: okay
1: kini ta ri akan ri pade ni lotun lo si won ka won eyan wa lomo of 21 egbe yen wa da meji emi as the state secretary tori mi na ni mo ri pe mo superior on the executive of the state leyin ba ti chairman na ti withdraw so the secretary has to take over mo ni lati mo so fa mo yen pe e mo lo o e mo lo o e mo lo o ngba to di jo Thursday ajadi so fun gbo pe o na pe gbogbo awon eyan jo lati so wi pe ohun odibo mo o na ran won ni o na so fa awon eyan pe bi bayi ni ki won lo odibo si to je pe at the end of the day ibi ti awon honorable ajaja fe ko wo si pelu ibasepo awon egbe yen gomina Seyi Makinde oni mo dibo fun gba na
0: okay
1: ba se ja egbe intan mo ni 2023
0: nko
1: ni 2023 egbe yi nlo ma se nse emi ti emi tun seyin fun won tori pa ti 2022 mo ti pe won lejo number 1 as a congress nse ni honorable ajaja yo oruko mi as the state secretary kwo ni INEC portal list to si fi aburo ore omo baba re si lai se congress yin Olayinka Dairo baba kan na lo bi honorable ajaja ati Olayinka Dairo so won ti a se egbedegbe family egbe ti won fi ntaja se bayi la wa mo wo lo
0: won se congress so iforuko
1: te na temi go ti etan te na mi o tan ti an fi yoruko mi kwo ti an si foruko aburo re si so only him lai se congress so gbogbo igba yen ni wahala ti wa ni olule egbe labuja o ti wa gan awon olule egbe labuja
0: eje ka ge pe ka ge ka se ni soki bawo ni ticket se ku lowo ajadi adegboyega Said ni 2023 to fi je wi pe oruko Alhaji Ola Ayodele Olayide le fi je place order
1: eje kin sare tan mo le sare yen Alhaji Ajadi Said Adegboyega
0: tori mi ori won mo lati gba yen badan
1: ko si primary ni 2023 ba je balaya ihale ni awa o le so nkan ka mo so mo Alhaji Said lo mu egbe yen lowo o si ni erongba pe ni 2023 agboto tadi seyin agbara lo lo mu wa lo n fe foro 2023 se ni ero ti e sugbon oya jide ten so yi won ti ko nu egbe nisin ara awon irinse honorable ajaja ni ijalode lori dowe ti an fi tuka won tun ti fi oruko yajide be tori pe won ti mo pe se awon ni seasonal project ni
0: ni year yi
1: ni 2023 ni mo imo so fun seasonal project won ni yen igba ti je lon 2019 odun meni na won o tun eduo
0: mama ajaja lo foruko yajide
1: se ni 2023 be ni
0: ti o para step down fun oloye adebayo
1: fun oloye adebayo
0: ba ni e se ri ni
1: bo se rinu ngba to lori adebayo ni lati san compensation pe mo de se pa won wa ticket kan fe dibo ngba na so n ten ba fi lo won ngba na ni an gba bo won wa mo pe suit ti awon fe ba jeun je kisi bi ogun ohun ti ri won tan won si pada fi sibi na han to gbo de stage kan won ro pe obi ti bi ti owo ni oloye ade labudo omo ru le ni eni to je popo lo ni fi

Ako yaleta. Oyin lerefe la mu wa si ti gboyin lati kan ni la gele 96.7 FM. Ile fun bala o felele ni le Ibadan. Abidemi Akande lo ni royin yin. Ile igbimo asofin ile yi ti se leri lati tepele mo akitiyan won lati se ogun to to ati to ye ninu we ofin orilede Nigeria ki won le fi ayin sile ninu idasile ile ise olopa ipinle pelu bi afese mule eto abo to nti jinigbe bo si ti di toro fan kale jake jado ile ye ninu oro re alaga igbimo ile igbimo asofin lori ibara lu soro Yemi Adaramudu lo fi oro ilede lopin ose yin o te waju ninu oro re pe ile igbimo asofin yin o na ni awon te pele ma akitiyan lati ri daju wi pe won se aye pada wi ofin yin ka yi le wa fun idasile lopa apinle ile ajo ko te mi lorun to fi di kale si ilu Abuja lo ti benu ate lo adajo Uche Agamo ati ile ejo giga ijoba apapo to fi di kale si ile Ibadan fun bi o ti fi oro lede lori ifanfa ile ti nsele ninu egbe oselu PDP in adajo Uche Chukwu Onyemena ti ile ejo ko te mi lorun in lo fi oro lede wi pe adajo ohun o na lo se ju nti won gbe si waju re lo ninu ifanfa ti nsele laarin awon egun ti nbe ninu egbe oselu PDP ninu idajo to gbe kale ni ogbonjo osu kini odun ta wa ye nibe ni adajo Agamo lo ti salaye oro wi pe igbimo moje o baje ile ti won gbe kale ninu egbe oselu PDP eyi ti Abdulrahman Muhammad je alaga re ile ti Samuel Anyawu si je akowe una ni awon egun ti ofin orilede Nigeria di damo ninu royin ile okere ajo ile tun ri si oro eto ilera lagbaye WHO ati ajo tun ri si eto ilera ninu igbekale ajosepo orilede nile adulawo oni won ti kede owo toto milionu 2.20 o le ni $500 gege bi nti won didi ya kale lati gboju agan si itankale arun Ebola ni ile olominira Congo ati orilede Uganda eni ti se adari fun ajo WHO ohun Tedros Adhanom Ghebreyesus lo fi orilede loju eti Friday wi pe eto ohun na lo wa ni ibasepo pelu ajo to n pinwo itankale arun nile adulawo ti o si bere lati osu kefa eyi ti o pari ni osu kokanla won ni eto naa ni o ri si bo ni itankale arun ohun yoo si wa wa pe ti awon eyan ohun si ni alaafia nile adulawo. Lagbon iroyin ere idaraya eni ti o ti figba kan je ikan kugu ninu iko egbe agbelu Manchester City Yaya Toure ona lo ti gba to si ko bo iwe adehun lati di akoni mo gba fun iko egbe agbelu Slovan Bratislava ninu abowadi Yaya Toure ona ni yo mo sise papo pelu eni ti se igba keji adari ninu iko egbe agbelu Celtic ati Swansea Darren Odia gege bi igba keji re ninu iko egbe agbelu na ikan kugu fun iko egbe agbelu Barcelona nigba kan ri ohun o na lo ti se gege bi igba keji akoni mo gba orilede Saudi Arabia saju akoko yi iroyin lere fi ohun koni ju bayi lo la ko ta wa yi Abidemi Akande le ni iroyin esemu te n bo wa magbe kuro nbe eto ti wa lo silu pelu sina layo ni mo bale sori agbagbe e ku kale.

0: Kambo eku alejo imu gbogbo ona eku alejo ese iparunroko eku alejo idi aki gbogbo lade lade aki loye loye aki okun ile elegbeje ado be la se gbogbo obirin ile elegbeje ijigbara ile kepele e tun ka bo sori akotun eto ti wa loselu nikani lagelu 96.7 oke to gajoke e ti mo wi pe ni gbogbo ojo abameta Saturday bayi se la tu isu desale koko nipa gbogbo ntin sele lorilede Nigeria papa ni ipinle Oyo tori won pe oro un loro re iwo pe onroko opo onrodo ngbo bo ba roko bo orodo to pada de ibe na ko lo wa ba lo je pe won pe baba ngbo ti an pariwo gbe ni se ni ka jo pa kiti mole kaya ba won gbe o ki won ma ba gbegbe kugbe seyin kule baba oluwa e idinu to je wi pe apawopo se oni gbogbo n to ni se pelu oselu yala ojo me egbe oselu yala o si ninu egbe oselu tabi o sa ti je eyan ti nbe laarin awujo ile yi atawon to n se joba ati awa ti won se le lori gbogbo wa loro ti nbe nle yi n lo gberu idinu ti ikani yi fi mu oro oselu ni baada tori pe oro un jo ti awon ti won pe awon mani mani awon moyan moyan le yoba ti won so wi pe afoju to tanna lokun ti awon eyan wa wo pe ki a ni se ngba tori pa awon eyan ti fe mo kominu ohun to jade lenu e o na ni pe tori yin ni o tori yin ni o gbogbo nti ikanni lagelu 96.7 fm to gbe kana tori ti eyan ara ilu ni e ka bo sori eto yi mo ki yin loruko lootu agba feto yi tunde olawuwo Alex Ferguson loruko ademola Aziz Asizo olowo button ti asiko yi ati seun obalana to nti awon iko e ti won je ke ma ri wa wo ketekete lori Facebook bi eto yi bi se nlo lowo oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fa loruko temi nje mo ki yin eku ojumo eku dede asiko ti nbo si kaakiri gbogbo bi ti e ti nlanfani lati ma gbo wa gbo eto ti wa lo selu laaro yi ade awon aye to se koko lori oro selu ni ipinle Oyo ati awon gun bi kan nile Nigeria laaro yi alejo meji ototo ni won si ni lori eto akoko ibi ti aya si oni ti odo alejo wa honorable Wahid Akintayo ti gbogbo awon eyan mo si Ilumoka presenter ati mi atawon ni laarin asiko ta wa yi titi di ago mokanla nibi ti ati mo ye awon ise iriju won nile asofin ipinle Oyo wo to nti awon oro mi to tun se koko to ye ki ape kelu laaro yi eyin eyan ni ekun edibo ti ipinle Oyo ni Oluyole oro kan yin o asoju yin ohun lo wa lori apereto pelu wa laaro yi eje ki ma fun won laaye lati ki gbogbo eyin eyan te wa ni agbegbe ohun ku ojumo
1: eku dede asiko yi atokun
0: ese
1: mo ki tonile talejo mo ki omode ati agbalagba mo ki okunrin mo ki obirin mo ki gbogbo omo Nigeria lapapo papa julo gbogbo awon eyan wa ni ipinle Oyo mo wa gba be lo si ibi ti won ti ni mi gangan ni eku idibo ijoba abile Oluyole mo ki yin pe eku iyaleta ese gani
0: eseun inu wa dun pe e ba wa lalejo lori eto ti wa lo selu laaro yi ko to di pe atawa ateyin aya si inu oro eleyi ta fe so e gba mi laaye lati je ise kan pataki eleyi ti o nbe niwaju mi o ka awon eyan ekun idibo odo yin na
1: okay sir
0: ni atara wi pe iroyin kan to jade to te wa lowo o na ni pe honorable Tolulope Akande Sadipe eni to je asofin ti o nsoju ekun idibo apapo Oluyole won pe o ti mu ise pataki kan wa si odo awon eyan ni ipinle Oyo ninu eyi ti won ti se afara elese si awon agbegbe kanrin kan ele ti won ti nilo e ti won ti jaran kan lati bi odun die seyin loju opopona masose ele to lo si eko lati badan loju na ati le dena ijamba oju popo ati pe ki abo le wa lori emi awon eyan tin gba oju opopona hun awon bi ti won se afara ohun si o na ni atiri agbegbe soka sanyo boluwaji eleruku muslim ati semimbio gege bi oro se jade latenu akande sadipe honorable eleti onsoju awon eyan ni ekun idibo apapo oluyole ohun o so di mimo wipe eto yi oni awon fi gbe ise akanse na kale eleyi to je wipe latara awon oro tawon eyan so ati ibere won ti won so sawon leti lati odun 2019 oni olon pe ki ijoba apapo nipase ile ise to je ti oro ise ode ko teti gbo awon ipe eleyi tawon fi si eti e pe nti awon eyan awon fe ni agbegbe yi re to si so di mimo wipe gbogbo afojusun ti awon ni lori e o na ni lati daabobo awon olugbe agbegbe yen awon eyan ti won je awako ti won gba be pe oro ti nlo yi ki se oro oselu bi ti wu ko mo sugbon lati se eto abo to gbangban fun awon eyan nibe tori pe opo emi n lo ti sonu nigba to si je wipe nta le se lati do la won o wa ti ru e o fi ni sele mo lati ko ayewo kan eleyi ti o wa lo re se ninu irin ajo ayewo ohun oni won ti pe awon ti an je onime ero ti won o si se ohun won ti fide e mule pe awon ti bere ise ni ori irin ajo ati je ki awon afara elese ohun ko di ohun o be ni awon adari ni agbegbe na lawon na si tewo gba iru igbese eleyi ti ijoba gbe lati ba won da si oro won na pelu bi won se so di mimo wi pe ba won eyan se n gba ibi to lewu lati mo fo ori afara ohun o ti se akoba fun awon eyan pupo pupo o so elomi de alabo ara nigba ti opolopo awon eyan ti an si jade laye lati nkan bi odun die seyin lawon oju opopona yi eyi je ise ti afe fi je fun awon eyan ti oro agbegbe ohun to kan e wa je ki emi ati alejo wa honorable wahid akintayo ilu moka presenter kajo bere irin ajo lori eto ti wa loselu laaro yi onti o daju saka ni wipe eje agbohun safefe saaju ko to di wipe edi omole asofin ipinle oyo eyi to tumo si pe o ti fun yin ni oye awon nkan ti ilu nilo papa lapa odo yin nibi ti e tin soju won lati gba te ti wa de ile asofin gege bi omo ile asofin to soju ekun idibo oluyole nipa ofin sise ironi lagbara ise akanse mimu wa si ekun idibo ta nsoju kini awon nkan ti ele pe ni awon aseyori te ti se laarin igba te fi wa ni ile asofin ipinle oyo ohun
1: well away from politics tori te ba so oro oluyole to de je pe emi ni mo nsoju ekun idibo oluyole ni legbe ma asofin ipinle oyo o ye ki emi na le soro lori e bi mo se so ka gbe ti oselu ka gbe si egbe kan mo fe fi asiko yi mo fe fi ki honorable Shadipe fun igbese ti won gbe ti e ba google e ni ori internet first motion ti mo koko se ni Oyo State House of Assembly oro pedestrian bridge ni first motion mi I think 3 years ago that should be August bia nisha tawon eyan ba google e won ari e ri pe federal road ohun ni Lagos Ibadan expressway boya won gbagbe ni lasiko ti
0: won se lowo
1: abi ko si ninu nkan ti won la kale ni lawon ibi ti orilede to ti laju to ba se ru ona be yen won a fi pedestrian bridge si so nkan ti mo de pe fun nigba yen na ni pe senator to nsoju Oyo Central ati honorable to nsoju ekun idibo oluyole ki won gbe si waju ijoba papo so mo ki honorable Shadipe lori yen ka ma po ni oro now lori bere te bere odidi program kan oni gbogbo ibere te bere yen because gege bi asoju ilu nilegbe ma asofin ipinle oyo primary assignment lawmaking ni lawmaking yen de lele ki se law to ma wa fun awon eyan oluyole nikan fun gbogbo ipinle oyo ni so ma so pe ojuse mi aseyori nipinle oyo ati ni ekun dibo oluyole lan lati so nipa e ma wa choose lati bere lodo awon eyan mi gangan ti mo nsoju ni ijoba ibile oluyole teyan ba so pe ise asofin ni won ran ohun lati lo se ohun oni project ti ohun ma se papa oloruko biru wa olomo e ki oruko ru eni be ko baje te ba wo e ri pe oluyole o tobi o kenu o fe gan ibo ti eni to nsoju ni legbe ma asofin apapo ni abuja to di ohun lemi na di ward mewa ni won soju ward mewa lemi na soju gbogbo wa lade mo pe resources bi somo jinna si orun ni ti state honorable ati federal honorable amo sibe sibe agbiyanju mo de mo pe awon bi ti owo ja o ti de ni won ba to seku ti sa kokko to ko to tenu bodo olorun aran wa lowo lati le de be na ka kokko bere lori eto lera ninu igbiyanju mi oro ilera yen la kokko fi bere mo layo ati dunu lati so fun yin pe about 500 their constituent ni joba ibile oluyole ni mo lori ofe lati fi si under health insurance to je ti oisia
2: e fo ko won le
1: ti mo ile ara ti mo jafa beni beni about 500 constituents den yato si eleyi lori oro to ni se pelu ilera mo se asepo pelu awon dokita onise abe ajo fowo sowopo lati gbe eto ise abe wa si joba ibile oluyole no ile ton se ise abe fa awon eyan to ni pake atawon nkan bebe lo ni ti awon eyan lori ofe lati janfani re awon to ngbo wa nle papa awon to ba janfani e won le ma se ri mi den yato si eleyi mo layo ati dunu lati so fun yin pe ni wo 3 ni bi ti won pe ni adiyele osumo youth center dada mo facilitate maternity center wa sibe lowo lowo bi mo se n ba yin soro e o ti di nkan ti won lo won ti kotan won ti njanfa
2: ni o se ti wa nbe
1: pelu ase olohun den yato si eleyi mo lori ofe lati le so fun yin pe awon nkan pepepe ti won ba ke gbajare si wa lati awon hospitals to wa ni joba bile oluyole to ba je nkan dagbara wa ka fapere iru maternity center to wa ni odu oni lewe gba ti bo won ti won ro mi lo mo e de mo pe ibi ton ba pe ni hospital imo to ton lati wa nbe so ara pumping machine fun wa na la fix e atawon kan mi te ki won se nbe den yato si eleyi lori oro to ni se pelu eto ilera bakan na bogo se nje tolohun ati pari eto gbogbo lori e lati kun ayan ijoba ipinle oyo lowo a ma pin card fa won hospitals to wa ni oluyole local government boya ka dawon alaboyun lo abi awon mi to ba n gba itoju lawon primary
2: ati
1: te eto gbogbo ti pari lori
2: se iforuko sile
1: ti won fi se iforuko sile ti akosile de ma ma wa ni hospital na tawon na de le mu card yen lo sile lodo won so yato si ile lojo ta ba ma se yen a fun won ni awon nkan ti agbara wa ka na lawon nkan to ma wulo fun won ni awon nkan pepepe to ni se pelu eto lera ti won lori ofe lati mu lo sile
2: nigba ta mo ra sile fun yen
1: eto gbogbo ti pari lori e pelu ase olohun
2: se ti mojo ti
1: o le sese ojo o se mu beyen because I consider a lot of factors
2: bawo lawon eyan yo se wa mo nigba to ba ta si
1: o di dandan ka polongo ba se ma n polongo re I extend sori kan ni na pe keba polongo ki awon eyan le mo then pe polongo yen na igba ti won ba do hospital na ni won mo janfani re ke se pa won la ko le lowo to ba di ojo
2: soju won gba e ba
1: gbo ma soju won then ka soro nipa ti eto eko e ri pe gege bi honorable emi o le raise memo ki de se pe boya eni owo kan ti won da ya soto pe ke ma lo fun akansese sugbon ninu ori ofe teyin na ba ri yen le gbodo extend kakakiri o ni nkan ta gbara mi ka ni Olunde primary school abala kan ni school yen o ti ya lule so ti won de ke gba jare wa sodo wa lati pase en to je oga ni school yen ati awon communities ade dide iranwo mo layo ati dunun lati so fun yin pe ba se soro lowo lowo ki se odun igan latodun to re koja lo ni ati pari school yen o de tin je lilo fun awon omo lowo lowo bayi ni Olunde primary school to wa ni Olunde den yato se le mo layo lati so pe ona yen ti o ba ye wa tele tele because ise asofin de mo to ba se npe nibe lo ma je ori ofe fun ibi ti o nsoju igba

0: ti a sese de oju wa o ti sale dada but mo lowo lowo ba se nsoro mo facilitate two modern schools te pe kokan o what a 6 to 1 million naira 61 million naira
1: lawa pa bo ni won se si
0: ikan wa ni faruku London Ward 5 ni joba abile oluyole another one wa ni olokonla awon to ngbo wa nbe lowo lowo bayi won ma se ri oro mi to le to de je pe owo project yen gan o ti wa nle so idani loju ti wa pe won a pari re like ojo
1: owo re wa nle se o ti bo si apa odo ni to je alagbase agbasese ti o si se ni
0: ki se pe agbasese gan ni won gbe fun passe ben se mo pe oro to ni se pelu school awon egbe kan wa bi egbe obi ati oloko SBMC no ma npe won fun ti awon basic school so won mu alaga won ati secretary pelu principal school ni won ma je signatory si special account ti won fi owo yen se so won to pinpin emi na ti mo de facilitate gege bi honorable to nsoju oluyole emi na n to pinpin lati ri daju pe owo to ti wa nbe yen ko bank kan mi lo ko ti e le bank kan mi lo so awon school yen ma je ki ko pari lai pe ojo 3 blocks of classroom ni o de ma ni 4 unit of toilet ti meji ma je lilo fa awon okunrin meji ma je lilo fun awon obirin to de je pe school mejeji yen ni won ma to fi standard bowl si to ma je solar pad bowl iyen na be lori eto eko bakan na a lot of schools ele o se ma ka ni won le buy ran wo wa sodo wa boya fe se town sport ni yen se so aba won kan mi na ti an lati se ran wo fun ajosepo to dan moran o de wa laarin emi pelu awon oloko ni joba abile oluyole ti won ba bere iranwo na won kan ti o le je personal si won letter to ye kan ma je lodo joba mo ri daju pe lore kore ti won ba ti wa ni won lanfani si ori ofe yen then ka soro nipa security ninu security ibi ta ti koko bere light up oluyole emi na keen si project ti ijoba apinle oyo nse se mo pe ibi ti okun ba ti wa ibe na ni awon amokun se kaida ni won ma da boju lati fi sise la bi won lowo lowo ba se nsoro tori akoko wa because mo mo pe agumo kanla ni mo nida fun ori eto yi so ma menu ba awon agbegbe die ti won ti je anfani ninu light up project yen ta ba ri ninu awon to n gbo wa nle te pe program yen ti dodo ti won na o da mi loju pe awon na lori ofe lati pe sugbon bi mo yin ba yin soro e over 100 solar pad light lati fi sita fa awon communities ninu ti won ti gba
1: ti won ti gba sowo
0: so mi mo awon bi ti won ti install e awon bi ti won ti install e sugbon da mi loju gbogbo awon community ki soro last week lanse ki soro ose meji so o daju pe pupo ninu e na lo ti mama sise ninu awon communities ti mo nso lara won ni Olunde general community wa ifa ojo ti afun won won tun bere pe awon fe support wa lori security gadget fa won iko oju lalakan fi sori awon vigilante to je ti community which I have done iyen na wa London security lara won communities ti won ti janfani ni suru lere ile ise omi ofa ko ba pa bi elese na wa iyen na wa London ward 7 ife lodu ni ward 4 awon na ti janfani e ife lajulo general mata won communities to wa nbe bi bolon duro ni odun lade temidire iyen na wa London ward 4 ni mosfala ni e bakan na soka under bridge e ri pe ibe ma dudu lopolopo gba awon communities so fun mi pe awon ti labe egbon mi asemi you imported awon ni president general fun soka won la won ti gbianju eri tawon fi na sibe pe tawon eyan ba nkoja lo ni abe bridge yen lale kan ma ba ma attack won be pe won gbe ina yen lo awon amokun si ga yen na tun baje mo de bere lowo won pe ta ba fun yin mi sin kini assurance gbe won ni tu mi lo so won ni awon ma gbianju lati dabobo awon na ti

0: Kase.
1: Lagilu FM 96.7.
2: Tiwa Loselu. Tiwa Loselu. Lori Lagilu 96.7 FM. Malushina Layo.
3: E kaabo pada sori eto ti wa loselu ni kan ni lagelu 96.7 oke to gajoke honorable Wahid Akintayo ilu moka won si wa pelu wa lori eto sibe ma gbagbe lati darapo mo wa lori Facebook lagelu FM 96.7 papa julo eyin eyan te je olugbe ati omo bibi ijoba ibile oluyole ti honorable wa ti won soju ko to di pa lo soju oja won ka won ti won le menuba ni won ba bi akoko se gba wa nipa awon kan to je aseyori ti won ti se e menuba belengan die si ki e si soro nipa ti awon eyan ni ibi ti won ti n bere nipa ile eko lowo yin ni joba ibile yin
4: bi a se n ba eto lo e ri pe won ran mi leti pe lara won ti Olorun ka dara ka le nawo se awon omo ta sanwo wa e ki won mi o ti e ko sile ninu achievement mi sugbon en to ran mi leti omo ye omo ti mo ti pase won sanwo wa e ki won
3: o ti to melo
4: be ki se eyan kan ki se eyan meji ni omo ma n ti true won wa lati pase awon loselu ton ba ti ro omo to ku die ka to fun pe a eni ile ma nipa lati sanwo wa e ke eja fi yen lebe then talking about the employment ri pe te ba wo ri Facebook enikan gan ti ko sibe pe e je ki won soro nipa employment yen enikan ti criticize ri lori social media pe bawo lo se ma se se femi lati facilitate eyan 187 ko gba ise ninu suburb mo wa fe fi opportunity mo fe fi se alaye se ri any recruitment taba fe se ni Oyo state yi ofin ti la kale pe ti joba ba fe gbayan sise e gbodo polongo ninu ka polongo yen on la won eyan o fi foruko sile kaakiri ipinle Oyo to ba ti wa foruko sile yen emi o pe ipe lodo awon eyan wa ni joba bile oluyole pe eyin te ba fi oruko sile fun igbani sise bayi e send the slip yin ti won ba gba so ba se man to pass e re titi won fi se exam niyan Oyo state government then is standard fun gbogbo nkan ta ba fe se en ti o ba passi koda ko je omo bibi inu gomina won ni gba sise so awon to wo cut off mark ti won gba above 50 ti won fi oruko sile londa office mi ti mo ni number won lowo they are 187 ti won pass mo de ensure npe gbogbo won patapata ni oruko won lo jade fun ise suburb Lawyer state ni under tescom about 15 people la won ti mo facilitate ise fun ni under amotekun eyan bi me ta si marun sha ni under white man na be eyan marun ni alore ofe lati gba sha at am opportunities mi to wa because any ori ofe to ba ti wa fun joba abile oluyole oluyole na ni o ma se kini lo ma duro si then mo ri awile kan lori Facebook ti enikan ko lati I think lati orisun bare won ni bare community grammar school ni pako pe awon fe karanti awon na mo fe fi asiko so fun eniyan pe awon odo ni orisun bare won je odo ti agbodo ko bere fun ka ko kiki won
3: pe won lakiti yan
4: won lakiti yan gan nigba mi laarin osu gan won le po yo office mi bi e mefa ta de jo man lori ofe lati soro dada ninu honorable to ngba le joju ni state house of assembly ikanu won ni mo je ko gboro so awon eyan mi so ka ni ore ofe to wa ka ni secondary school bani ba se nsoro iba ti wa lodo ti won na sugbon mo nso lori afefe pe anfani to ba ti wa ti mo ni ore ofe lati gbe secondary school wa kan ma fi okan bale ni bare pe yo de odo won na then eyan kan na won soro won ni teacher school ni awon mi o mo boye ri comment yen
3: be comment so, te po ikan be nbi na bayi to ni won ni awon ni alaga CDC ni agbegbe ni agbegbe ayegun oleyo
4: okay
3: won ni soro nipa oro ti adojutofo eto ilera
4: ben
3: won ni odo awon eyan gba form pe won o si ti gba form on lowo awon titi di oni pe ko si enikankan ti awon le so pe pe won ri form gba ni ati janfa ni ele yon wa ni ele keji ki le se awon laye gun oleyo ki la awon se fun yin to fi je pa awon o ti rowo ja ti yin lapa odo ti
4: won ma be won pe ki won ma binu e ri pe mo so oluyole ibo ti member house of rep to di ni state house of assembly di awon eyan kan ma so pe ase lumo ka na ti e se awon gbianju to ba ki lo de ti wa ma pariwo idi ni pe apa mi o le ka gbogbo oluyole tan lekan soso sugbon kan fi okan bale iro en to nsoro yen won le ba yin soro labe aso kan gba number mi ifun te ba fe ki fi number mi sita mo le fi sita so kan ba mi soro ini ba awon nkan to ba nje won ya yin tagbara mi ba kanbe a le jo so laarin ara wa so ti owo ja wa to ma dodo ti won
3: ese nitori asiko eje ase kankan ko ni wu mi ka mo debi ohun ti ohun ka wa lara lasiko yi ile asofin ipinle oyo le si ti jade agbara ti ofin to fun yin oni lati gbe igbese to ni se pelu agbekale ofin ti yo mu ki derun ko de ba araalu lori oro isoro eto abo ti a nfoju wi na ewere were ni ipinle oyo lenu lowo lowo e ari ti ijoba ibile orire to kan awon eyan ni yawota ti ahoro ese ele pelu eyi to tun sele ni ilu badan ati ri na pepepe ni ijoba ibile oluyole ni bi asiko die seyin bayi ti o tin sele ninu ile asofin ipinle oyo gege bi eka ti o tun lenu nibe ninu ijoba lati ran eka alase ti gomina Seyi Makinde wa lowo kini igbianju teyin na nse lati ri pe awon eyan wa ti awon olubi eda ijigbe won di dida pada si arin awujo te ba wo yi to tun sele to tun wa je kaya o ja won eyan ni ten to je aburo lobirin si minister fun oro ina manamana tele tele Oloye Adebayo Adelabu ati awon ibeje ti an jigbe lo kini le asofin se to rawon eyan ti en gborisirisi jade won so pe kini kan ni won bere igba kan ni won bere sugbawa wa mo wi pe ijoba ko ni tu asiri tin ben die to abo fun ara ilu tan tori pe ameni ninu eni unje yin gangan ti gbe igbese lati je kekini o rorun ka le rawon eyan wa yi
4: awon kan ti o sele yen o je nkan ti o bani lokan je ti o de dumo ni rara e ri pe ti e ba wo laarin bi odun meje seyin ti joba ti wa lode ko fe sele bayi re sugbon itunramu oni ja ikun mo ni soro pupo gege beyin na se so tori oro to ni se pelu eto abo nkan ti o gbege ni ti ki de se nkan ta le ma discuss publicly fa pere ni ana a n soro nibi kan ninu ayan wa lori nkan ta n so ina ti won fun wa ni report npe ni state kan awon osise alabo won sona npe lati spray awon kankan se awon eko esin okoku ta n so yi so nigbati won ma debe won ri pe won ti fi nkan bomu
3: ti agbara n ti won fe te
4: ofin ni ka won e ri pe ejo ti lowo ninu that is why ti oro to ni se pelu eto abo ti o sese ma discuss lori afefe lenu lolo yi ilegbe ma sofin ipinle oyo ase security summit awon balaye awon bale bale awon ikan lu gbogbo awon to lenu nbe loni kaluku ni oro ti won so ti gbogbo e to de ti wa ni akosile ti a de ti gbe report e fun governor in fact mo le so fun yin we elomi le wo pe enu awon oloselu dun lati gba ti sele to sele ti sele boya ni governor fe ri orun wakati merin sun report lori report gbogbo gbianju yen ko koja bawo ni awon omo ti won wa ni ibuba awon ajinigbe bawo la se ma ri won gbe pa gba pada to de je pe iru re oni sele mo ni Oyo State. So mo fe fi asiko yi mo fe fi so fun gbogbo awon eyan wa ni ipinle Oyo npe e tubo ma fi adu aran ijoba lowo mi o le so pe ka ma kaya soke awo to ra wa gan ta wa ninu ijoba wa na kaya soke pe bawo la won mo yen se ma pada sugbon adua ni ke ma fi ran won lowo ran wa lowo laipe laijina awon omo yen won ari ominira won gba pada
3: amen
4: agba ologun then oro to ni se e mo te ba soro asofin te ba ti soro motions ati bill temi gan se
3: ti ibi e ti pe e bere tele na nu pe to ka e ti ara ilu ri o jo npe ofin lopo gba awon to ye laarin ilu opo upo sugbon ngba to je pe n to ko gbogbo awon eyan ipinle Oyo jo ni kan papiri
4: lori oro to ni se pelu eto abo ta n so yi lai mo ye gba ni emi na ti gbe abakale tori ti aba ti n gbo a n so lati le pe akiyesi awon to gbo ani igbanu eto abo ati eka lase sawon kan to ye kan se den yato se leye ri pe oro land grabbing kankan o je nkan ti o n da wa lamu ni Oyo State tele tele papa ni Ibadan mo gbe abakale n pe ki a se land audit kama awon to je original land owner gan across Oyo State lati le din oro to ni se pelu andegun gbalẹ bawon eyan ja se won lo se kakakere lu lati le dinku den yato si eleyi ti bari ki ma ka mo de woju ojo o da n pe ojo ti lo mo se motion lori oro to ni se pelu eto ogbin eri pe to nje ba kuro ninu se ise buse igba te ma ti yin ta wa ni ile eko alako bere a ma nse nkan ton pe ni school garden so mo daba pe kan da school garden yen pada ati primary school ni o ati secondary school ni o even ta, to vide tertiary institution atawon to je public atawon to je private pe ka da nkan yen pada ninu aba ti mo ti se mo gbe abakale lawon hotels nigba kan gbo pe won jiyan gbe ka kiri pe any hotel to ba wa across Oyo State ti won ba fe lodge sibe kan ri daju pe nkan idanimo to giriki ta le fi moyan ni won fi sile ko to di pe won gba anybody wole si hotel den yato si eleyi mo ni bill ajo oima said ajo to nri si itaniji ni pele Oyo bill ti mo se lo bi agency yen lowo lowo ba se n soro yi agency yen sise ilani loye ati itaniji kakiri ipinle Oyo Dr. Moronkola Thomas awon ni won je director general fun agency yen se mo pe teyan ba se bill to ba ti je bi bo owo lu ni state house of assembly governor na lati bo owo lu so governor ti bo owo lu lo fi dohun so o po tawon eyan ba google lori social media my much sons ati bill ti mo se won lori ofe lati ka nipa
3: nigbati igbese kan waye lenu lowo lowo yi ni imurasile to edibo odun 2027 to nbo lona opo awon eyan ni won kokon wo pe ki a lode se won le honorable Waheed Akintayo Ilumo Kakuo ninu egbe oselu PDP ni ora pe wa lara awon eyan perete toruko won ko jade pe won ju abrada egbe oselu PDP sile won mo rile inu egbe oselu APM Allied People's Movement ni kope kope yi ngba te gbe ru igbese yi te kuo ninu PDP kini ka pe obi eleyi se e tun gbianju lati tun gbe igbese mi ninu ire ajo oselu yin ni le bi wo pe PDP ojo n pe oko eleyi o ni fe gbe yin debi te n lo te fi fo fere mo oko kia kia boss mi
4: well gbogbo wa la mo pe ba roko adeko anyway ateyan ba fe lo oko kan ni o gbe yan debe oko to ma n gbe oloselu de ipo ta ba fe ohun ni egbe oselu te ba de wo ninu egbe PDP yen e ri pe oko re o n sojojo bayi oko ti denu kole even wike gan ti o n da gbogbo re ru lugbulugbo to je minister fun olulu wa ni Abuja e ri pe omo bibi inu ti e gan to fe dije dupo ko di dije ninu PDP omo Fayose ti won da gbogbo re ru lugbulugbo o na fe dije dupo ko dibo ninu PDP ninu egbe oselu mi ninu egbe oselu tan sise fun ibe ni won ti lo gba ticket so teyin o ba ni tan la re ibi ti eyan mo pe o oko teyan mo po le gbe ohun debute ogo na le yawo oko wo de ni oko egbe oselu allied people's movement ni egbe oselu gomina seyi makinde egbe oselu elege egbe boluyo oni egbe oselu ti a fi dibo pelu ase olodun ta de ma wole lodun 2027 ibi ti mo wa ni
3: asun ko to di pe e dide nle lori eto e je ki agbo boya ale ri eni to ni nti an fe rawo e siyin gege bi ebe ni agbegbe ijoba ibile oluyole tabi ko je wi pe awon ti an fe lu yin logo enu ni number ti e pe sire be ba se ngbo ikanni lagilu fm fun igba kokko ti wa lo selu leto 09123708675 lati le okere lati le pe plus 234-8142-49106 plus 234-8142-49106 hello
0: e ka lo
3: e ku ojumo oruko yin lati bo
0: I'm not going to be able to do it. Ni odo wa ni ayogun olomi olojuoro lati bi odun meji won tin ba ni se nbo ti won sere aro je kan beyin ah gbadun na rarara lati gba ni mo gbogbo odo wa ayogun bi bayi ti baje pada gbo na ti won da ipe tin da yen e lo duro olohun e ba ni so fun won re bi tadi pe tabi e ti me ra soro na o ka di won kan sisi o alaji ola ore taiwo lati ayogun olojuoro
3: ai honorable ti ko nle e ba wa ku oni di radio yin kali gora wa dada oda ni lanfani lati ba wa soro te ba ti pe wa e kokko pa radio ti nbe legbe yin la fi le raye gora wa dada hello
0: aba
3: e ku dede asiko yi oruko yin
0: awon alaja lo soro lati logeru
3: oya kokokan
0: ejo a fe so fun eyan alejo wa ti egba pe kojo ina wa ni ologun orun bi ko da kojo ko awon nkan to ma se si
3: ina oda won fesi lori e nigbati o ba tasiko 09123708675 hello
5: ake onorebuwa
3: e se won ruko yin
5: ogbeni fayose lati gbo wa
3: e se won e gbon soke dada
5: ti wa ni orodo presenter lati mo won a je won pe pelu gugu nkan ton so yin oluwa ma ton so waju
3: ami
5: leta a ma so la gaso
3: e se gani sa e se pa won fe se adua ni e je ki meyi ka ton lo si oju oja hello
6: hello alaye ogede
3: e ka bo so
6: ni odo gbo to kun o ki ale jo wa o ko ti ni awolowo idowu ayuba lati are to kuro gbe mle bada o we mo ki ale jo dada ona ibu ni mo ka ibe lo fe de lo ni pe ni ijoba
3: o dun mi gan ti e ba lanfani ati tun wa pe e gbianju e ka ki honorable to dide nle hello
7: e ka ta
3: an gbo yin oruko yin
7: lati aye lati oteya ni sa ni academy olugun academy olurin kini di bayi ati technical
3: mhm
7: e jo ona yen ti baje gidigidi seriously ti bi di pe gbogbo a ka je odo gan a n tra lati se gan sin agbara wo gbe ejo kan ba wa nkan se ti ese sha decide o teya mo kwa ri yen yi na kon ko si iyo na ko si as in dibo ni be oligbe ni
3: agboye agboye
7: ejo da raja be no ibu wa kan ba be governor kan jo to kan te sha na wa ta wa ni gbogbo na be
3: oda eje ki agbo honorable ti ko eyi te so nsile won fesi lori
4: e mi o ni sai fesi lori
3: e je ki agbo ipe nikan yi hello hello ẹ káàárọ̀ orúkọ yín láti bo. Ẹ ṣeun.
8: Mo bèrè ìbéèrè lọ́wọ́ làgbàgbẹ́ bí wá alẹ́ aṣọ
3: nítorí.
8: Ṣé wọ́n gbọ́ mi ṣá?
3: Wọ́n gbọ́ yín, wọ́n gbọ́ yín, wọ́n gbọ́ yín.
8: Ọ̀nà erébù.
4: Mo ń gbọ́ yín sá.
3: Rédíò lẹ wà a ti kọ fún yín láàyè láti sọ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ ẹ̀hónú
4: ti
3: ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó sì ka yín lára ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó jẹ́ àlùfáàǹsáhùn ẹ̀bá mọ̀ fi sí ṣùgbọ́n kókó ọ̀rọ̀ tẹ sọ ti jáde gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì gbọ́ yín láàárọ̀ yìí kí ni ìgbìyànjú ẹ̀yin tẹ wà ń lé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ọ̀rọ̀ òmìnira àwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí ó mú kí ara ó túnbọ̀ de àwọn aráàlú.
4: Emi ki se alaga ijoba ibile. Two, eri pe Oyo State nikan ko loro ijoba ibile kan. Ari orilede Nigeria won ti gbe awon igbese kan lawon igbese to lakaki pe ki ijoba ibile ko le gba ominira. Won ti ni ka awon local government kan lo share account nigbati o de asiko kan agbo nkan kan mo. So nkan temi mo ni pe àwọn ibi tó nílò àtúnṣe nínú ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtún ọ̀rọ̀ òmìnira kì í ṣe nǹkan tá a kàn lè discuss lórí rédíò báyìí tá a kàn sọ pé local government ti gba òmìnira bẹ́ẹ̀ àwọn ibi tó bá nílò àtúnṣe ẹ jẹ́ kán ṣàtúnṣe yẹn tán bá ti ṣe láti national assembly a lọ sí gbogbo state house of assembly káàkiri gbogbo Nàìjíríà ìgbà yẹn ló tó kan iṣẹ́ ti àwa tá a jẹ́ members Oyo state house of assembly so kì í ṣe nǹkan tí state house of assembly kan to le dase ni Nigeria so nkan ti mo le so nipa yen niyan
3: to tun mo pe bi o ba ti yanju loke
4: to ba ti yanju loke a yanju sale na to ba ti je nkan to ba fun mu ninu iwe ofin orilede wa Nigeria definitely escape through so lori oro ayegun on soro ayegun lona latunde bere lati olunde nkankan lo yen eri pe federal road ni be yen mo de so lakoko pe motion ti mo kokko se ni Oyo state house of assembly emi mo boundary mi o de ni sise koja be nkan ti mo le se na ni pe mo le ke gba jare si eni to nsoju ni le gbe ma asofin apapo labuja ikan ta ti ke gba jare iru re honorable sadepe ni won down si ti mo ki won ti mo de yin won lori re ka gbe oro oselu ti segbe kan so awon na ni a tun ma dari yen si ijoba papo lo nse lowo sugba awon eyan wa awon eyan pinle Oyo awon eyan ijoba abile Oluyole awon ni won lo ona yen so o kan mi o ni so pe ko kan mi awa na o sise to lati federal ministry to wa ni Oyo state bi won se ba wa sise lati je ki ona yen ko tete pari ori ona otenya ona abi technical road na ni baale ti won se akoso gbogbo ilu yen ati awon to je major stakeholders won mo pe to ba ye pe eni yen ti won ba si ngbo mi lowo bayi mo didi gbera lati lo se meeting pelu won ni so ibi ti se de mo je kan mo ibi tagbara mi mo je kan mo ibe ni mo ti so pe mo donate certain amount of money which I don't want to mention so a ma wa ninu record won ba se nsoro yi so ise oduro gbogbo bi ti owo ja o ti de pelu ase olohun owo ja ma de be kan fo kan bale
3: e menu ba oro ile eleyi ti awon kan ti won jagun gba enikan Ahmed Habib lori Facebook won so di mimo wi pe ki e dakun ke ba won se nkan ke wa nkan se lori awon tin ja ile gba lowo awon eyan ni soka won ni owo le lotun losi ni won beere won fesun kan awon kan ti won da ko sugbon tori pawo iwadi e a le fi oko enike
4: teni e ba ngbo mi lowo lowo bayi ki won wa se Oyo State House of Assembly to ba di ojo Tuesday nkan ton ma se temi e mo pe mi o ti joko lati gbo ti tenu won bayi so nkan ton ma se a put won through ti a fi gbo totun ti a gbo to se ademo igbese ta ma gbe lori re ilu to loba to ni joye to de lofin on Oyo State
3: to e je ki n fun enikan laaye si ni oju opo. Hello.
9: Hello. E kaaro.
3: E ku ojumo.
9: E ku ojumo akini le se laje ale so asofun wa to wa nbe na mo. Abi ala ti ya so fasembe. E jo mu ga bere bere kan won so ron ati won ti ya position. Ni aja o kini ku be ko ba kan mo le kini ada a ni keji. Won so an so ni po autonomy. Se mo ki o lo ni won to se governor. Lo lo be lo de ti authority autonomy. Won fe je ko mi ra iko re ko to se. Well, I tell you, can't get it lost to see. Because I bet you can't get to be a reward dinner. That's why I can't achieve it. Can't you follow your state? Everyone's local soros.
3: Everyone's local soros. Eleyun o ti lo bi e ti bi won ti se salaye elekan igbese loku ti a mo reti ni apa beyen ni bayi kini awon oro ti e fe so si ti awon eyan yin ni ijoba ibile Oluyole papa bi imoran bi imuni lokanle ari pe ngba te ndaruko pe awon apa bi kan awon apa bi kan e ti se bayi e ti se ton awon ti won o ti ri owo yin won tin taraporo pe biru eyi ba nlo nipinle Oyo ta won o si ri iru nkan kan be ti enawo gan lapodo awon nje ko fe dabi eni pe awon lajule ti talubo fe mo ko si bayi bo le se se ti iodun be ti ona lapa bi toko
4: ma fi asiko idupe to po gan lọwọ Ọlọrun ti ba wa dupe lọwọ Ọlọrun to ma dupe lọwọ awon eyan wa nijọba ibile Oluyole atomode ni o atagbalagba ni o atokunrin ni o atobirin ni o fun ife ti won ni si wa ati ifowosowopo won pelu ijọba ipinle Oyo ijọba ibile Oluyole ati emi omo won ti mo nsoju won ni legbe ma sofin ipinle Oyo eri pe bi mo se so si waju lekan mo ni ekun idibo Oluyole o tobi o kenu gan ti a ba se nkan nibi baye ta ba ti de odo ti alaye ogwede eyin o ti gba pe a se nkan kan ninu ijoba tori pe ko ti dodo yin so awa na gbianju asa gbogbo pa wa lati ri daju pe gbogbo bi ti o ti de patapata lowo ja wa ma de pelu bogo bo se nje tolorun mo de fe so fun awon eyan wa na npe gbogbo nkan ohun ko ni pe boya asofin gbe project bo awon na won ma gbo ori ofe mi ti won le je anfani e ninu ijoba boya lati pase community ni o boya individually ni o ki won reach out so nerebu won ara nkan ton dibo yan mi
3: fun ti won ba gbo pe ijoba n gbe eto kan bo
4: yes
3: fun ara ilu
4: e se
3: ki won o tete fi to onerebu won leti pawa na ni lo irun kan bayi
4: awa na ni lo
3: eyin o ba won jijadu fun
4: iru ore ofe beni sir
3: oda enikan fi nkan kan sowo si wa to se pataki tori lara awon ti n ba wa sise nbi ni ko mo je pe ijo ti o ba se ti o wa ka iroyin abi se nkan kan ni idiwo de oni ka fi toyin leti pe odu ona pe ni agbegbe eleja oni ona to lo si ide ayun re o lo na nisin bi odo lo se ri pe edakun be ba nsoro ona e ba won so se ti joba ko le je pe leyun na yo di eyi ti yo je sise
4: o da mi loju pe alaga joba bile oluyole won ti gbo ni because ninu alaga to wa proactive loyal state in kan pataki ni won je kan reach out se local government
3: oda oro oni eyin na ti gbo ni apa beun e je ka dupe lowo honorable Wahid Akintayo ilumoka presenter wipe apeyin lori to ti wa lo selu laaro yi e si je wa
4: e se gan
3: lagbara lowo Olorun gbogbo afojusun yin yo wa si imuse
4: ami ami
3: e seun loruko awon alase ikanni lagelu fm ati iko eto ti wa lo selu
4: emi na fi asiko idupe pupo lowo yin o jo be npe igba kokoko mi lele lori radio lagelu sugbon ko ni je opin feyin te gba wa lalejo ati awa na ta wa a tun ma kan si gbogbo gba te ba ti pe wa ni a ma da yin lo mo dupe pupo lowo yin mo de dupe lowo awon ti won ko worin pelu mi latori woman leader pdp ni joba ibile oluyole arabirin adenike segani nike adekunle personal assistant mi abibonian to comrade sunday osulana sarafa salami ati yawa joy mama ni ward 7 gbogbo yin patapata o ni mo ki esegani
3: esun Bajo ti wa lo selu nte si waju ni kan ni lagelu fm ku kale
2: ti wa lo selu ti wa lo selu lori lagelu 96.7 fm pelu sina layo
1: lagelu fm 96.7
10: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
11: s e l e r r I e celery
10: ah boda mi e si peso speli no di celery oya lopin gbianju e speli turmeric
12: t u r m e r I c turmeric
10: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
13: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
14: Ibadan Mega Crusade 2026 Ẹ̀yin ará ìlú Ìbàdàn, ẹ kú oríire o. Ìpèlà kan ti dé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ìjọ God of White Calling for All Souls Ministries ń pè yín sí ìpàdé agbára lọ́jọ́ mẹ́ta. Ìtí ó máa wáyé ní ìlú Ìbàdàn tí àkòrí rẹ̀ ń jẹ́ àṣẹ tó ń darí gbogbo ayé. Authority that leads the whole world. Ìtí ó bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kẹwàá sí ọjọ́ kejìlá oṣù kẹfà 2026. Ìpàdé yìí ó máa bẹ̀rẹ̀ ní agogo mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Ibi ìpàdé ni Iléèwé Ọba Kíyẹlé Memorial High School, Alubua, Bashọ́run Road, Ìdíàpẹ́, Ìbàdàn. Ọlọ́run láti ẹnu ìránṣẹ́ rẹ̀, Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel ti ṣetán láti gba gbogbo ọkọ̀ pàdé pẹ̀lú owó agbára àti iṣẹ́ ìyanu. Ọlọ́run yóò ṣe ohun tí kò ṣe rí nílùú Ìbàdàn nípasẹ̀ ìpàdé yìí. Àrọ yóò rìn, afọ́jú yóò ríran, láìsàn yóò gba ìwòsàn, ìrètí yóò padà wá, ìbùkún, ìtúpalẹ̀ àti ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ yóò wà. Ẹni tí Ọlọ́run yóò lò fún iṣẹ́ àmì àti agbára ni Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel. Ṣetán láti gba Ọlọ́run ìpè funfun fún gbogbo ọkọ̀ pàdé. Àwọn bọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ wà láti gbé wá sí ibi ìpàdé láti Ìwòrò, Mọ́kọ́lá, Challenge, Ọjọ́, Ẹgbẹ́dá, Brírì, Ìgbàrẹ́ ti dé. Wọ́n wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ẹ sì gba ohun tí Ọlọ́run ti pèsè fún yín. Fún ìbéèrè pé 08032803045 tàbí 09057137367. Ẹ tún lè tẹ̀lé wa lórí ayélujára Prophet Ọdẹ́dọ́yìn Ọláwùmí Ezekiel. Má ṣe padà sẹ́yìn. Ọlọ́run ń dúró dé ọ́.
2: Ní West Midlands Open University, a mú kí ẹ̀kọ́ wà lárọ̀ọ́wọ́tó kó sì rọrùn lówó tí ò fanilápòyà. Ètò ìgbaniwọlé ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó sì lè bẹ̀rẹ̀ ìrìnàjò ẹ̀kọ́ rẹ pẹ̀lú owó tó kéré tó ₦2,500 fún abala ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan course unit. Yàn nínú àwọn ẹ̀ka ẹ̀kọ́ tó ní ìgbéléwọ̀n káàkiri gbogbo àgbáyé bíi Information Systems, Computer Science, Cyber Security, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication àti Educational Management. Bí o ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ilé-ìwé girama, Direct Entry, àbí o fẹ́ ṣe àyípadà HNDC Degree University, ó rọrùn pẹ̀lú WMOU. Kàn sí wa nílùú Èkó ní No. 1A Ọba Akran Avenue, Ikeja, Nìbàdàn, a wà ní White House, Adéwùmí Street, Fẹ́lẹ́lẹ̀, Lábẹ́òkúta, .ICT Institute of Technology, 52 Ìjẹ̀mà Àgbàdo Road. O tún lè kàn sí www.westmidlands.edu.ng tàbí kó o pe 0704-700-0167. Tẹ̀lé wa lórí ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ @WMOU Nigeria. West Midlands Open University. So àfojúsùn nípa ètò ẹ̀kọ́ rẹ di mímúṣẹ.
15: Yes, so country people of Nigeria, Tori Day for town. Tori Day for town. Sisi Chiki Toduru don't come again with Ogbonge program where he call True Talk Sunday. True Talk Sunday. Hell, Chimo. As man take pass man. Now, so program take pass program. Oh. True Talk Sunday. Make I talk aloud. Make I talk and clear. You no go like make man pikin tell you the Tori. He better make you take your ear. Collect them. As he the heart. Oh. Inside over the world. For your family. For your compound. For your community. Even inside your shop and your office. Hey, Chine Kele. This program, if no be say I get mind, I for cry. I, if they do my head, Dada. Elderly people don't talk and say truth in their life. But many people still they dodge the truth. But we must talk them. With Sisi Chiki to Duru, he go to waka come your domoto. Anytime when 10 o'clock in the morning, knock chokom Sunday. Waka waka go jam 12 o'clock of afternoon. Sunday, get him. Truth to the bitter, but it your life. Oh, yes. Hey, he go to come your domot on top. Lagelu 96.7 FM.
10: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
11: S E L E R I E salary
10: ah boda mi espeso espeli no di salary oya lopin gbianju espeli turmeric
12: T U R M E R I C turmeric
10: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
13: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo.

0: akin kaabo pada sori eto ti wa loselu nikan lagelu 96.7 oke to gajoke oro ti o tun se pataki mi o na latun mu gbo laarin awa ati eyin ti en teti gbo wa ta ba wo isoro eto abo eleyi ti o do oye ka gbogbo orilede Nigeria lasiko yi lopo gba igbagbo gbogbo awon eyan ni wipe ise yi o kojo ojuse ijoba nikan ojuse to je ti araalu o po nbe bere latori lade lade loye loye awon bale bale awon magaji lawujo atomode atagba yo ba bo won pe toju ti ye oni aparo ni fi riran ilana toju ti ye taparo fi riran yi ta ba nsoro nipa e o tumo si wi pe nile yoba agbodo kokojo pada si ona eleyi ti a mo to nile yoba eyi to je wi pe awa na la mo sira wa ni oju la lakan fi sori ibi ti soro eto abo to de duo lasiko yi mo fe fun wa gege bi imoran lori eto yi wi pe o ti ku ni asiko ta re nikan abi awon eyan tin lo tin bo laye ka ile enikan ta pa dake sara tori pe ki sa kuku se le wa ta lo meni ti kan ti kan ni be on si ni awon ti won je ori ade awon run ileke ti olodun ti fi ta kuku awon ilu abi awon agbegbe laarin awujo ile yi awon na ni ise je o awon ti won je ode bile ti an ni oju nu lati ma topinpin ti an mo igba ti eni towo re mo ti rin ati igba ti en towo e o mo rin nipase iwoye won eje ki gbogbo wa kari pa papa kiti mole lati ri pe apewo wahala eleyi ti o fe mo de ba wa yi eledumare o si ran wa lowo sugbon ka wa na karan ara wa lowo ikan to tun wa se pataki nbe oni pe gbogbo eni to ba je afurasi ti owo ba te edakun e mo je amu ofin lo lowo ara wa eje ka si se iwadi to jinle dada ko to di pe a pe enikeni loko ta lero ko ye ko je ke to pe yan lo daran e wadi e idi ni pe gbogbo eya gbogbo ede gbogbo esin ni awon alaida eyan ni won kunu e e ma je afi imura ka fi pe eyan ni odaran to re nto wo agbada lato kede le onikan lo mo nti nbe labe agbada re enikan le mura koda bi ode ka mo pe ni odaran e je ki iwadi to jinle ko waye o ko mo ba je wi pe a fe le odaran danu to tun wa ja wa na latun mo fi owo ara wa tun mo se ra wa ni suta eyun ko je imoran laaro yi e je ki n koja lo si odo alejo wa ti awon na ti gunle sori eto pelu wa laaro yi ta ni alejo ohun awon na ni ogbeni adekola bola adeoye ti won je akowe fun egbe oselu African Democratic Congress ADC ni ipinle Oyo mo kiyin e kaabo sori eto ti wa loselu laaro yi
1: ya olosu akiyan jomo binu pe o po wade laare
0: eseun
1: e jomo binu
0: eseun ai e ja bere ni kankankan tori asiko ninu egbe oselu ADC gbogbo wa mo daju wi pe igun meji ni nbe nbe igun ewo ni eyin wa se igun ti iye nka olona ni abi igun mi ninu egbe oselu ADC nipinle Oyo
1: se olotu la ko no mo go be come correct impression ko as of today ko si kazika esko nipinle Oyo ko yan se Oyo se nikan ni gbogbo orilede Nigeria nigba kan ta se congress wa ti atopo ke o onikaloko imagine be sugbon ni eni as of today ti mo ba nsoro yi national working committee of our great party adc under the leadership of alaji senator david mark on your constitution caretaker to madari afre party ni gbogbo state assistant ani nigeria ni but le ni bai ko si igun ninu adc adc is one and the nigba ti awe se primary wa won ran awon eyan wa lati lu abuja lati wa conduct primary wa as was in be your senate ni your rep ni your governorship ni your ko si igun and awon te je so pe enikan go lona nikan gba kokan nigba ta se congress nigba na right honorable afis jimo ni alaga sugbon nigba ti awon olorun te so yi ton do sile ejo ti ejo boki pe awon congress ton se won set aside o ti mata wa ni court of appeal and based on that part of the boy abujo is about to constitute boki o awon fe ope di esco kokan because awon olorun te so yi awon time awon yen ti tan
0: time olorun
1: ti tan time awon yen ti tan and gbogbo awon egbe won do Nigeria not to just stay chairman gba na gbogbo ti the former chairman because me 19
0: former chairman
1: former chairman ni gbogbo won bo na former chairman former chairman ni gbogbo won as of today ko si alaga ni gbogbo egbe adc to Nigeria national chief constitute ni o ye be constitute ni tori e mo le pada mi ni one of the chieftain of adc in Oyo state
0: pe eyin gan akowe egbe adc anan ni bayi
1: pe to ba wale wa dola o king community wa sele o sugbon as of today national chairman constitute adc
0: oro ye fe ma daru loju awon eyan ti won je omo nigeria papa nipinle oyo congress te e se lati fa oludije dupo gomina kale
1: no ko je congress o primary
0: ni primary zenu mi ago primary te se nigba na ari pe parallel ni ilana konko jabele oludije meji lo gbe jade e salaye arin ko ye awon eyan
1: ah ni national chairman meji national chairman kan ti anita neck in ba se ton recognize ni under the leadership of senator david mark as national chairman ogbeni rauf aregbesola as national secretary awon lo lase lati send gbogbo ruko awon candidate to imagine true primary lati gomina dey to as of assembly lati send the INEC awon eja lo send awon to ma conduct primary wasis gbogbo state kankan ni nigeria and ninu awon omo yeto yan ninu awon ko electoral committee ti won yan emi go je kan nu won
0: tanyan
1: lata buja emi na je kan nu won
0: nbo le ti se primary ti yin
1: primary won se primary je boya so primary ni won se 351

0: mari ni awon yan gboro lo toyun eni ton ba fe ni ni senator no meta tani da your state what oni kaluku ni won ti ma governor tani even kon contest wa fun governor and then to imagine through the primary ni governor ni oloye adegboyega taufik adegoke
1: eh awon ni oludije egbe oselu
0: adc ni gbele your state like pe awon eneke ma publish oruko won atoruko won ton imagine ko si ewe mi so pe mo fe
1: en so pelu daniloju pe eh awon ti an je igbimo alase egbe oselu adc ni Nigeria won ti fo ko oloye taufik adegboyega so wo si inec
0: awon ni candidate egbe oselu adc ni gbimo
1: eh ki ngba ten so le ten so yi eh eni ti o jade bo si gbangba to pe ohun lo njawe olubori ti an si se eto idibo abenu ti won na primaries ni inu gbangan Fafiti ti Ibadan omowe alagbe gbemileke eleniyan awon oje oludije egbe oselu yin ko
0: emi o emi o mo
1: yen ko je gbogbo awon olona awon yin ka olona ni won wa nbi
0: emi o mo yen bo ohun ti ma so fun pe leni oloye taufik adegboyega adegoke ni won bori nitori pe won se primary ni all the 33 local government taje ni 351 wards gbogbo ward na ti se primary e that the money pe ton to pe ta la won fe sugbon ta neck ba ti publish en to image a clear am bo gbo ma lodo lo mu
1: ara oro okan ti wa balẹ pe ki se alagbe eleniyan lo ko re o jade ni inec
0: oni kaluku na me gbe dis ni won a je bi gba gbo ibo oni kaluku na ma jo se papo ni oni kaluku ma jo wa lo didi lati wa ne gbe se ni dis na ni to wa je gbaduko ti oloye adegoke adegboyega
1: pẹlu eleyi ti enso yi se esi lero wipe eyi gan oni se akoba fun egbe oselu adc ninu eto idibo apapo odun 2027
0: nitori pe nipinle oleni aralu oloye adegboyega ni won wa ka to ye primary yen omo aralu to tin pe throughout the 33 local government awon artisans ni awon professors ni awon teachers da won so awon pe e fun wa ni adegoke tori pe mo po ju wa je ikona awon omo ibadan to niki mi dada ti je npe ni o se leni amorawa te ba je wegbe ni pinne o leni ko se gbe ti o ni ju titi if it is you pass ni gbo awon egbe to ku ni oloye adegboyega ni gbo won fe ba se ni pinne o leni
1: gbogbo egbe ti ndaru bayi
0: gbogbo egbe ndaru leni o ni ba lo mo egbe ti o se ma binu awon ara da go solution for 27 tori pa ni the solution ni pinne oyo
1: Oda.
0: Nobody else. I consulted me just mentally. I had to watch you so. Nobody any could see by or by a bed. Don't I bet you? Can you see one? Can you see one? Can you do a good job? Vijay, come and see any of you by any.
1: Oda, I bet you why now? To repay, I lay be or te soloni. I bet in tin shell. Lojo na.
0: Benny.
1: Pe. As if we oko yin ni o jade oko alagbe leni
0: ebo ale ah wish anybody bad sugbon ka se nkan to to eni mi ngbata ko so pe ah adekola dio yin o secretary o egbe mo ni lati correct yin tori mi o le wa bi lati ma paro egbe se neck meeting won je announce dem fe pa won ma constitute to caretaker
1: adc o ti ni adari ni
0: gbogbo ipinle oyo bi to pe ko ti bo won time to won so won to won be tele time won ti ton to wa pe won awon to ma bete le ogbo egbe lo si court ni pe won nullify congress da se ni ale so pa today awa ni esco ni ipinle oyo atawon to ku na lori nigeria sugbon egbe wa je pe te pe on follow rule of law the only thing the party le se ni national ni pe lati constitute to caretaker si gbogbo
1: ti o mo se amojuto na
0: be
1: ni ni 2027 eto idibo gomina ti o waye ni ipinle oyo ki se sere sere o
0: beni
1: idi ni pe awon egbe oselu ti an ti yo si bonbon bayi won ni agbara po o egbe oselu APM eyi ti o ni gomina Seyi Makinde ninu ti an si tun ti fa oludije won kale nbe
0: ti won wa ni ipinle oyo ti won si ni to wa ni ipinle oyo ti won si ni other state ka kiri ori Nigeria
1: ni ipinle oyo sugbon ti won be ni ipinle oyo
0: ale so pe
1: ki ni gomina ti be ni po ninu
0: se touch force la ma po won abi fourth force la ma po
1: won be pe egbe ti gomina wa
0: be ni ko ni kankan se lori e
1: ipo keri abi keta
0: be
1: le fi egbe gomina
0: di Makinde si egbe meji to be dibo lasiko yen ni ADC ati APC
1: ADC ati APC lo fe dibo ni 2027
0: bene
1: ni ipinle Oyo
0: bene atori le Nigeria
1: atori le Nigeria
0: bene
1: awon egbe to kun ko NDC nko
0: NDC
1: egbe gomina se makide PM ti o ti jade yo si bonbon ti o sare
0: imbole ti NDC
1: egbe onika meji
0: imbole ti NDC
1: ti Peter Obi wa nbe mo ye eru ibo to ru 2023
0: gbogbo awon eyan re le ni NDC ni won re ticket egbe je bo court lo so order shall follow due process ni that approve on lati register on
1: egbe oni court order ni
0: egbe oni court order no no mo let it don't any member so any member ni 351 words
1: that ba wa so yen mo so yi ti aye o fi pada fi nse yen ni pele
0: ona
1: o pm den so yen jeje
0: ni o to ba tosiko bo mo kan ta so yen ma re nigbati 2019 ki lo gbe won wole 2019 se ko se coalition se won da se mo ko so mi do do ko ni ke ko mo ko so mi pe government to wa ni 2019 nigba na ni coalition ni awon bi egbe marun je lo fi awon onika go drop ambition won lati support eni lo wa nbe ni
1: lo je ki
0: o la fa ni pa to ye di 2023 ni e ri ko ro pe a support president okay G5 as a president okay awon na je bo ke awon na je da pada bo ke egbe egbe ru en to je candidate APC nigba na ni won tun gbe ru eni na nu o se pada sibe se ni se to wa si yen mo
1: eh
0: awon abi ni ko ba video
1: e pe ti governor se Makinde je tan.
0: Oh, I want to get one. I wish one way. I want to get one. Monty Loku.
1: From Gomina.
0: Monty Loku now. Get out of Lakumo.
1: Oda, Emma Gonsin. T. Abagbe. I want to DJ Kale. Ninu Egbe Kokan. Ninu Egbe Oshelu APC. O tin foju han de pe. Pelu nti won so nbe bi o ba yi pada senator Sharafa Adeyin Ali
0: ko e po jin foju won e so gbangbangbang ni
1: I want do the
0: agba oye no no agba oye senator Sharafa Adeyin Abiodun Ali ni candidate
1: APC o ti han seyin te wa lagbo
0: o ti han ni ko se po gan
1: na ninu egbe oselu APM honorable Bimbo Adekanbi
0: to je commissioner of finance laye
1: ba wa ajumo bi nigba yen
0: ko lo ba forun ke won
1: egbe oselu ti yin ADC la o meji n fi ori gba
0: bo se meji won so pe nikan ni
1: oloye adego igadego
0: oloye adego igadego ke taufiki nikan de egbe kilo boju won be se de egbe sibo
1: e ja ti ero afile meta
0: meta e
1: o wa pe
0: ninu meta e ninu meta e meji lo afi dibo nbe
1: meji awon meji wo
0: ADC at APC that's oloye adego iga taufiki adego ke ati agboye senator Safada Abiodun
1: ni won fe dibo
0: ben
1: e wa pe bi an ba tun di na laarin an meji un na en ti o leke na ni
0: an ni don tan awon ja
1: ha eto idibo gomina ipinle Oyo le mo nso yi
0: ben when we get to the bridge we cross it
1: ADC
0: ohun ta mo ni pe ADC lo nipinle olori Nigeria
1: ADC lo ni
0: eye ka ko win Nigeria eye ka ko win presidency na e je mo pe atiko boga lo gba ticket president wa ni south lasan iyan meje lo lo fun president nbe ni north enikan ni atiko boga to ba ko wole Nigeria na awa de bagwagon events gbogbo do an egbe to ku ni ta awa join ADC adepo ega taufik adegoke ni gumina ni bilayo
1: eh gogo awon permutation deyin se sile
0: te o se odo permutation to ba tun do la tun so fun yin to ba tun di december a so fun yin to ba di general a so fun yin to ba di gba ton ba wole ton a tun pada wa tun a so fun yin
1: oda se ti ise akanse ti gomina se Makinde se nipinle Oyo ti gogo awon eyan pariwo e lotun losi to nti okan ojo kan awon nkan ta awon eyan fi n pe ilu Femi Loye ni gomina ni le fi wa pe eni ti gomina fa ale
0: awon lo ndibo
1: to fi owo si pe ko ma ba ise rere
0: na ilu obi ni tele awon lo ndibo gomina pada ni
1: eni to jade labe e gomina
0: wa ni ipinle Oyo ko ri ba ri be kanikan o ko nbe ko wa fa yan je ro ko se la state re ko je ni sele
1: be mo se so ni ipinle Oyo pe eyin mo se sa meji mo re
0: kilo bi
1: je sa meji
0: meji o kilo bi lati ko gbona ta ti mo bi se sa meji awon mo se sa meji gbona next yin o ti wa nle
1: ibadan siyan le meji ibadan siyan le meji ibadan mo pada siyan le meji ibadan
0: na lo un o ba o un ibadan lati siyan le meji ngba na ni
1: o wu ibadan
0: o un ibadan ni
1: ibadan governor se Makinde ibadan na mo tun pada siyan le meji
0: ohun na ni gbogun o un ibadan ngba yen na ni ti o ba ri be bawo lo yo sele se iba ibo loju kan ni bo 23 na se Folani dibun gba na gbogun awon bi de ABC gba na se kan won seyin ni ibo loju kan ni yen na o
1: gómìnà ṣe Makinde nìkan ló dìbò
0: àwọn ló dìbò torí pé kò sí opponent ńgbà náà àwọn tó yẹ kí wọ́n dìbò tó jẹ́ bc wọ́n ti sọ fún wọn pé gángan àwọn leader kan lọ support ẹ̀ tó wọ́n jẹ́ support wọn.
1: Ẹ dẹ̀ rò pé adc yìí lè dádúró láàrin àwọn ẹgbẹ́ tó kù.
0: Abesi kan abc adc kankan ni mainstream láàrin àwọn ẹgbẹ́ tó kù báyìí.
1: Nínú gbogbo ẹgbẹ́ tó kù lọ́yọ̀.
0: Ó wí pé adc nìkan ni mainstream náà. Ẹ má wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lọ́sì ADC gbogbo àwọn tó jẹ́ experienced politician throughout Nigeria inú ADC lọ wà àná ọlọ́jà fi national chairman wa kẹwa David Mark Atarekoshola ọlọ́jà tún fi lọ́jọ́ sílẹ̀ ní ọlọ́run fi àwọn àgbàgbà wa kẹwa lẹ́ni ọlọ́jà fi àwọn tó ní ọpọlọ tó ń là káyè kẹwa ní ADC lọ́wọ́ state.
1: Ẹ̀rú ẹjọ́ tí iná fi ìbàlá gòǹbé gbé lọ lé ẹjọ́ ò sì bà yín pé ó ṣe é ṣe kó yí yín lágbòdà
0: àná. Kò yín o ṣe mọ̀ pé kò sí ní bó ṣe iná fi ìbàlá àdúgbò bo ni ó ti wá ó wá ládùúgbò kan ní northeast. Ìbò lẹ́tí retí ó ní ẹ̀ka káàkiri ní orílẹ̀ Nàìjíríà ta ni INEC recognize David Mark ni leadership
1: na. Ama ni ki ejo ti nlo mo fi
0: para. E for gbogbo yen dabi distraction ni.
1: Eh.
0: O dabi distraction ni.
1: E bori ejo e bori
0: ibo. Se ni gbogbo yen e we awon te ruban ba lati September last year. Ni won ti gbe ADC lo sile ejo. Olorun je fa won tin kan ye ke wa ninu ADC. Tin kan ye daada.
1: Mm.
0: So tin mo la lati so fun pe to won do to nbo. This time I say ADC no more government Nigeria. Àwọn ọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà.
1: A mọ̀ pé ẹgbẹ́ tí ń tukọ̀ àṣẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
0: Bẹ́ẹ̀ni ẹgbẹ́ ìdíje
1: African Democratic Congress
0: ADC. Àná gbogbo gbogbo tó ṣẹlẹ̀ lórí Nàìjíríà lẹ́nìí àti nígbìlẹ̀ Ọ̀yọ́ gbogbo ilé kankan household kankan sí ADC ni wọ́n.
1: Kí ni tó fún yín ní
0: ìwò? Torí pé a mọ àwọn èèyàn wà ní ajẹ́ mọ́ra wà jẹ́ ń sọ̀rọ̀.
1: Nínú ilé kọ̀ọ̀kan.
0: Ní èdè Nàìjíríà lẹ́nìí jẹ́rìí pé kò sọ àwọn èèyàn ni ìpayà oríṣiríṣi. Ẹ lọ sí ọjà ẹwùn kan tó ń tàyọ nǹkan ẹ lọ fẹ ẹni tó bá sì kì í sìn wàhálà ni iye tó ń to ògùn gbogbo nǹkan ti gbówó lórí àwọn èèyàn bá ń rìn lọ́ndí sísan máa wẹ̀gbẹ́ wọn wẹ̀gbẹ́ ẹni tó ń gbọ́ tó lọ́gàn ó mọ̀ pé òun ká ti bọ̀ dẹ́wọ̀ pé kóun safe kóun padà sílẹ̀ láti àlàáfíà ṣérù ìjọba bẹ́ẹ̀ láfẹ́ kó tún kọ̀ǹtínú ni nàìjíríà afẹ́ àlàáfíà
1: ayé fẹ́
0: padà sígbà tí gbogbo ẹ̀ wà lọ́jú kan.
1: ADC ni ó mọ̀ náà àbáyọ
0: táwọn Nàìjíríà ADC yẹrí gbọ́ngbà tí ADC tán publish manifesto tán ní forílẹ̀ ọmọ Nàìjíríà wọ́n set up 50 wise man gbogbo ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n ti là kalẹ̀ lórí security ni lórí employment ni lórí empowerment ni lórí health ni gbogbo area pé ni wọ́n ti touch ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ campaign gbogbo ẹ̀ náà wọ́n là kalẹ̀ fún wa gbogbo ẹ̀ náà wọ́n sọ́n pa ẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ariwo kò yẹ ṣọ̀rọ̀ wàhálà
1: kì í ṣe ariwo
0: ẹjọ́ àlàáfíà là ń wá lórí Nàìjíríà.
1: Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn rò pé APC ti popular gan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ADC
0: ADC popular gan lórí kò ń ṣọ̀yọ́ state nǹkan gbogbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà
1: ti ADC ni
0: wọ́n ṣe ADC ni wọ́n ṣe báyìí ADC náà ṣe ọlọ́run tó wá kẹwàá ọlọ́run tó wá yẹ ká tó wá mú ẹni tí nǹkan yẹ tó jẹ́ olóye bàfíìkì gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ àwọn ìbàdàn gidi gan tíṣẹ́ yé adégbòyègà adégòkè ọmọ adé gómìnà lọ́yọ́ state.
1: Tọ́ gbogbo ẹ̀ yóò ṣe ojú wa aláṣẹ lọ́wọ́ ọlọ́run
0: olódùmarè
1: mo mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ni wọ́n ti mọ̀ wò ó wípé ẹgbẹ́ òṣèlú yín bí ó ṣe ń lọ ǹjẹ́ àwọn wa lè rí bíi alternative pé ta sọ pé béyìí ò bá ṣe ǹjẹ́ èyí wa lè ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fi dá wa lójú wípé gbogbo ẹjọ́ òun kò túrun kan lára
0: yín sí kankan lórí ṣáà mo pé ń gbà tẹ́lẹ̀ àwọn mi sọ pé ADC ò ní sínú pilot wọ́n pé ADC ò ní ṣe primary
1: àwọn tó gbẹjọ kan dìde ò ní kí wọn ó yọ ọkọ ẹgbẹ yín kan kúrò láàrin àwọn ẹgbẹ òṣèlú
0: tí gbogbo wọn ò bá rí ADC gẹ́gẹ́ bí threat won le focus lori disin kan
1: eru lo ba won ti won lo gbe gogo
0: se eru n ba gogo awon eyan ni eru n ba won gede gan ni igbe egbe yi egbe to ba gbajoba iro o e se ka ya wo na kan lati fi sugbo ko wo bu bo se se
1: ADC
0: ti so se is buri ogun is buri gbogbo nkan ton ti oni ka gun la sile iro egbe to le duro be en we won se jo lati fi September ko to di pe Supreme Court shall give all that lori antebellum. Igba la se wa pada si gboki o. O ma bere si so be ka won yan lo gba form, se primary, se ngbongo, se mu candidate, se upload lo ko fine. I nek ma publish lo ko nka loko. Gbogbo won te gbe bayi se constitute caretaker non ni. Awon to ba npe ra won ni mi ni gba won. Aronika goma simi.
1: E se lero pe gbogbo awon agba egbe ADC teni ko si enikankan ti ati mo se bo re to le se akoba fegbe afi eyi ti yo mu itesiwaju wa
0: ba e to ma mu tesiwaju ni bi tori pe awon to ma mu tesiwaju ba gbe ni egbe ti siwaju egbe o ti enikan te pe o ti ni nkankan no legbe ti o le mu ko ba begbe kegbe ti siwaju
1: awon ti won lo kore
0: awon to lo kore lo fi charge ni gbogbo ni Nigeria ati lot of the president wa de gumino no
1: oda boya ri ninu awon omo egbe oselu ADC papa nipinle Oyo ti on ni awon ibere kan abo mi boya awon to ro oye tele papa julo irube sese lalaye laaro yi wi pe eni oloye egbe lawon ipinle bayi awon igbimo alase apapo ni won fe gbe igbise lati se agbekale igbimo alamojuto
0: ki
1: se ka committee
0: ni
1: gbogbo awon ipinle
0: ni gbogbo to Nigeria
1: lorilede Nigeria
0: bene
1: e je ki n fun awon eyan bi melo kan laaye ko to di pe amodide nle lori eto ti wa lo selu laaro yi 0912370 8675 hello
2: e ku se o
1: gbe e kaabo sori eto oruko
2: yi lati gba na la ki n soro
1: ki loruko yin sir
2: nki mo kan fẹ sọ nipa pe awọn ẹgbẹ oṣelu ti wọn ba wa si rediyo ti wọn ba wàhálà mi sọrọ ọlọrun ò ní jẹ àgọ ọlọrun jẹ ká máa gbọn torí pé àdúrà gbogbo olóṣèlú pé káràlú fọjú kẹẹdẹgbọ kẹ máa mọ ti ẹ ń ṣe ṣùgbọn fúru wa báyìí ọlọrun ò ní jẹ àgọ mo rò pé david mark ẹ ń sọ pé ó jẹ alága ẹgbẹ adc yìí òun ni ẹni tó sọ pé wọn àgbọdọ gbéjọba fabiola tó ba júùtù ẹgbẹ pé tó bá gbéjọba fún olùsọ abiola gbà yẹn nàmbà wà nìyẹn so kí ni tí wọn bó ní ẹ ṣe ba pdp jẹ pé tó tó wà lọ ajá kì í di ṣìṣìn wọn wá ń pera wọn ní àpẹ afẹ rescue nàìjíríà là ń fẹ tún nàìjíríà sí ṣé ẹni tó ba júùtù ẹgbẹ tí ò jẹ ká níjọba rere ní 1993 pé tó wá ba pdp jẹ pẹ̀lú iṣẹ́ ọwọ́ wọn nẹ́tọ́wá sọ fún àwọn ipe ìyẹn ni ó tún wá fẹ́ sí nàìjíríà sí ń sìn tí wọ́n bá ṣe rí èèyàn tẹ̀jẹ́ wọn ò ní rọ́lọ́ tẹ̀jẹ́ o.
1: ọ̀dà ẹ ṣeun bí èrò tiyín ṣe rí nù ẹ tún já gbọ́ tẹlòmíì hello.
2: ẹ
1: káàbọ̀ sórí ètò orúkọ yín láti. hello ẹ ti wà ń bẹ orúkọ yín.
3: ẹnu sẹ́ gbọ́ mi.
1: à ń gbọ́ yín o.
3: mo nínú mi dúpọ̀ olóṣèlú lọ́wọ́ àmì ẹ̀yẹ
1: ẹ ṣeun
3: mo rà pé kò sí ti jẹ́ adc náà ju pdp tẹ́lẹ̀ lọ ẹni tẹ́ gbé alẹ́ kan wọ́n ní local government autonomy wọ́n nítorí pé wọ́n fọwọ́ sí lókè ni ò jẹ́ kí àwọn tìṣàlẹ̀ ọ̀gbádùn ayé ṣé èsì pẹ̀lú rẹ̀ kan náà làwọn náà tó lópa tọ́nà bá débẹ̀ pé nígbà tí national ò ti fọwọ́ sí tàbí pé gbogbo ìlókù ló ń lò ó àwọn èèyàn ní ẹsẹ̀ kúkúrò tó wá máa jìyà nígbà tí ìjọba àtẹnà bá wọlé tán ṣé tíjọba òkè ọba fọwọ́ sí kí gbogbo ṣèṣì òkú ọmọ lò ó sáwọn ò ní lò fún gbàgbé ọmọ ìpínlẹ̀ wọn.
1: ẹ ṣe wọn ó dáhùn ìbéèrè wọn ẹ jẹ́ kí a mú ìpè ẹyọ kan sí ẹ jẹ́ a mú ẹyọ kan yìí. hello ẹ ti wà ń bẹ orúkọ yín láti bọ̀ ẹ ṣe ní kọ́kọ́ kan sá.
4: Ẹni ẹgbẹ́ tán kò tàbí tán wà ní kò tó ti ní sọ́ọ̀tọ̀ gidi
1: oro lori local government autonomy
0: ezo omo anji baba o a baba wa ni le
1: ehe adc tun ni iwarele
0: be ni ya lori local government autonomy
1: se ni tori pe joba to wa nbe ni o se keyin na
0: local government autonomy eni to ba preach pe local government autonomy pe ko da abi pe ki awon local government ma wa independent o awon yen oni nkan to be jifara lo tori pe oloye Taofik Adegbega ohun to jan logun ni pe ton tu je kan na awon oloye Ibadan ni pe o ni 5% ni o ye ko ma lo soro awon oloye ni local government to ye pe as of today ni gbogbo eto to ye fun awon araalu even awon civil servants gan nkan to ye kan ma ri allocation to ye kan ma gba ko ni won gba sugbon awon ni lokan pe allocation local government ko ni din ye kan tawon ma fun won to wa the time campaign
1: lo di di ni
0: won so se tawon na o tun ma so le radio from ma wori si tem ba to
1: awon
0: oni toju bo rara rara to la to gbogbo local government won le won pe owo abo owo security
1: o se ngba gbogbo awon kegbe won ton je governor mi le mo se be
0: awon state mi se be ko se we state mi se be o se ni o se be awon state mi se be ko gbogbo state ni o fun Lagos state kaselo won o da bi commissioner abi gining ni state kankan ni tori pe wa location ni ka kun para won lo sodo won Oyo state look to the 2027 lo Adegbega ma fun local government ni o won ti abo awon civil servant gbogbo ma mo pe o ke owo awon ni eto awon ni won ma be sin jubilate ni
1: eje ko
0: Oyo state local government ma function ni is under the leadership of village Taofik Adegbega to wa 2027 iyan koko ni elekeji lori ohun ti won so nipa oro David Maki David Maki ko ni o second council ejan Abiola o ma bili pe kan lo mu prove won jade kan prove won jade David Maki o ko lo so be o se won ma nothing gba tin kan to sele se yadua to ma wa service ni David Maki le so bo won fe soro won the president nigba yen e to be approve doctrine of necessity nigba ti yadua be gbejo wa fun Jonathan David Maki ni o nje ni ton irele ton je ni integrity lati protect
1: ese odun mi pe aye o gba wa sugbon ojo mi nbo ti alaye to po dada inu wa dun pe akesiyin lori eto ti wa lo selu ogbeni Adekola Bola Adeoye
0: ese gan dupe
1: ti eje akowe egbe oselu ADC tele ni ipinle Oyo le asiko yi inu wa dun pe eje wa lagbara lowo Olorun ba se nfe ori o na ni ori o
0: ami o ese
1: loruko gbogbo awon eyan ta jo seto loni abo saju ko to di pe mo lo je kin ki awon eyan wa ti ayeyojo bi won to bo soni eni owo Foluso Emmanuel baba wa dada akiyin o ki Olorun Eledumare ko je ki asiko mi eleyi ti e tun siwe e yi ko tu yin la grandma Christiana Komolafe lagbara lowo Olorun igba odun ojo kan ninu ola nla ti ilera pipe pelu emi gigun le ti lo eyan wa dada nikan ni yi akegbe wa Aderonke Sunshine akio fun ayeyo ojo bi re toni lagbara lowo Olorun Eledumare ire ti gbogbo yin reti ti won o fi peyin ni agba Olorun Eledumare yo fi le enikokan yin lowo e ni kan ma dagba ni ojo ori lasan lai dagba ninu gbogbo nti oju ti ri ninu rin ajo aye eda bi o se monu lori ti wa lo selu laaro yi ope pataki lowo Olorun Eledumare to ba wa se ta fi wuko ede ta si ritu Ademola says ajo seto nini seun obalana ati awon eko e ni won je ke ri wawo lori Facebook ni Lagelu FM bakana oni mo ndupe lo gugu awon eko eto yi Adeola nbe pelu mi laaro yi Oluwa Sina Alayo Ogo Ede ofo ma le so fa nuruko temi nje te ba lo nkun ti e fe ba wa so leyin eto yi 081-34-73-4066
4: La FM, Jagaba Gbogbo Radio,

0: ya ka tun ba kira wa ku dede akoko yi ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto ye to wa je kan mo iroye re daraja re lese akoko ni pili oyo logile de wa nigeria ni ile adulawo ati ka kire gbogbo agbalaye adu gbogba kan si losa yi to ra ti ko gbogbo ade fun igbaladu eyin ti a adupe lowo olodun to so wa lo lori eto fun tose to koja atun ti de losa ti ni ede tun ma lanfani ati gbadun wa daada ju tose to koja lo ani gbagbo pe ba se de lalaafia losa ti ni be na la fe beyin ti ana lalaafia alaafia ara wa mejeje oni di via via logun olodun ni asis ademola aka granisaka olo ma je ke lanfani ati je pe ke gbo wa daada lapo odo ti yin be yen oga wa tunde olawuwo lolotu eto ya les fagusin ti jani oloko dana loko mi oloko ele to ndana royin re dagaja lori afefe lede yoruba ti anti adi sport actor actor ele to wa active e wo wa ni ikani bani dore ti lese wa nbi e wo wa facebook ikani ti lage luna di 6.7 FM tabi ni TikTok at tijani oloko dana sport actor osibi te gba wole no mejeje lati wa se de tun gbagbe ba ma lanfani ati yi ko to ti cash e loso ti ni famu eyan lati gbenu se baba so nipa ti cash e media cashport nkanle kun gbogbo bayi ojo 24 osu ta wa June 24 oloma lanfani iyen lati waye ta ba so nipa ti media cashport ni bi teni kan ti gbenu se 1 million lojo ta so yi ki ma se re baba so nipa ti media cashport iyen o diwin ni ojojumo lowo o bo ba ti te code yen *347*1004*2#. Mo ba ti ni kan ni wo lo ti gbenu si o ba ti mu lagelu lo fe play cash e si leyin eyi won bi ole re pe ticket melo lo fe ja mewa ni o medogun ni ogun o na ni gbedeke to le ja lekan na lekan susu o ba ti bi ole re le bo ba ti da won lohun yi to kan ni pe ti won bi ole re pe ilada wo lo fe fi sanwo boya USSD ni abi bank transfer bo ba ti mu yi to ro lorun nu mejeji leyin eyi won send account number si o account number tan ba send si o yi o na le lanfani ati send eye ticket te ba mu si bo ba je pe ticket meji le mu 1000 le send ba ka ni mewa ni 5000 o ti lo fa e ti play cash yenu e je bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria ṣugbọn ka to bere lati be yen le lara awon kan te lanfani ati feti ko losan yi agba bọọlu fun iko ti omo orilede wa Nigeria ke lanfani ati gba bọọlu fun national team orilede wa Nigeria kankan ṣugbọn lorilede wa Nigeria bi lo ti teko leti lo sorilede ti Sweden baba so nipa Sadok Johanna Sadok o ti di wahala laarin kegi agba bọọlu ti Chelsea ati kegi agba bọọlu ti Newcastle United bo ni wahala se bele laarin Chelsea ati kegi agba bọọlu ti Newcastle lori omo yi igun mejeji onikaluku won nkan kan na won jo ko wa nkan kan na won jo ko de ba tan jo de bi won ti mo mo bayi lo ba ku ta ni o mo mo laarin Chelsea ati kegi agba bọọlu ti Newcastle United ibi ti wahala ti de laarin awon mejeji nu won laja won lowo bayi ija laarin Chelsea ati kegi agba bọọlu ti Newcastle United bakana ama denu kegi agba bọọlu ti Arsenal na aso ti Kayavat te mi awon koju kegi agba bọọlu ti Burnley aso yen ti di owo nla bayi o aso yen ti di owo nla bakana ama denu kegi agba bọọlu ti Barcelona ama denu kegi agba bọọlu ti Real Madrid na to fi denu kegi agba bọọlu ti Liverpool nipa ti Young Diamonds agba bọọlu iko ti RB Leipzig ele ti gege agba bọọlu ti Liverpool ti o fe gbe lati replace Mohamed Salah kini nkan to to tun wa lori agba bọọlu eyin ti Liverpool Alhaji Wale 07 ijoba Liverpool nu gbogbo so taya lara Romi gate nle Ibadan a nbo lapa be yen ifigabaga ile to lafani ati waye lana laarin kwegi agbabolu ti super falcons orile de wa nigeria ati kwegi agbabolu ti agba oje ti obirin ti orile de ti senegal ami ayo meji se yo kan o na ni iko ti super falcons je fifi ya je won iyen ni ikene lana meji se yo kan lo bade o je se pe leyin igba ti asisad oshuala to lafani lati mi ami ayo elekeji pelu goliwo mi gba penalty ibe lo ti se afihan kankan iyen ni bi awon isomo water mo si wristband ile to so mowo re mejeji lorun owo re mejeji ibe lo ti fi pass message si ijoba ipinle ati ijoba apapo torile de wa nigeria nipa bi won se nji awon akeko ati awon oluko iyen ni ile laye awon ile iwe lolokun ojokan lorile de wa nigeria nbi iyen ni ti wristband alakoko in to ko be ni pe save the teachers save the teachers ni bi elekeji bring back our children o pe ijoba apinle ati ijoba apapo sakiyesi pe edakun gbogbo ti o ba na yin lati gba awon akeko ati oluko ile ti an jigbe ise ni ipinle oyo nikan o ni ti ibuto orilede wa nigeria edakun gbogbo ti o ba na yin ati ijoba ipinle ati ijoba apapo to orilede wa nigeria gbogbo ti o ba na yin lati gba awon mo ide layo ati ni alaafia edakun e mo teti ejo ore mi la nso yi baba ni ka wo oju ojo ni ale ana moju awa ta wa nu legan everybody n ka gwogwo ni a nbele ta si en ti nbenta aben to wa nta ti o tun wa si nta de bi pe o ti e le ri nkan dabora pe ita lo wa o kini kankan o le sa si bi kan en to wa lowo lowo ko lo mo fi asowo lowo gbogbo awon to wa lowo lowo lasiko yi olohun ba laanu ba wa gba won le ba wa gba won le olohun na la mo be olohun na la mo be lagbara olohun olohun o saanu wa gbogbo awon mo akeko ki se ti ipinle oyo nikan gbogbo tibuto orilede wa nigeria awon akeko ati awon oluko ile ti an jigbe olohun dagun ko ba wa gba won le loro kan sa ifiranse ile ti asisa to firanse si ijoba ipinle ati ijoba apapo orilede wa nigeria niyan pe e ba wa mu awon oluko wa wa ise ibe yen ni aye ati aye fun awon oluko ati awon akeko edakun e ba wa mu won wa e ba wa ma won awon mo wa e ba wa mu won wa layo ati ni alaafia bi nkan se ri lapa abe yen niyan lati be pa kasun owo waju iko ti galatasaray won ta ko iroyin kan ti nlo lenu jo beta yi ipe ipe gi agba bolu kan o la boya lati orilede spain abi lati le gesi pe awon ti ba won so ropo papo to ba ti di eyin dije fi eye agbaye pe victor sime in lo sinu kegi agba bolu ohun won pa ro ma won ni o awon o ni ajoso kankan pelu kegi agba bolu kankan loju pa lo fi victor sime bi o se darapo mo kegi agba bolu ohun lasiko yi e mo gbagbe in tawon alagoso kegi agba bolu ti galatasaray ti won so nipa victor sime ni pe gbogbo owo to ba fe gbe victor sime ko si nkan to kan wa pelu ye te fe mo fun to ba darapo mo yin sugbon gbogbo iwo to ba fe gbe victor sime ko nu kegi agba bolu ti galatasaray o ni owo tin lo bi 150 million euro lo ni lowo bo ba fe gbe victor sime sugbon pe awon ti so aso kan abi nkan kan pelu kegi agba bolu kan pe e la fokan bale leyin idije fi eye agbaye bo je se pe victor sime o ni lowo ko boya pe leyin iwe oko bo victor sime yo lanva ni ati darapo mo iko ohun abi saju world cup abi lasiko world cup ko si nkan kan to jo be o gege bi nkan ti awon alakoso kan ti galatasaray gege bi tan jodi mimo niyan o lati beyen ka sun owo waju mo ja o to pe losan tirin owo ta n pin o tun ti le gba kan jorin lo bayi baba so nipa ti cash ye *347*1004*#2#. Bo ba ti te code yen tan ba ti bi o pe kan ni wo lo fe ta cash ye si to mu la gelu leyin eyi won bi o le re pe ticket mi lo lo fe ja mẹwa ni mẹdogun ni o bo ba ti mu yen na ilana wo lo fe fi sanwo in to ku ti won bi onu boya ba transfer ni wo fe se ni abi USSD code bo ba ti mu yun o send account number si o account number ton ba send si o yi o na le lanfani ati send owo cash e si e ti play cash enu olo tin je o tin play cash e lati jo yi e ti je cash e to ti gbianju to pin ose e gbianju ti saturday abi ta lo ti gbianju ti saturday ni o ti gbenu se cash e bi nkan se rinu website wa lasiko yi ise nlo nbe iyen ta ba so nipa www.cashier.ng ise nlo nbe lati je pe ko le rorun fun fun awon eyan lati mo gbenu se cash e laba lati website yen daada ju ta teyin wa lo Cristiano Ronaldo ati Lionel Messi won kede awon mejeje gege bi agba bolu akoko ti o koko lanfani ati pa owo to le ni 1 billion wole oya yin lenu pe se awari agba bolu mi to ti pa 1 billion ni 1 billion ta so nipa re yi ilana meji lo bade gbogbo owo ta awon mejeje ti pa wole ninu gbogbo iko ege agba bolu ti won ti gba bolu ese yen le ni gbogbo owo ti o ti pa wole nipa ti endorsement deal baba pa mejeje po ko ti si agba bolu to pa owo tin lo bi 1 billion wole awon mejeje Cristiano Ronaldo ohun ati Lionel Messi na ni agba bolu ele ti o kokon lanfani ati pa billion owo to le ni billion wole lasiko yi adehun awon mejeje ti won lo lowo yi to ba fi le tenu bodo gbogbo owo to ni kaluku won ti pa wole lati gba ti tin gba bolu owo Lionel Messi o ma le ni 1.2 billion pese pese owo Cristiano Ronaldo o ma le ni 1.6 billion owo ti won ti pa wole ni o a so pe owo ti nbe ni bank account won ko se nde be yen o sugbon lati gba ta awon mejeje ti bere professional contract ti tin gba owo gege bi agba bolu won si gbogbo owo yen lapapo bi won se nfe se won loju ati awon endorsement deal ele ti won towo bo boya bi kan ba ile ise kan polowo kan ba won polowo kan boya butu na abi kini kan awon kan kan ba yen beyen beyen o ti ye yin ba yen mejeje ti an se po won ni ti Lionel Messi ba lu adehun ti nlo tan nuke gi agba bolu ti Inter Miami gbogbo owo ti Messi o ti pa wole yo ti mo lo bi 1.2 billion yo ti le die yo mo gbenu le 1.3 ni bakan na owo Cristiano Ronaldo owo ti e na o ti le ni 1.6 billion yo ti mo gbenu le 1.7 billion nigba ta won mejeje ba pari adehun ti won lo lowo bayi ninu kegi agba bolu ti Inter Miami ati ninu kegi agba bolu ti Al Nassr a loju oja nisin won foro wa Kylian Mbappe lenu wo gege bi ipe iwo ti gba bolu pelu Lionel Messi o ti gba bolu pelu Cristiano Ronaldo o ti gbaradi pelu awon mejeje bo ba ti e gba bolu pelu Ronaldo o gbaradi pelu awon mejeje o ya yin lenu pe gbaradi bi ti bawo mo yi pe awon player ten wo yen won ma train pelu ra won lai se pe won jo wa nu ko bi agba bolu kan na to ba di asiko ti sa ba tenu bodo ti sa mi ba ti fe bere onikaluku won awon orilede tan ti lo mo jaye yen awon bi kan wa to onikaluku won ti jo ma pade tan ti jo ma train papo pe bo won o ba ti e train pelu Cristiano Ronaldo ohun gba bolu koju Ronaldo ohun mo kan ti Ronaldo le se papa julo gege bi pe Ronaldo lohun koko mo ko on to mo Messi o ya yin lenu pe bi ti bo ori lati kekere ehun Ronaldo lohun koko da mo ko on to mo pe Messi ohun ma ngbo Messi ogun sugbon keyan koko da yan mo pe eni bayi ni Ronaldo eni bayi ni Messi Ronaldo lohun koko da mo pe Ronaldo kekere lo ti je idol ohun ohun gba bolu lu pelu Messi won wa bi lere pe ta lo mo bolu gbaju nu awon mejeje tani li Kylian Mbappe ta lo mu kila won kan ti Kylian Mbappe kila won kan to fi kun a loju oja nisin a loju oja baba de sugbon ka to lo so ti ta ka se a ni pe yi ko to lo san yi o a loju oja baba de tani Kylian Mbappe lo munu awon mejeje po mo ballu gbaju bakan na lo je odi bi mo pe gbogbo eyin te mo so nkan ka abi meji nipa Ronaldo abi Messi elomi ti ba so ro bayi e ma wo po won ati abi won ati Messi jo ngbele ni Bẹlomi ba n so ro bayi mo pe abohun ati Cristiano Ronaldo jo n gbele ni. Oni bẹlomi o ba so won ni Lionel Messi. Won ni o ni ko kin work hard pe ole ni Messi. Bẹlomi o ba so yo ni Cristiano Ronaldo ko ni talent. Kini nkan ti Kylian Mbappe so nipa mejeji? A loju oja baba de kate waju e ku kale.
1: Javis PL I Care Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni sugba nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugba ninu gbogbo eya ara o oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju tun lo lowo lowo ni Charity PL I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju la se sagbe kale Charity PL I Care Foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Cross Building yana agbala bus stop ni to si olowo tin fo sanu shopping complex iworo de ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni dindo mo wa lagbari
2: Mo se tutun lo pelu agbara afojusun ati idari latoke orun wa ni gbogbo ojo Monday lati ago mefa abo e darapo mo wa lori lagelu 96.7 FM fun adura ati ibukun araro latowo CAC Gilga City. It's a refreshing morning prayer tonic designed to strengthen your faith, realign your week and speak blessings into your day. From 6:30 AM on lagelu 96.7 FM, Pastor Shularin Oluwafemi Sola ni yo ma tuko eto ori radio alagbara yi bi a o se ma fi adura ati oro Oluwa bere ose wa. Make it a date with the God of Apostle Ayo Babalola, the God who answers by fire. Ema gbigbe e bere ojo aje pelu ase ati isegun latoke orun wa. At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A Oba Akran Avenue, Ikeja, in Ibadan at White House at Dewumi Street, Filele, or in Abeokuta at Dots ICT Institute of Technology, 52 Ijema Gbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
3: Ibadan, get ready, heaven is about.

Eka bo pada latoju oja. Ikani lagelu lagelu 96.7 FM lele yoke gajo kele to kale sino gbale u fun bala lagbegbe ifelele ni le Ibadan. Je ka ma leto. Iroyin ere idaraja ile to tun si gbegbe kan si. E le wo wa ni ikani bani doga ti le se wa mi Facebook. Lagelu 96.7 FM. Tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor. Ati suma bi ati yi koto ti ka se ogo. Ko ma so pe ngba ti o n te code yen lowo mo bere si yi koto a ni pe yi koto mo se nja yin tan o ati te code yen *347*1004 start wash tabi website is lombe lowo o ti mo ra ni a ti pe code website lo kan ta tun mo pe tele sugbon lasiko yi se lo website lowo e ba ti te code yen a bi yin pe kan ni wo lo fe sasi o mu lagelu leyin eyi ticket melo level play mewa ni o me dogun ni e mu yun na wa send account number si yin account number tan ba send si yin yi o le send owo ye ticket te ba mu si o ti lonu e ti gbenu si ka si enu awon ti a Facebook ogbeni abiodun oye lade king of boys ko Madina Adebolunu Olarewaju Mora Anugba Oluwabumi na nbembe Bamiji Adebisi Ayalanu Young Assis Opeyemi United We Stand Jimo Taoviki Agba Agbalagba Olote Ibrahim Abelo Ona nbembe Olof Chelsea lawon o Olorun Femi omo ni yi Peter oni PSG ati Chelsea lohun tele nti e Taiwo Oloye Adekanmi Up my you. Anyagbile Sunday Olawale awon ti a Facebook nu. E ja sowo waju. Gege bi Kylian Mbappe gege bo se jodi bimo o. Oni laarin awon mejeji ko se mo ballu gbaju enikan lo o. Inti lagbaja ninu awon mejeji ta medo ni. Inti Cristiano Ronaldo to ni Lionel Messi o ni. Inti Messi ni Cristiano Ronaldo o na o ni. Gege bi Kylian Mbappe gege bo se je odi bi mo nu o oni iwo to ba wa so pe Lionel Messi o kin work hard won pa ro fun o ni o la won jo gba ball nu ko bi agba ball PSG ni Lionel Messi in work hard di o won pa ro fun o ni to ba ni Lionel Messi in se training po abi o se nkan kan pe kini kan pe ebun nikan lori laile won ton je ni o Lionel Messi ma se training gan o mo ba so fun pe Cristiano Ronaldo no ni talent so ti gba ball pelu Ronaldo abo ejo train Ronaldo awon mo jo wa lawon bi kan ti o ran so popolopo Cristiano Ronaldo ni talent o lati a so pe ni bayi lo mo ball gba ju nu awon mejeji to looto elomi le mu ti ele ko ni Messi elemu elemi elomi o le mu ti ele ko ni Cristiano Ronaldo sugbon lapo odo to won inti lagbaja oni tamedo na oni nu awon mejeji bi Messi ba ni nkan Ronaldo na o le mo ni abi ki Ronaldo ni nkan ki Lionel Messi mo ni Kylian Mbappe lo so be lati beye ka so won waju agba ball fun iko ti Liverpool ile ti ase gbe wole lati dun ke bi agba ball Chelsea lade won olofe laipe bo je se pe Chelsea pada ba Liverpool fa pe agba ball yi adewon lofe ti Liverpool gbe yen Liverpool san kankan o won si lo le ejo Liverpool pada sanwo ntooto Liverpool pada sanwo o sugbon nigbeyin gbeyin Rio Ngoma o pada ja mo Liverpool lowo agba ball ohun 70 years ni oni ko bi agba ball ti Bayern Munich ona lawon fe ranju mo bayi lati nu ko bi agba ball ti Liverpool won ni awon wo nu ko bi agba ball awon Sasa ni aye tawon o ti ni agba ball meji meji sugbon aye le ti Luis Diaz ngba nu ke gi agba ball ti li Bayern Munich yen awon agba ball tawon mo nlo sibe o ya gba mi tawon ba yo Luis Diaz jade abi ti aye Diaz o ba gba ball awon tawon ma nlo sibe yen ki se aye won awon ma convert won sibe ni awon si wo pe re ohun goma aye yen gagagagagan laye ti e la won se fe gbe o papa julo Luis Diaz ti ndagba o ti ndagba ngba ti o ba fi fijale bayi Rio Ngoma lo ma take over aye yen nu ke gi agba ball ti Bayern Munich bakana
ikẹgbẹ agbábọọlu ti Atletico Madrid won ti jo di bimo ipe gbogbo eyan ni Barcelona o mo foju mugun wo bawon ba ti e ti ya mugun fo

0: pe wa sopin ni le se ajana travels gege bi alakale ijoba saudi ko wa to dipo kase nle anfani ti wa fun gbogbo awa ta fe bere lati darapo mo eto so die die pay small small ni le se ajana travels to wa ni navada plaza 140-142 liberty road elewure bus stop ibadan kale ba jo gunle sorilede saudi arabia futi haji 2027 fun alaye lekunrere e ma pe 0904-444-4945 esi le be wa wo lori www.aljanatravels.com pelu aljana travels haji 2027 we lemu no tun je the evening light ala
1: Bosun se osi o sise ni ewo okada da fi sise ona lo ti da sele a si rowo tun se mo ti e ti fe so fun yin te ba ri le se bread ton ba dan ton ti won eyan le ba won sise ti won si mo fun yan lowo gidi
2: e se be ka wa ni won ni abi apprentice ti nkagolo
1: eh agba be ka le won e lo bere mi mu sile ko eh bi gbogbo nkan mo se ri

0: Eka bo pada latoju oja. Ikoni lagelu lagelu na 96.7 FM lele yo ke gajo ke le to kale sinu gbale ufun bala o lagbegbe fele le ni le Ibadan je ka ma le to. Iroyin ere daraya ile to du si gbogbo nkan si. E wo wa ni Facebook lagelu na 96.7 FM. Abi ni TikTok. At Tijani Oloko Dana Sport Actor. Mo ja to pe ni pe yi ko to ti cash e ati sun mo be *347**1004*2#*347**1004*2#. Bi nkan se re lapa abe yenu ibi to gba wole nu eja te sowo waju awon esi figa baga loloko ojo kan ile to lanfani ati waye lana atawon ile to tun ma lanfani ati waye leni William Bembi Olufa Oluwa Femi Williams Tamola Sport inu bo lawon kan se lonu awon figa baga ohun
1: ibi gaga da o lore sore tawon orilede ile ti waye lana ki kokoro mo ri tawon to bi iko orilede wa Nigeria yen Super Falcons awon fi an je Senegal ni emi ji se ko ni lapata awon ti okunrin Georgia fi aje barin ame meji sodo ni Slovakia fi Slovakia ati Montenegro meji meji won gba Russia fi aje Burkina Faso ame ta sodo ni meji se kan ni Hungary fi aje Finland ame kan kan ni Benin Republic won ati meji jogba afa mojuma aro yi Saudi Arabia fi aje Puerto Rico ame meta sodo ni ame kan kan ni Canada won Thailand jogba Peru fi aje Haiti ame meji se kan on test waju loni to ba ti Diago meje ku seju mejogun ni 7:45 PM Portugal won ati Chile ni Romania won ati Wales ni ago meje abo yen 7:30 PM US won ati Germany ni to ba ti wa ago mejo lasale yen 8 PM Switzerland won ati Australia ni ago meson lasale Bolivia won ati Scotland Cape Verde won ati Bermuda England won ati New Zealand ago mewa lasale Jamaica won ati South Africa ni ago mokola ni asale Brazil won ati Egypt Venezuela won ati Turkey bakan na to ba ti di ni orun Argentina won ati Honduras ni yen ago kan bi nkan se ni yen
0: bi nkan se je lati gbo ohun lati be ka su owo waju en to gbe en to je agbenuso Young Club baba so nipa Mark Kosiski gege bo se je odi mimo fe to fe di are ikegi agbabolu ti Real Madrid baba so nipa Rico Emerson pe alaye be na lo paro pe wa ati Erling Haaland e ti jo so gbogbo e kuna lojupona bi o se darapo mo Madrid to ba ti le win ni presidential election iwo ina lo tun so pe wa ati Young Club e ti so gbogbo e yanju wahala kekere la awon agbenuso Erling Haaland abawon alakoso Coman City ni an bo fa o ti Young Club to menu bayi kin ti e kokko so fun gbogbo aye pe ko si nkan kan o ti n lo laarin ikege agbabolu ti Real Madrid aten to je Young Club oluko ni ko Liverpool tele to je ikan pataki lara awon alakoso kege agbabolu ti Red Bull gege bi Marco Siske gege bo se je odi mimo nu pe alaye to ba wa bi won se dibo fun o ilana yi o kan fi nko bara re ni awon to mu mo yi yo fa wahala si olorun dakun mo da ko Young Club o gege bi agbenuso Young Club gege bo se je odi mimo nu Florentino Perez are fun ikege agbabolu ti Real Madrid o je odi mimo pe e wo Tom Bavile Lanfani ati Jawi Olubori pada gege bi president Madrid Galacticos to won kojo lasiko yi oni o fe je Galacticos to won ju oni bo je se pe awon iroyin kan ti gbe jade pe e pepese o ohun foju wo Michael Olise nu kege agbabolu ti Bayern Munich ohun foju wo Jeremy Doku nu kege agbabolu ti Man City abi Erling Haaland na nu kege agbabolu ti Man City oni ko se en to le ti so o ibi ti Galacticos yo won ti wa sugbon bo n ba ile win gege bi are ikege agbabolu ti Real Madrid ninu eto idibo to fe waye ti o lanfani lati pin iyen lola ola ojo keje osu kefa Galacticos do won o kojo lasiko yi yo won ju gbogbo Galacticos to won ti kojo tele tele lo gege bi Florentino Perez gege bo se je odi bi monu lati beyen ka so won waju owo ile ti kege agbabolu ti Ag Bilipsig ti won bere lowo ege bi agbabolu ti Liverpool bayi lati san lori ti Jan Diamond 112 million pounds ni won bere bayi o o ti ju owo ile ti won kokko so tele tele lo o idan wa so bayi ni pe te ba ngbo pe Diamond ni release clause inu ge bi agbabolu awon koni o koni release clause lodu awon o in to fu awon lagbara tanu lati taleye to ba won awon esi mo gbagbe pe ikege agbabolu meji to se sakosako ni nbe lori agbabolu boya to ge na se fowokun lojo ojumo iko PSG ati kege agbabolu ti Liverpool ni nipa ti omo bibi orilede wa Nigeria yen baba nso nipa agbabolu fun ikege agbabolu ti AIK lorilede ti Sweden baba nso nipa Sadiq Johanna 18 years of age iko orilede wa Nigeria pe laipe sugbon o se de lati ile ifarapa ni na se ni ko le ti wa eje o gbadun dada agbabolu won fi isowo gbabolu e won ni o fe jo ti lami yama Johanna Sadiq iko ege agbabolu lolokun ojo kan ni be lori e sugbon nile gesi Brighton and Albion lo kokko kan si iko ti AIK orilede Sweden lati gbe sugbon iko ohun won ni eje agboye te fe san Brighton won ni 18 million pounds la won le san to po junu kin Brighton kin won lo kowo wa fun bi Chelsea ati Newcastle bi o se saju Brighton de be nu pe ewo elo ni Brighton lo kowo won ni 18 million pounds o da awa se tan lati san elo leyin fe san ti yin Newcastle ni eje agbon ta won alakoso Chelsea fe san na Chelsea ni eyin na e san te fe san na ba ni an ba senu buje o je ba gbe 21 million pounds abi Chelsea ba ni eye ta wa na ko wa nu o awa na o le san ju 21 lo o iko AIK ti wa gba sawon mejeji lenu bayi lati sanwo sugbon o ku ibi ti omo yi ibi to omo yi ba munu awon mejeji ibe na ni iko ti AIK won ti gbowo lowo won en to omo yi ba munu Newcastle abi Chelsea o na ni AIK gbowo lowo won ogbeni wili ka ni eyin ni Sadiq Johanna si wo tojo ola yin ti se tojo eni nikan le nwo ibo le lonu ko egbe agbabolu ti Newcastle ati ko egbe agbabolu ti Chelsea iko mejeji eye kan na ni won fe san koda iko egbe agbabolu mejeji bonus kan na won tun fe san lojo waju sugbon omo yi bi tomo yi ba lo ni kale yin Sadiq Johanna abe je olubadamoran pataki fomo yi ibo le le ni ko lo ninu ko egbe agbabolu mejeji
1: akudede we are talking
0: akudede
1: we eku opin ase oni opolopo ni a se ni oke pe
0: ami olohun
1: gege bi ibere yin type mi ni Sadiq
0: Johanna
1: mamunio castu idi ni we pe Newcastle ko si pressure to ya pe to ba de ben pe boyo ma ni expectation lori e because any Newcastle ti je tin to ya pe awon fans am expect nkan pupo lo but Chelsea a lot of expectations si wa lori Chelsea to ba de ben si won ma expect pe ki o se gba ko sawo but to ba de Newcastle si le build there so Newcastle ko ma je bi ategun bi step lo se ma je fun but o wa le wa dojo waju o ko wa pada lo si nko Chelsea o ba si lo Chelsea nsin ko si ko le se ko le je mi o sure ko le je starter
0: ni eji yen
1: so ko lo ni cast to ba lo ni cast a ma build lati be bi ategun ni cast se je fun
0: ngba Brighton ko 18 tawon lo ko wa tan ko de ti won ti e kokko ri je si Chelsea ati Newcastle lo kan won wule ni won de be won pada ni pe awon oga ni be lo kan ye loro kan sa iko ege agbabolu ti Newcastle le ma advise Sadiq Johanna ko lo bo je se pe inta tun wu bola benu ni pe iko ta ba so nipa ajo tin se amojuto bolu alafese gba lorilede ti Sweden pe won ti fe kan si omo yi lati tu itukutu si lokan pe ya iwo to mo bolu gba bayi ki lo tun fe lo gba bolu fun African country fun o ti wa nu ko gbe agbabolu AIK lorilede Sweden o ti ni anfani lati wo national team Sweden ona oko gan ti won lana si tele ti awon oko ti mo ko yanmi kokuta wonu new site ti mo gba won yi pada te site mi to ti debe njo bi odun melo kan se o le debe nbe te pe ojo na te gba ngba yan ile le ba nbe kan tu si lana sibo mi pe anbe le ta si ona enu koju pe Nigeria ohun o wa o Sweden won na ti fe kan si omo yi pe ko gba ball ko naturalize ara e si Swedish national team loro kan sa kale yin Sadiq Yohana inu ko gbe agbabolu ti Newcastle e gba lo
1: ni ma gba lo
0: tori ko gbe agbabolu ya Ike ti so fun pe alaye iwo lo nda wa du o ibi to ba ti munu mejeji ibe lawa o ti gba lawo ti gbowo to ra won mejeji won ti jo ko £21 million bayi lori le de Sweden iko gbe agbabolu ti Chelsea ati iko gbe agbabolu ti Newcastle United bi nkan se lonu ni apa abe yen nipa ti Arsenal ta n ba bo ti mo ja yin tan pe ngba ta bere eto yi aso ti Kai Havertz to wo aso ti Kai Havertz wo lojo ti ikwe gbe agbabolu ti Arsenal ti won koju ikwe gbe agbabolu ti Burnley e mo pe ojo yen na ni gbogbo ewu le yanju nu dije league le gesi tan yanyan ti o fi mi awon aso yen won ti ta aso yen bayi auction ni won pe oja basa to je pe en ba san owo to po ju ni won ta aso yen fun won ta aso Havertz ojo yen won ta ni £26,700 £26,700 ninu gbogbo awon aso awon agba bolu ti won ta ni sai aso yen ni won ta to won ju aso Havertz mi ni ninu rije league legacy lati jo to si bere aso tawon agba bolu kokan wo ni sai aso Havertz ni won ta to won ju eja yi ko to ti cash e ogo ta ni number yi 25,000 alakoko ogo dakun won ti play cash e ti wa ni ka play ka yi ko to ka si pe number ti o ba jade ngba teyin ti play card se on in to ku ngba ni pe e ma jina se phone yin ki phone yin si wa ni titan 25,000 ta ni number yi o eto lo bere number yen 5235 lo pari number yi 5235 ogo
2: kana
0: elu eka aso o gbe lowo kan eka aso o la gelu la tin pe yin
2: e se so
0: ki lo ko yin bo le wa yi
2: Akinsanmi
0: Felix lati Akala Road nbi igba o le ti play cash e ti je gan o ona ti si ona ti la baye e mo je lo ni se ti se gbo pa ti media cashport
2: then sir
0: June 24 owo ta ma pin jo yen sekedu gbe owo ni iyan kan ma je 1 million lojo yen okan mi leyin ni
2: olorun
0: agba fun yin olorun agba olorun wo ni ko fun yin logo olorun ni ko fa wa na ko so ba ke ba ma pin yin se gbo sa e bo wo yin se ma teyin lowo ogo ogo alakoko ti gbe call dakun namba yi ta tun fe pe yi dakun a ma dun mi teyan kan ba je cash e ta wa pe number ta pe number ta pe number ti ohun to ohun ti o wa gba ago o ma dun mi gan o ma dun mi gan pe ogo o tin play cash e ti pe koja ka pe number ko mo gba ago lo o ti play cash e ti pe koja ka pe number ko mo gba ago lo ta ati yi ko to ohun o ta ni number yi 50,000 ta ni number yi 090 lo bere number yi ogo iwo logo 090 lo bere number yi 4850 lo pari number yi dakun o o ti mi play ka se e ti pe o asiso to ni basan ba gba league a ti gbo nkan kan latodo asiso a ti gbo nkan kan latodo asiso elo e ka so
2: e ka
0: so lagelu la tin pe yin logi ti ka se ki lo ko yin bo le wa yi
2: ko mi ni raji ibrahim
0: lati agbegbe bo sa
2: lati ayikale
0: ayikale ni to si ore meji nbi
2: be ni sa
0: e to eh igba o le tin play ka se e
2: tin play mo tin play re ti patipa
0: e ti je gan o
2: mi nje o e kana la je ri lale
0: lale lo le je ngba yen
2: 50,000
0: congratulations e tun ti je 50,000 ni osan yi customer care wa ma pe yin sa
2: okay sir
0: e bowo yin o se teyin lowo bi nkan se binu bi nkan se ri lapa abe yen niyan nipa ti ko ti Liverpool oluko ni ko ti Liverpool ti an se gba se lowo e laipe yi oluko ni and slot ele ti ko ti fuam ti an fi se lo pe alaye Marco Silva ti lo nu ko Benfica iyen wa gba se nbi yi lo ba so fun won wi pe ewo e fohun le bayi na ohun ti e fe fara ni simi die ohun o le ku onu ko gbe agba bolu ti Liverpool ara ohun si ngbona gbogbo ori ohun lo si ngbona ohun o le tun lo gba se ko gbe agba bolu kankan bayi e fohun lara bale ohun o ti le so pasiko bayi lo ohun o be senu se pada kini yen gbona lara awon gidi gan ni o and slot ni kawon alakoso ko ti fuam e gbe se fun elomiin ohun o le gba se kankan bayi bayi asiso ti ni a wa ma lo a mo lo nanu eni olohun mo ni orilede USA ni Chicago ni Illinois baba mo so gbogbo ngba ni pe dako e mo dako mi sugbon e mo fadura ranse baba ba je pe tadura yen ni lagbara olohun gbogbo te ti ni daada oni duro nbi to de yo mo lo si siwaju si ni ko wa si bi to se fe po to bi daada yin se fe po to tawon mo yin oju ti yin lo o alaye bam bam ni Chicago ni Illinois ni orilede ti USA koni baje logo olohun asiso ti ni awa mo lo o wa asiso ti ni e fokan bale a pin lose ti nbo oga wa tun de olawo ololojo eto Alex Ferguson happy birthday in advance ba mi ton ba ni jun celebrant lo dominate bi ma ju se po nle se yi o na la wa jun celebrant la dominate Westmoreland o lo fa ti jani oloko dana lo ko mi titi gba mi ta tun mo lanfani ati pade ni kan ni e se te n gbo lagelu e se o dabo
3: la gelu FM jagaba gogo retio ma

ekule ni anki arale e ri wa la anki rona mu ki okunrin obirin omode agba onile atalejo mu ki wa ni ilu ibadan mu ki wa ni ipinle oyo mu ki wa lorilede nigeria ti gbogbo upset n gbo mi kakiri agbaye oruko mi lady evangelist bi npe olajide wakati maje mu leto ni bi ti olorun ti nso ibanuje olori jori olokanjo kan omode agba onile atalejo to ti nso di ayo mu si gbadura pe losan yi olorun so ibanuje gbogbe ti to n gbo mi patapata yo so di ayo ebekun ba pe dale ayo nbo luwuro akoko ayo yin ti de loruko jesu mu wa so pe yo dara fun wa ni ipinle oyo yo dara fun wa ni ilu ibadan yo dara fun wa ni orilede nigeria ti gbogbo bi se tin gbo mi patapata ibanuje olori jori olokanjo kan enikan omode agba onile atalejo yo si di ayo loruko jesu on to yo to yen o ma pada wa seku ojo ni ti wa

tori pe mo tesiwaju eje npada sodo director agba baba mi to joko sorun awon na faye sapoti sise won ka bi o si unquestionable god unchangeable change omnipotent omniscient omnipresent eyin ni lana loni titi aye oba mi iseju oba mi wakati oba mi ojo gbogbo afuni mo siregun abani mu le mo dani olorun mi ti ki sun be ni ki to gbe o ko se binu si be ni o se dite mo opomulero akoko baba mi eru tin gbe eru mi asaju ogun lalo akeyin ogun labo the first solicitor general and the senior advocate, the anchor of a ship, the pilot of a plane, and the road safety of our vehicle. Ibere hati okun eni saju ateni ikeyin, the alpha and the omega. Abiyama agba oja yin ogboko tu ko si le faya lai lai abani tan abani da ayin tun wa mo nbayan debe olorun mi ti o la fi we ko leni to jo the first gynecologist surgeon agba abani gbe abani tan onisegun akoko oluwa ese oba to da wa si ti le ti le tomo tomo taya taya toko toko olorun ti o jade ni igbagbe e jade ni agbegbe edi omu wa sa ti o ran wa bi won ti fe kori e je ori be awon ti an de sile ona lese ara won ko e se ni gbogbo ona fun te se lati je ojo meje ijejo seyin e tun da wa pada siwaju yin leni amoriri yin o awa tan ba ta kan fi ratupa te fa anu so wa de ni ajitan nawo leni kekere ba de ni leni kan de gberun e se nbori gbogbo awon to ngbera ga soruko mi mo yin awon na le re sile tori ere Nebukadnezar sile fodun meje ko se en to mo po ba o si palace tori e fi supremacy yin han e se on tori pe ni gbogbo igba le nfi be ti tobi to be ti to be ti je e fi han ninu aye wa e se ni gbogbo ona amoriri yin o oba to yeye fara atawon mogun re sinu okun pa lojo si pe gbogbo ota to ndide lodi si wa le nfi han pe e ki n segbe won e ran won loye e re won sile e n fi han pe eyin na lo lorun ni gbogbo igba gbogbo iseju oba to pa wa mo bi eyin oju amoriri yin oba to modina odi agbara odi giga odi aboyi waka asope e se baba ni asanwo fun gbogbo n te se bi run ri wa ba je kiki ahan ko to lati san aduro ore te se e se ni wakati majemu tori pe en rojo eri en tun de sile en gba onde lowo alagbara en gba ogoro okan la tori bibeli wi pe ayo pupo nbe lorun lori elese kan to ronku pada tori pe tun jere okan losen ausi pada wa so pe e se torogo yin le ni fife ni keni tabi ohunkohun eyin nikan le o gba gbogbo ogo oruko yin o si di gbigbega o kiki yin o kan o tori pe gbogbo oju to sun ekun le o mu kuro le o no mi je wonu tori bibeli wi pe oluwa jehova yonu wa lo mi jenu yo si mu egan wa kuro lenu gbogbo araye e se n tori pe ti yeye gbogbo ni yeye eye pere awon aye pere ni gbogbo adoju ti ni pata awon na le doju ti e si ran awon olote lo si ile gbigbe mo dupe o tori pe e o tun fi han peyin le ran mi ise to ra ko pe en to ran mi ko fi mi sile be ni ko jowo mi ni emi nikan si tori oruko oluwa ile eso agbara ni baba e se o tori pe gba gbogbo ogo ni foruko oluwa

0: La Gelu FM. Jaga bago boletio. Maro wanso. La Gelu FM 96.7. La Gelu Baba Abadan. Ibadan to gbonile to gbalejo. Ilu Akikanju, ilu awon jagun jagun. Ara Abadan lo lomi agbada gbudu. Ogun pa lomi awa Abadan. Togun ba fe pa Abadan. Kudeti agbe won. Iku adeti ni le omo layipo. Iku adeti ni le awa. Aro adeti ni le eyin. Tikuta aro adeti. Lori ko wa gbogbo wa o.
1: Alaye ti o ti gbọ pe fẹran mi loga.
2: Rara o. Oga oga omo let me hear you say
3: tuale baba agbalagba
4: ogbologo. Aibu osan ibu ose mu mefa bosan ba dologba eyan ma pere meji. Eto ariya nsan ti gbawo tutuwo. Ariya nsan ri lode o ti di wakati meji.

aja ki nfi akoko iki baba mi dada mi o mo won ri o sugbon won ki mi seto yi I want to unlani I want to do un tiki ye e koko ba mi ki baba ojo alagba adesina alade ti gbogbo eyan mo salaga e ma se won o te nfe na wa olohun o mo feran yin na le tun ba wa so fe lomi ti o ti da wa mo pe wa gbo program bayi laarin ago meji se merin gbogbo ojo Saturday. Thank you so much adesina alade alaga ni e ni shubu baba mi won ni ye mo indi ife ma da si e wo ja fi yen le en ta won eyan so na ni pe kan ma ti school sugbon je ki n so fun ijoba ko lo ti le iwe o egbe awon oluko lorilede Nigeria lo ni ko n kalu ko fi di mole fun igba kan na sibe sibe awon kan si n se kini won se ife honu han ife honu han ta tun ri bi tan tun ti n sa ara won lada tun ri kitun ni awon egbe akoko lorilede Nigeria ati e wa mo side ta won wa bi side ijoba ni obi side ara ni a o mo itan ja fun be ja mo pa mo nlo moto to yi bobo moto ti ba ba elomi o lo to iku laye o ni ijoba gbe fun ko ma nanze 001 o mi gbo po ton ko fun won ni e nge o le ti gbo kan ja fa won akeko keyin awon NLC nko NUT won ti egbiyanju lote yi won ti le so pe awon se kini awon gbe strike kale se en to ku o nbe tele tele se o le so wi pe ki eyin oluko egbenule Oyo state ni mo nso ana akuku fun gbogbo wa se Ọlọ́run a fi ayọ̀ ẹ̀kún ọkàn gbogbo wa. Gbogbo èèyàn ló wá ń rìn tìfura tìfura. Àwọn kan lóko ibi tá wà ń gbé. Àfi bíi pé wọn ò gbọ́ ká kọ́kadà ó gbéyàn wọlé lọ́wọ́ òru.

0: come, brother.
1: Kama fa siko yi ki gbogbo wa pe aku wa siko yi k'Olorun ba ko ma fi so e so wa awon royin to mi gboro titi gege bi a se ma mu wa fun wa ni ose ose awon le to je pe onikaluko wa na lati gbo lati ka sugbon won di agbo ma le menu kuro to fa to nka lo ko se menu si iroyin akoko yi o ni se pelu gbogbo awon mo ti won ko wa eke lowo lowo bayi gege bi a ti se mo wi pe to eto dawo wa eke todun yi o wa yato gedegbe si bo se nse to re bo lateyin wa won je ki lo sele ni se lare wo gba gbogbo opo aye lujara kan lati ojo aje ose yi le to je wi pe gbogbo awon eto edawo ohun le ti won se o sese bere ni san san ni won ni pe pelu ebon ye se awon edawo kokan lojo aje ose yi won ni pe physics le ti won se lojo monday won ni a se doru ohun mani won ni to ja fe pe woko ti gbe question kan wa won tun ni pe ku supervisor ko tun pada ko wa gbo objective losan won lo lo fa to je pe ojo aje monday a se doru ni o won ni gba to tun wa di wednesday le to je wi pe won tun wa se mathematics won ni o ma gbenu tan gidi ni o nitori pe opolopo awon akeko gan ni won mo odo ti won fe da orun lasi ni won to ka to gbe eto question day center o ti re opolopo opolopo ti foju sona pe won fe de won fe de won ni pe pelu e lojo thursday bakan na nigbati won reti ki won gbe question ti won se ni role de le ti se agric practical won ni pe koda awon opolopo awon akeko lo sun center to je pe ko lori ofe lati lo le nigba to ye pe o se di ale ni bi ago mejo bi ago mesan to je pe o si tun nise lojo keji lo wa fa ti opolopo awon obi ati awon ajo toro yi kan ta fin wodi ajo to n seto idanwo asewole asejade kuro ni SS3 iyen waec ipe ki won ki lo sele won ni lo lati wa salaye ki won wa wi tenu won o won ni tori pe ko gbodo di pe boya isedanwo wa jade tan won wa ni pe omo mi o feli abi nkan kan tu se isedanwo re nigba to je pe won ti je ki won se awon eto idanwo ohun ni asiko ti o fararo rararara won ni kese ru asiko yi ti ilu ri bo se ri yi lo ye ki eto idanwo ohun ni o ye ko duro bo ti se ye ko duro won fasiko lati fi pe ajo waec to n ri se eto idanwo yi pe ki won se n to kan ni asiko yi to mo tu kuro nbe lara awon royin ti o mi gboro titi fun ti ose yi o na ni pelu bi awon ajinigbe ti won ti se ji opolopo awon akeko gbe atawon oluko won lati bi ose melo kan seyin won wa fi oro lede o latara royin to jade lose yi lara ti won bere lowo ijoba ipinle oyo wipe bon ba ti fi le se awon setan lati fi awon tawon ko si awon awon setan lati fi won le o o je kini won ni won bere gan pato won ni pe awon fe ki ijoba ipinle oyo ko se 1 billion naira si koto akantere to je po wa ni ipinle ti Benin Republic orilede Benin Republic bakan na won ni pe awon o tu lori ofe lati gba Hilux Jeep meji tatacha le to je pe ti ipinle ti ijoba ipinle Oyo to ba ti fi sowo sawon won ni pe ewo nise la won fi awon tawon ko awon fi won le won tu tesi wa la ti won bere lowo ijoba ipinle Oyo won ni gbogbo awon ti won ko ti won fi sa mo ni abolongo loyo ati lagudi nile ibadan won ni pe ki won tu won le nitori pe ara awon eyan won kokan won lo wa nbe won tu bere sowo waju si o won ni pe tan ma tu le se kan tu je ka awon ofin kokan le ti o jo ti sharia lo ko wa nipele Oyo won ni awon setan lati jowo awon tawon ko lati jowo won le o je un ti won fi lede o ti won bere lowo ijoba ipinle Oyo o je awon royin ti o mi gboro titi atude ka kuro nbe lara royin mi to tun mi gboro titi on tu leleyi o bi ati se mo gomina won nipinle Anambra Professor Chukwuma Soludo bi o ti se gbiyanju lati ri wipe on le gbogbo awon ti won pera won ni ranse Olorun alaye ti won pera won ni ranse Olorun alaye abi awon onisegun to je pe ofege ni won nise lo si n sise le lori o pelu e lose yi na tu ti ko awon mejo mi lo si ile ejo giga ni ipinle Anambra won je kini won se won ni pe nise la won wonyi won pera won ni ranse Olorun alaye won ni sibe ofege de ni won ni pelu e won tu wa ko opolopo awon ti won jo mo dibo nigba ti won ba fe se ise iyanu ofege fa awon ara ajo won ni pe opolopo won ni won ko ti won wode won lo sile jo giga nipele Anambra won lohun setan gege bi gomina won ti fi oro lede won ni pe ohun setan o lati ri wi pe gbogbo awon iwa ko to ti won wu lawujo lati fi ma gba awon ti won mo ohun ti won danwo yi won lohun setan lati ri pe ohun wa we gunle ni ipele ohun ko to di pe won o kuro lori alefa to akuro nbe lara awon royin ti o tun mi gboro titi ohun tu lele yi nigbati won ni pe gbogbo awon ti won je oludije si ipo are lorilede yi won ni nje kini won ti se lori ohun to sele lorilede yi awon ajo kan to nja fun eto moniyan ni won wo di opolopo awon loselu be wi pe aten gbo opolopo awon ti won fe dije dupo si awon kanrin kanrin ipo lorisirisi won ni sugbon sibe e je ka wo won ni pe titi de asigo yi awon ti won pera won ni oludije labe egbe oselu ko kan si ipo are ni odun to bo won ni kini pa ti won ti ko lori gbogbo to nsele lori ruke rudo ti eto abo ti ko lo bo ti siye ko lo yi to nibe lati wari ti Peter Obi ere ti se oludije si ipo are labe asia egbe oselu NDC iyen National Democratic Congress lo ti wa fi oro lede o di pe to ko si agbara pupo lowo awon lasiko ye o to tenu e o wa bu enu atelu ase kan leyi ti are Bola Ahmed Tinubu to pa leyi to ni se pelu awon ti won ko labe ijoba ibile oriire ni ipele Oyo nbi yi won ni pe ki won bere si ni gba awon eso alabo nu gbo leyi ti won ko ni forest guard leyi to ma to egberun kan niye nibe Peter Obi wa ni pe ko to wi pe ko ye ko je pe ru ase yi oni are Tinubu o pa leru asiko yi won ni pe baba lori ofe lati bi are lere wi pe se bi won te se ni ki won gba awon forest guard egberun kan niye yi se be ni won gba lawon ipele kokan be gege bi ati se ni won kaakiri oni iyen duro be oni awon ti won wa je eso amotekun to e ko won tin se won tin kopa ti won tele nipinle won ni so tumo se wi pe a ye won si a da won mo nigba tan ba tu wa da awon forest guard egberun kan le won ni bawo lo ti se ma lo won ni se yo ma lo be ni abi fun ro asiko yi tin kan ri bo se ri yi so ni won fi se ise ti won fe se ni won ni pe ko ye ko je ru asiko yi oni oro ma wa ma ta won lara o lo ye kan ti gbegbe se le gege bi asiwaju ti se ye iyen leader o lo ntumo se lati so ni ru asiko yen Peter Obi wa tesi waju oni pe gbogbo agbara o wa lo wa re lati se on to kan o lo de mo n to kan lati se pelu e lara to tun mi gboro titi e je ki mele yi wa nibi ti atiri agbejoro agba lorilede yi le to tun je aja feto mo niyan iyen barista Falana nigbati o soro siwaju oni pe bi gbogbo e ti se lo iya wa gbo wi pe gomina kan nigba kan ri nipinle Ekiti iyen Ayo Fayose o lo soro si ipinle Oyo oni papa gomina wa nipinle Oyo oni gbogbo n ton so na ni pe gomina mo si bi won ti se ko omo bo ti se ko won pamo atawon agbagba ti won ko na nibe lo ti wa da Ayo Fayose lohun oni ko ye ko je oro yi ni o ma so jade oni baba ni ka wadi ewo bo ba le ri mo je mi so lowo eni o te sita popo lopo wa kori o ja won royin to mi gburu titi fun ti ose yi oluwa to sin ade lowo
0: nisir ah oluwa to sin ade lowo bi bo o wa kan ka bubu yen le na wa ni ri nkan kan mu ngba koko bere to nta fi bere na ni wi pe won ni awon le we kan wa ntiti pa se kan si won le ni abi kan ti won awon eyan so pe kan ti won na ni ipe awon e ti ele ti lewe e wa wo ajo wa e ki se idanwo lo awon agbo jimo ajiyan gbe je omo gbe won le gbe awon student of fashion ka koko bere lati be se won le gbe awon na
1: ah ko si ere ti won le gbe atomode atagba kolo ma je ki a je tajeti won ni awon ti won de ti ko na an gba ladu a pe kolo o je kan tete re itusile ben
0: oda ngba wa so pe ko center le jigbe ajo wa e ki wa se de bi pe idanwo gan wa se
1: segesege
0: imi gan won lawon eyan gan ti ki ko to di akoko ton se gan awon kan ti ri
1: dada
2: to ti leak dada ti baba kan so lana pe awon omo po ohun ni omo ohun kan si fe se danwo ohun kan foju re na ni pe ko le possible ni isin ti e wa ni ka ma se nkan idanwo wo oru e jo se awon alase se won mo tan se sa e omo ma se idanwo wa go mokan la awon to wa nbe la ro kutukutu won ko won ka to so pa wa nse doro ati pe se ipinle oyo nikan lo ti ri be abi ka kiri nigeria
1: ke se ipinle oyo nikan lo ti ri be o ri be lawon ipinle mi le to je pe akoko na bi eto waek tan se lowo e bo se ti sisigisige yi atodo ajo waek lo ti wo wa kede lo fa na ni pe ngba to ti di pe eru nba onikaloku o n pe kawon na o to gbera lati bi ti won ti gbera
2: beni lo si bi koko woju le no minding the time to wa lori question paper to wa lori question paper
1: beni so won to ri pe won o dey call study and point ta won so ba so kokun ti lo gbe question won pe debe so pelu yen lasan o ti ma affect the time to wa lori question
2: to de ko ri be
1: ko de ye ko ri be
2: idi be n gana
1: idi to ko le ri be bi todo wa yi nitori pe ke se pe orilede Nigeria nikan ni won tin se eto idanwo
2: wa se se kan ti e wo gile
1: ah yo ri bakan
2: koni ro
1: nitori pe be ni awon question kokan abi to pe same thing ni pelu todo awon Ghana yen question mi wa to pe ke se same thing so le to ba je same thing ba ni yo soro kan to le wo gile tori lede kan
2: so ni sin awon omo ka cha ma reti pe won fidi re mi lo ni poropo
1: ah ka ma ti so be
2: ah kilo reta ni so be
1: eh ka ma ti so be
2: ba won po ya won oluko ba won pari e na loru ni
1: iro oluko wa pelu won supervisor wa nbe ati teacher school kokan na won le kuro
2: ati se ki se nu ila yi lo lawon omo tin kodonwo
1: inu ila yi lo ni tori ta ba nsoro pe won ko wa iklowo awon public schools ti opolopo school won ni ilekun
2: awon abi amomo po nle won lawon iya duro loju ti pe nti on ba pa ti o ba po mo mi
1: lojo pa wa si ni window emi o ni window mi o ni enu ona ko ni ilekun so ibe yen lasan gan iberu bojo ni to fi di owo alale tan so yen won ni lati ma tan torchlight ti phone komo le ri ni tori public schools ko si ina to kan to wo be bi gan fe tan generator
2: ina e jo tori olo eyan ara lo o kon loju nkan ta wa gbodo ma fenu so lori radio ni e je ka wo dada nbo la nlo lori lede gan se nkan kan ti e wa ta le so pe ah ojuse ijoba ni ohun lo nse mo da mi loju tada pe a ri awon obi kan toro yen ma ka lara ti won lo gba generator ti won sare fa wona wonu suku ko pe alomo yi ale sori re ni se eh eyin te ndari wa lori le de Nigeria o da bi pe n fina sori orule sun e si sun asun piye jara mo nkan to ye ke jara mo 2027 le nwo Olorun je ki gbogbo wa ju 2027 lo ṣugbọn ejo tori Olorun e to wa lo wa ni ke je ka kokoro run ton ka to ma mu mi e ta nje lowo ati je tan ati na gawo mi mo fe di president mo fe di senator mo fe di rep mo lo house of assembly mo fe di governor mo fe di gba mo fe dawo se mo wi pe owo Olorun na ni gbogbo e wa e ma je ka kiss ara emi nso gbogbo eyin te ba ti ni so oru tele tele council re o e wo gile e ti ku ti mo se lo ku awon pastor to ku awon mo ojo won ko won lo won wa nbere ransom temi won o le gbe lai lai nbo na ti gbadura ta gbadura na so won na ka lo to won ni ka ma ko ipejo opo ara wa sile be ni oro Olorun lo so be sugbe mi ran ti okunrin kan ton pe Nehemiah won lo di ilu enwo lo o wa lo ba oba kan ton pe ni Atatasta ti n ba ran ti dada o de ma n gbe oti lo si odo oba yi ni o wa gbe oti lo ewo te ba de bi apalo abi te hotel e ri pa awon to ma attend si yen torin terin to yaya ni boyo okunrin ni boyo obirin lo fe attend si yin o oh hello sir good afternoon what do you care for what do I offer you inu yin na dun terin to yaya na le fi so nkan te nfe koda nkan te mi yin o gbe kan tori pe ro mo omo ri omo to cham in te mi o gbe kan wa bere mo ba gbe price list se won waju ti wa nko ma je mo ni 5000 What about this one? You said 25. Okay, this is 155. All right. Tori pomo e se dada. Nje e je mo pe Nehemiah lo si waju oba. O ko joroju. Oba wa wo pe okunrin ki se bae. E se ti oju re fi faro. O de da ba no pe oju mi o se ni faro. Ngba ti awon ilu abinibi mi se nda oro lo. Ki lo wa fe ba kini ka se. Ah, e pase ki wonu gbo. Ki lo gegi kan fun mi lase ki gbogbo nkan to ba wu mi ti yo ba mi ta fi lo se odi yen eni kan ko fun mi se mo po ba gba be tori pe ni yen se kini ori irin lo tin soro yen a da oro ta de nso adura ni ko rigba ta o ya loruko je lati jo te si tin pariwo o ya o ta mi o ya olorun ba mi lu pa o e gbo kini kan e je ka gbadura Olorun ni jo to ba de ah je kin bo joba wa kan ri to o ya e gbadura loruko je oruko Jesu ijo to tin pariwo o ta e melo loku iwo to lo so oru gan bo ba tin bo bayi ta lo kokko gbadi o ya e gan na ni o duro di ori o ki o ka bo ah bo ni omo mi adria made gbake won de ni o gbodo ba ya soro ni won na ba dinu lo ba ya soro o to ti rogo mi o so pe kan ma lo si church omo odo na won ni ko fogbon se ta ba ma wa church ka gba yi pe be secure dada o ki se pe gba yen le wa te le ta ati baba ko si pe e gba kini kan ti o mo so yin e ran so pe olorun ni so mi olorun ma so yan ni toto And the Bible says, wash and pray. Mm-hmm. O ti koko pale un gbogbo mo ko to lo ma gbadura. Ki se pe wa lo n gbadura pelu opolo ori e lasan ko ti wa bi ri pe Jesu a gba e sile. O ba ti stupid. Olorun ki daru wu adura be o. Olorun ran wa lowo mi o ni ka ma lo josin e ma si mi gbo o. E ta fi se ni so oru e je ka se nso osan iso osan un gan hey ka duro ti fura ka de ti yan awon eso soju ona awon ti won ta ti won capable elomi a le ma bi mi le re nsin pe iru eso wo se kan lo ko awon opc soju ona ni mo pe ma wo pe a opc ologun ni wa ma defender wa to je pe jesu la gbagbo nti mo nso fun yin e ko yen ele lo gba olopa kan duro sibe awon toju won rerin rara abi awon se igba mi wa gan kan ka fi mu finle gan ni lati wo ayika dada lati wo gbogbo e kini won gbo o ma se so pe if you see something say something shaman san kaka aki san kaka la gbe shokale o ye gbadura e gba gbo tako Eternity not e mo won ti iwa wo on kaluko afon dagbe e ti gbagbe ti Catholic Church lowo bo se pe won se lati bi odun bi melo kan se bi odun merin ko yen won se wa so pe won dajo kan lo yegi fun awon eniyan abi egbo odun kerin eni na ma adura won yan to ku ni church ni owo ti o je pe ilu gomina gangan to wa nbe lowo lowo ngba yen roti mi akeredolu e ma si gbagbe pe roti mi akere donu o gan lo so ni gbowo mo se da ki la npe won yen amotekun le ko pe si gba na amo n to se o to bere si ni saisan eyin olohun nu bi la saya abeji ante si waju lori eto e je ka lo sodo segun balogun eti e melo ki lo ma fi nwo kaso
3: insecurity anso eyin o le soju nitori pe prevention is better than cure o san ka tete sora ju ka ma wa ona abayo si isoro to ti detan ewo eje koko be lati inu ile nitori ile lati n kesorode lọwọ ta wa yi looto eru wa lati ta laarin awon eyan atomode atagba omo kekere kan mo odun meji lo nsukun kilode oni I don't want to go outside kilode to bandit is outside imagine omo odun meji o ti mo to nje bandit ha ngba ta wa si wa ngeke se la fese rin bayi ta mo lo school ta po awa mararun ta mo lo ani all the balogus you are late a fese rin ni o te legbe titi ta ma lo ta a ma wonu inu gbo agbanu gbo lo sugbon nisin tori idi eyi to ba se se ko ti egbiyanju ma ka awon mo nle fura re iwo iya na ti egbodo mo toro ko bu ko mo litu nipa nkan ton ko ko ma ko won om le om teach your own child ni time yi ma wo pe tori pe won close down school pe won ni kon go on strike awon kan lo koko dide they call themselves action group teachers awon lo ko we ah ta ba dake en youtube don so pe kon strike won so pe anybody lo joko a de tun lo school be ta ba dake ti re ba tun lo sele ta lo mo en to kan awon especially awon ti school wa ninu igbo awon ti awon kon wa ikan ti eni nibi ta won wa yi gan pe won kon ti eni ko mo won kon ni pe everybody on the straight line ni te mo to won igbo tori pe inu igbo gan ni school won wa tele already so awon lo kokko yari pe awon oni ti eni e je ka kokko jade ka lo kokko ma pariwo na e lo school eyin te ba fe lo school e lo teru n bayi e won da e je ka wa jade ka lo ma ska lo bagumina pe e je wa nkan se awon people ti n lu ojo melo kan nigba yen ko ti ju ose kan lo sugbon nisin o ti wo ose meta koda is now 22 days omodun meji 18 months ati bebe lo so gbiyanju ba won se wa wa nle yen ma je ki brain won ma lo le o nitori pe mo ro mo ko lekan o ti o je wa eki lowo ni o ti gbagbe opolopo english won lojo wednesday english jali mi mo ba nbi lawo ko so ko omo to de o da pon lo bi lati na awon ti mo tun mo o ti gbagbe a lot of things when ah e je lo gbe gbogbo kini pada so iwo obi mu kini lo kokudun gbogbo kini si ma lo le gbogbo a si lo le a si da sugbon in to ba ba e ma je ki nkan ko baje koja be try to homeschool your child ekeji ture fun eyin baba mi abayawo eyin di won te nkan to te to te njaro iran ni internet ni pe won le keep malice ah owo to wa e mo keep malice ibi to ba nlo je ki yawo re mo ti e wo 50 million yen ransom po nbo lati lo ti fe ri 50 million copper kan no gbe ni jeta nsin ba ton post pe 40 million omo yen Kwara state lo ti fe lo gba kini re o eh is a copper 40 million iwo oko ma bayawo eyin odi ri pe o toju family e ko ejore dada lori obirin awon obirin niyan ba wi I like it party eh se kari mi aso ebi won so fun yin ke sora lori aso ebi e si tun ra orisi je lo party kakiri reduce party bayi won tun so fe lo mi olohun lo nso mi ah lolohun oso e iwo na so ara re sora re ma lo gbugbu party bi ti o ba ti compulsory is not necessary for you to attend all parties all engagement ko ma lo kakiri ni time iri po ti egbiyanju ko toju are ko de ora joko tilsile so ma pe wole ago mefa ti to mi lo po ta to ta gbe ju na na ko mi lo ko ka gbugbu e na tan olon lo ran wa lowo sugbon ri pe security abo e personally iwo lo le abubare o ri pe won ti e ko protect are pe ko ma je egbe now e te ki won lo si odo awon eyan kan to je pe te ba pe won e pe won le mewa won ni gbe ko won ma fi fo won si dnd do not disturb won pe won ko ni vibrate ko ni ring won ni mo pe eyan pe won o mo pe enikan le pe ensin elomi won a pe ensin bai ani sibo se pe mi ton ni ewon ohun pe jare wahala oko mi gan ti poju ah so mo pe en to sese pe e ton o le fe so fun e pe enu gate to fe wo yen awon kan ti wa nbe to fe pe e pada pe ma wo be dogbo gbegbe lo ma wo nu ile won ti duro die nbe ton phone e yo ku silence ni time ma je ki phone e ring le meji ko to gbe to ba ti ring pick immediately to ba de ri security point kan to le fi so fun enikan sare pe yan ma dake don't just be silent now mo ri iroyin kan ta won olopa ton gbe jade pe won mu awon kan nisin pe won ti ma awon kan to jo to sumo oro igbesumo mi to sele ni orire local government won de mo wa kakini yan ogun gan mo ri pe awon kan wa nbe won so pe suspect tori teyan ton ba ti prove yan ran ko ti the criminal suspect ni se mo pe lomi le ma je ooto because awon kan wa to won trace account won sinu transfer tawon bandit nse transfer yen o wa awon account ko n wole elomi o wa wa ki alesi o lo pos o lo gbowo nigba to lo gbowo kan o wa sun to o kan ma je keyan kankan lo phone e abi kon ni kon lo account ensin you have to be very very careful tori ara en okay awon to ti koruko won ensin bayi won ni won ni address won le ka ma ba lo wa won wole sugbon won ti nail won pe any buy any buy account e o jo mo bayi won daruko bank e won se beyen beyen so ibi to ti interest e to kan ba wole abi number kan pe e ma jayan phone e ko pe anybody se mo pe awon kan tu wa ti won se bandit o sugbon won dogbon fi kini n se ona mi legbe ara won legbe egbe to wa dogbon ma fi se jaguda ta ma fi se orisirisi eyan buruku ni won to wa n fi nkan won ti ri opportunity iwo na sore personally ni time yi ri pe o mu security are ni okukudun o ni akoko fun e nitori pe to ba stay safe to wa dada ti o si nkankan to se to de wa vigilante iwo lo le ri eyin 2027 to ropo lopo to ma npa 2027 mi tere bo 2026 o si ni se ri pe 2026 ba si orisirisi lo nche ni odun yi nikan losu to koja nsin orisirisi ro ti sele tori e iwo funra re make sure pe o protect ya re de gboro si ra yin lenu ejo bara yin soro dada nsin nile lomo si baba si ya si oko e je wa united ke se ra yin loko nitori pe 40 million ransom is not easy to look for de toju are dada segun balogun lo ko ti mi la pa bi loni EMP ni no kijemi.
0: Adukwe kwe
4: opa. Appreciation.
0: Adukwe lo wolo. Etu ente si wajoro leti bo yen o. Oni ye o dede ba ne o rule. Wole ye e o rolo mbo. Iti e me lude mwa pwe, oni meji, ki lo fin she, oro lo fin bo, ma je alak bo, ya alak uko yi, de ma fura, oro ti ya bansi ya li lo, ko ma fura, ko aro ale ko yi, ni nu o mbobo, e je ka ma fura, e je ka wwa mwa ton kwe, mwisha ma oro lo rumba mi, ma kan jika le wun, ni kon mi mo, ma ama wawo, ipi omo odun meji ninu ogbo efun wa nbe awon efun nu bodo yato se efun ogboro yato si efun awon eran buruku nu bo wa nbe o e wa wo ojo npo omode omo fe seyan o fe sega asoyo kan to wo na lo ti wo lati jo ewon oparo omo fun won wo efun omo mi ni kurakusa lara o ti wa gbogbo are patapata won keta fun awa ri pe ninu lakaka lati dola awon eyan ro pe aitete lo gomina ikani won o nkankan ojo ti isele ti sele ni gomina ti wa nbe te ba mo kina lawon alabo fun kini joba ni awon otele mu ye fun esi ri pe ti gomina o ba lo bi kan ko leku girin lo even be ba pe gomina wa si party yin awon advance team kan ti koko wa fi mu file se ise pe won fe se gomina nka aga ti o joko si won ti gbogbo awon detective devices yin won ti gbe sibe won ti wo se pe ti ri bomb mo bi nkankan e ma je ka bu gomina emi gbagbo pe gomina n ba ise lo labenu ele keji to wa dabi re awon ara bi won lawon fe foju kan gomina gangan funra re ohun kan lawon fe ba loro eyin na koko bi rayin lere nbo ni kipade yan o ti waye se won o wa ba gomina lagodi ni abi gomina ni o lo ba won se pade ninu igbo what an insult e to wa so pe okay o 1 billion naira $1 billion eight one in so billion we see Nigerian banks and the gbe lo so rile de bene pe ba wa se yen ton awon moto 4x4 Hilux yen won le ko meji le e ba won ra ye apo resi bayi e ruru e ba won ra iresi gbogbo nkan lori sirisi ti o absurd o riyan leti won so lo to a fe kan ko awon mo isile
2: ṣùgbọ́n Yorùbá sọ wípé pẹ̀lẹ́ la fi pàmúkúrú pẹ̀lẹ́ a gbọ́dọ̀ kùgìrì sí wọn torí wọ́n pe kinní kan ní colossus n tó bá dẹ̀ fi mú wọn tán fi ń pa àwọn ọmọ tá a la fẹ́ dóòlà pọ̀ máwọn ẹni ti bí yẹn kí wá ni ládìjà ń ta lọ ṣe a lọ dóòlà ẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan inú bíbélì mo máa ń fẹ́ràn láti máa sọ̀rọ̀ bíbélì ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ jẹ́ mùsùlùmí àbí tẹ jẹ́ sìnmí ẹ rí i pé wọ́n rán àwọn kan lọ síbo jẹ́ríkò láti kọ́kọ́ lọ ṣe kíní láti lọ ṣe amí wọ́n lọ bẹ wọ́n ṣamí bó la lè gbà bó la lè ṣe èmi gbàgbọ́ pé ṣe ń lọ lọ́wọ́ bàbá wa ní Àbújá ẹ lè máa rò pé bàbá yẹn ò mọ ohun tó ń ṣe òun náà ò ní fẹ́ kọ́ dojú ìjọba délẹ̀ mọ́ ọ lọ́wọ́ òun náà máa fi ọgbọ́n ṣe ni etí mọ àwọn aráabí ẹ mọ wọn dáadáa mo ń gbọ́ program òbí lò láàárọ̀ nítorí mi lè ṣe kí n má gbọ́ àti èyí tí double a náà ṣe máa gbọ́ díẹ̀ kí n tó kúrò nílé kémi náà ń bọ̀ ń bí ẹ gbọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ kan ní north tó ń sọ wípé kí ló wẹ̀ o ṣe world citizen náà pè náà àwọn fúlàní ẹ̀ ìpè ọmọ àgbáyé ni wọ́n kò síbi tán wọ̀ tí wọ́n wọ̀ àwọn ló ní gbogbo lẹ̀ ẹ máa gbọ́ ó wá ń sọ pé àwọn ìyẹn lè gbé mọ AK-47 tí tó sì ò gbọ́dọ̀ gbé èmi tí ọ̀gbìn tó sì ń lé wọn gbọ́dọ̀ fún tó sì ń bọ̀ ẹni tí ó pa tó sì ó ti fẹ́ pa wọ́n tán tó sì mímọ ni adé lọ́wọ́ tó very tough guy ó kọ̀ tutù lójú ni èmi máa ń stọ́dí èèyàn tí mò ń bá wọn pé kò gba gbẹ̀rẹ́ ẹ understand ó wá ní káà má níbọn ṣùgbọ́n káwọn ara bí níbọn ó tọ́ọ̀mù tí ì ṣe gómìnà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó mà kígbe ó kígbe nígbà yẹn àwọn Buhari ṣàrúrò àwọn ẹni yẹn lágbára Buhari ti lọ sìn yìí o n tó dálẹ̀ ló sì ń jàràn ìràn ńlẹ̀ tá a tí mọ kí là ṣe ń bẹ̀ ìmọ̀ ọ̀pọ̀lọ́wọ́ akọ àmọ̀ ṣe láàrin ọ̀sẹ̀ ta wà iná kọ́ ó dàbí bí ọwọ́ alẹ́ mo kàn ṣe ni èèyàn kan sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì àwọn ti dóòlà àwọn ọmọ yẹn mo wá ń wo àwọn ọmọtẹ́ iná dóòlà àwọn máa mò ń wo bí ẹlẹ́rìn ìdòdò lọ́wọ́ wọn ń bo wọ́n ti rẹ́ ẹlẹ́rìn ìdòdò kinní kan mò ń wojú gbogbo ogun rege aṣọ ara àwọn ọmọ yẹn wọ́n tó tún ṣe mi rò pé òótọ́ ni story ele ó dàbí pé n bi intersport kan tó ti lọ sẹ́yìn sẹ́yìn náà lọ mú pics yẹn tó tún jù fún wa ẹ má jẹ́ ká máa gbé ìròyìn òfegè ìròyìn tó kàn máa kó wa lọ́kàn sókè lásán tí kì í ṣe òótọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ọlọ́run nàìjíríà ká mi lára gan o sincerely ó ká mi lára mi ìmọ̀ bó kẹ́yìn náà lára. lágbára ọlọ́run a máa lùlù náà níta máa jó at the end of the day nígbàtí kinní ọ̀hún tó bá ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká bọ́ sí pápá china lórí ètò àwọn arsenal gunners gba league inú gbogbo oníkálukú ló ń dùn àwọn èèyàn ti jó káàkiri ìlú ṣùgbọ́n ń gbà wọ́n wá débi champions league champions league yìí láti bẹ̀rẹ̀ débi tó bá dé kò sẹ́ni tó nà wọ́n ó ṣe wá jẹ́ pé ìparí ni wọ́n ṣe wá náà wọ́n tó wá ní psg wọ́n tún wá ń wọ penalty tó ti ẹ̀ kan ti nà wọ́n ní regulé bíi ṣe bíi 5 minutes láti kọ́kọ́ score
4: 4-6 minutes
2: ẹ̀yọ́ wọ́n náà wá lọ ń dílé èmi ò mí orí wò ó dẹ̀ dùn mí orí wò wọ́n náà lọ ń dílé ẹsẹ̀ kan jẹ́ wọ́n ti gbàgbé pé the best form of attack is not to defend though is to attack ṣe àbọ̀ pàwọ̀ náà ọ̀rọ̀ yẹn ní í ṣe pẹ̀lú nàìjíríà náà a lọ ń defend ni tán bá ti kojú wọn láti lẹ̀ látàyè bàbá Buhari a ti ṣẹ́gun kí ló fà tí arsenal ò fi gba dọ́bù gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wo àtẹ́ta.
4: ó dàbí ìgbìyànjú ọmọ ènìyàn náà ni nígbà tó bá ń le tó ṣáà ń sátọ tó dẹ̀ ní ẹ̀mí ìfọkànsí wọn a máa ń lo gbólóhùn kan wọn ni pé kò tí ì tó yọ sí tí ò bá ìdálẹ́ ìrìn àjò arsenal ní champions league 2025-2026 tó parí yẹn débi tí wọ́n bá dé yẹn ká kí wọn ká yín wọn
2: kò yẹ kán má gbà
4: kò yẹ kán má gà ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n fi máa dé final yẹn ìgbìyànjú yẹn ò tó ni nítorí pé tó fi lè mú wọn ti score ní 4-6 minutes tó wá ku 84 minutes. Ni gbogbo 84 minutes yen won wa ri go kankan mi mo ta yen to fi wa aye to lo score mo won lara.
0: So 84th na to score?
4: No, pe won ti score lati 6 minutes lati bere game yen.
0: Eh.
4: O wa ku just 84. O si won ti ni 84
0: okay,
4: but 84 minutes.
0: Pari. Okay, lati pari.
4: Because I wanted kun won ti wa one goal jade ni 6 minutes.
0: Mhm.
4: Kan ni ke won double effort yen. They should be able to score more than 2 goals.
0: Mhm. To ra won yen na ma jijaguru ka ron le score won de si lele.
4: Ehn. So kan ni ke won ti lo ni bi 2 or 3 goals ahead.
0: Ehn.
4: Pe won ti score yo kan yen sin yi ko ni ba effort yen je mo lowo but o je eko na ni fun everybody na gege bi a se mo pe ri daraja un ko ni leko ni pe eyan tubo tu ma tera mo ni
0: ti o bai ti itan ke ma ro poti tan
4: ko ma ro poti tan on lo ba won de ibe yen
0: oda e wa je ka wa si pin le oyo
4: okay
0: upshooting upstairs shooting sa lo ma ba wa se ope lo pe ranger to lo ka ikorodu won le to tun lo lu ikorodu la lu baje anu baje se ba nsoro nipa Niger tornadoes awon Niger tornado boom Niger tornadoes bu lo ye ka pe won won tun gbe wuro si shooting loju ṣugbọn tori pe awon yen na lose by wide margin ari pe ano continental kilo watuku
4: ibi to ku si o na ni pe awon ti won wa ni agbon isakoso to nti igbemo shooting stars gbogbo bi to ye ki won sise le lori bayi nikan ise le lori akoko na nitori pe o ti kuro ni pe won fe gba NPFL yen ti league Nigeria nikan bayi won fe gba CAF confederation so ifese won se yen yo ma po si bon se awon le ta tin gba for like 3 seasons nsin to pe league Nigeria nikan la face.
0: No face
4: but this time around won ma face continental yen won tun ma face si league na so won nilo lati ise lori awon players
0: two legged lole
4: wa bai so won nilo lati ise lori awon players won ri pe awon need to ba je goalkeeper nikan ise lori won bai gbogbo awon irinse won yen ko ba de kun wa ta ma ti ma lu player kan ni continental match yen o ti le re abi ko lo ni injury ko won ni ko ma lo affect league ti le tori mejeji yen na ni won ma gba papo be
0: so ri pe o ye kan lo gba awon players si abo ye kan fi le be because la won teams mi wa ti won rajaja no to sugba awon mo kan wa ti won rajaja e je ka wo iru boy kan ti won no mu nje lati shooting star lo fun unity cup e ta gba lenu jo meta atawon boys mi ni local league wa won ma sha na so ye ki ijoba kan gbo gidile lati recruit abi ka ma awon ta nlo yen na ni ka ma lo lo kini kan junior nja yo ba mi junior ko lo ko bobo yen ni shooting stars won ma npe lagba abi nkan kan tin ba ran ti dada o ti pe ti mo ti lo stadium
4: won nilo lati tura players si then tori pe ta ba nilo lati ta ba ra players o ma boost awon to wa nle na ko re se ke boya kan foju re na awon ti won ti wa le won to ise papo na ni kan le re result ti won fe le ba yen
0: won de ti tun le tun se ka won to wa nle tele na kan tun jawe so bi
4: won jawe so bi si encouragement na lo ma je ko ta ma ti ri pe won ti ra player mi wole to de tabi elegbera to mu result wa awon to wa le yen na fe tun ma se dada ka won le ma deliver
0: gbogbo nkan ta wa nso yen na o da lori owo
4: owo na ni
0: n gbogbo ti rowo se gomina se tan ti kowo le
4: to wa ri pe ta ba mu die die
0: ati gomina ti de ko da ora ikon lo relegation won pada won ri bi lo continental kan olorun wa ba won se to go le le bayi ni to go ori ase lo se won o sa se pe nipa kiko wo le abi ka tun ma wo ba se won tele
4: o sumo ki gomina se ase pe re idide ni pe tawon ba submit proposal pa won fe ra player bi marun tagbara gomina ba kala pe eja kokoro ra meta na mo ri pe ara e na ni o to awon ti won na kan sise to ye kan se kan submit proposal sori tabili gomina won tan fe papa won player atawon goalkeeper stand so yen
0: if e DJ agbaye yo be je jo yo ose ikon
4: ose ni ta fe mu e
0: ose ta fe ma ta ma mu e ni awon eyan bi sigogongo ti won pe ni si Ronaldo ati Messi pe lawon mi bebebe won ti dagba ora pe Neymar na the silver o wa lara won ora pe last world cup won lele
4: last world cup
0: yo wa je last ko je last who are the contenders and the pretenders tabawo awon teams to won qualify
4: pelu bo se wa yen a ma soro awon ti won je kanrin kanrin to sumo k ki won wo e
2: ma gbagbe o Spain gba friendly kan lai arin ose ta wa yi o
4: to so mo Spain wa lara won na France wa lara won
2: ni awon contenders
4: awon contenders yen Spain France o so mo
2: England nko
4: ah o so mo England na ko lara won contenders e tori pe le ti won gba last yen won gbeyanju
2: tushu lo den ko won lo ba se won le tushu de sale koko
4: ah o sun ai we won le materials awon player yen de ori won pe then won young most won young so they be able to deliver to ma ti de wo pe ba won se le adapt pelu
2: so pe saka
4: yes o wa nbe
2: Rashford nko
4: ah Rashford wa nbe
2: o wa nbe
4: Magua ni mi ro ko Magua
2: mi ro ko mu Magua lo won mu Magua
4: so I want to wonder awon contenders yen
2: àwọn wà lálẹ́ pin pretenders tó jẹ́ pé akàn lọ kún jọ ni.
4: Ẹ wẹ́ a sọ àkọ́kọ́ a máa sọ nípa àwọn tó jẹ́ debutant.
2: Tán kọ́kọ́ ń lọ fúngbà àkọ́kọ́.
4: Àwọn yẹn ni tẹ́ pé wọ́n lè má lè kú.
2: Bí orílẹ̀-èdè wo wà làwọn debutant yẹn.
4: A ní Cape Verde.
2: Ok ṣé àwọn yẹn ò lọ rí ni.
4: Wọ́n lọ rí. A ní Curacao.
2: Curacao.
4: A ní Jordan.
2: Nbo yẹn nbo ni Curacao wà l'Africa.
4: Curacao yẹn àwọn Caribbean countries yẹn. Àwọn Caribbean
2: countries. L'Africa wà yìí náà.
4: No.
2: Mo rò kò sọ pé Africa.
4: Africa kọ. Cape Verde wà láti Africa tó jẹ́ debutant.
2: Okay, okay.
4: Àwọn Curacao yẹn ló jẹ́ Caribbean countries yẹn.
2: Okay.
4: Then a ní Jordan náà ní Mid East.
2: Jordan.
4: Yes. Àti country
2: kan. Odò Jordan ni táwọn èèyàn là kọjá ń gbà yàn àbí ìṣe bẹ̀.
4: Òun náà ni.
2: Ẹ àwọn ìbò kúkú ń dọ́gbọ́n kúkú ń yí gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ.
4: So àwọn debutant
2: yẹn ló pé àbí Egypt ibẹ̀ kọ́ náà ti ná lọ kọ́ àwọn ọmọ Israel ṣé ìṣe Egypt ẹ̀yọ kan yìí náà àbí Egypt míì wa.
4: Egypt yẹn náà ni àgbọ̀ Egypt míì.
2: Ẹ má ṣe o. Bó wá lóyìnbó gan tiẹ̀ ṣe gba gbogbo nǹkan mọ́ wa lọ́wọ́ tí wọ́n wá ń colonize wa.
4: Ẹ bóyá tó yẹ pé ọ̀làjú dé ti dọ́dọ̀ títí wọn ni.
2: Níbo lọ làjú gbàdé bẹ́ẹ̀. Ẹ wá jẹ́ ká wo Iran.
4: Ok.
2: Ẹnu ń kùn wọ́n ń lọ wọn ò lọ. Ceasefire lónìí pẹ̀lú America àti Israel. Iye kìíní kankankan lọ́la igbá bó làyìn ò ṣe rí. Ṣé wọ́n lọ àbọ̀ ọ̀ lọ? Bí wọn ọba lọ ṣé wọn fi Nàìjíríà rọ́pò wọn.
4: Pẹ̀lú àkọ́kọ́ náà pé ṣé wọn á lọ àbí wọn ò ní lọ yẹn. Kò sí nínú ohun tí FIFA fẹ́ deliberate nítorí pé tán bá jẹ́ pé àwọn country tó yẹ pé àwọn gangan ni wọ́n ń rí sí bí wàhálà ṣe ń ṣẹlẹ̀ táwọn kan tán ti gbégi dá bí Russia tẹ́ pé wọ́n wò pé Russia gangan ló dìídì lọ kogun ja Ukraine wọ́n gbégi dá wọn lẹ́yìn. So Iran ọwọ́ tí wọ́n ló wà bóyá àwọn ò lọ kópa àbáwọn ò ní lọ rìnrìn àjò lọ sí America àbí Mexico àbí Canada yẹn tó wá rí pé àwọn àti ẹ̀ wá lọ rárá kò sí nǹkan tó fi gbà sùn mọ́ pé bóyá Nàìjíríà lọ rọ́pò wọn.
2: Torí kò sí ní continent
4: wọn. Àkọ́kọ́ àti ní continent kan náà that's one and secondly kò lè kí ṣe pé bóyá àwa àti wọn pàdé láwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó wá fà bóyá wọn náà wà bá nà wọn tọ́lẹ̀ wò pé ẹja fáwọn tó ti nà wọ́n yẹn lórí ọ̀fẹ́ kan máa bọ̀ so kò sí sort of the line.
2: Ó dáa ká tiẹ̀ tó wá sí pé ìdíje ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo orílẹ̀-èdè bíi France.
4: Okay.
2: France ká wo àwọn bíi Argentina.
4: Argentina.
2: Brazil.
4: Okay.
2: Kí ni wọ́n tún ń pè é náà Germany.
4: Germany.
2: Inú àwọn kàrin kàrin yẹn tá lérò pé ó ṣeé ṣe kí ìfẹ́ ẹ̀ já mọ́ lọ bóyá ká tún mú Portugal náà sí.
4: Ó sún mọ́ Spain.
2: Àwọn olówó àn Spain yẹn tán fi ju àwọn ṣe bí France yẹn làwọn kinní wà àwọn èèyàn bíi kí lorúkọ ọkùnrin kan tí wọ́n ṣe akọ tó wà mọ́ yòǹgbà kan tí wọ́n sábà yíra tó kúrò ń bẹ̀ tá àgbo kọ ẹ̀ mọ́ yìí France yẹn wọ́n máa ń láwọn ọmọ tó ṣe gan.
4: Àwọn tí
2: Mbappe kọ ọkùnrin yẹn alákọ̀ báyìí bọ̀bọ̀ yẹn ó mọ bọ́ gbá gan òun àti kílẹ̀ ń pè Neymar àrùn kan náà ló ń ṣe wọ́n akọ ló ba kárí àwọn jẹ́ ká ṣakọ burúkú báyìí mo ti gbàgbé ọkọ ẹ ó wá play man u rí man u ti máa ń score dáadáa bábàrà pé máa ń ṣe fọ́ ló máa ń wà kí ló tiẹ̀ máa ń wọ̀ yẹn mo ti gbàgbé ẹjá fọwọ́fọwọ́ ẹlẹ́. France ni àwọn ọmọ Africa tí wọ́n naturalize.
4: Sọ́hun yẹn.
2: Ok ọ̀yà máa fún mi ọ̀yà.
4: Nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn countries tá à ń sọ yẹn Spain, France, Germany,
2: England.
4: A máa sọ̀rọ̀ bí wọ́n ti ṣe ṣe sí láti last World Cup. awon matches won de ti gba so far na gege ba FIFA according to FIFA windows awon activities won yen but se tabi le gbe si up to date olo mo saba fa to pe awon ma ti ni green light yen le pe o sumo ka won yen de the last three sections of the tournament so raba yen so ro pe awon France Spain ta daruko yen awon yen bi won wa ni top 10 the first 10 according to FIFA ranking so o man rorun so o man rorun fun awon yen to de pe ise ti onikaloku won na ma se o ma le je ki o sumo ka won olori ofe ati so pe o ke o won a de ipele bayi akoko amo ke won a kuro group stage won a kuro quarter final
5: amo lo ni
4: Mbappe France ni
5: aha awon Lukaku Belgium so qualify she won the lo Lukaku
4: ah o si wa won si lo
5: o si ngba ball fun won be
4: yeah tori wa won yen o ti won ti yang boot fun national team
5: won si okay won si play na ni kini na ni club level
4: side yeah
5: all right pushing play o de ti mo si e si wo kini highlight kan recently bayi mo ri pe o tun tabi ele pe lati wa lo papapata
4: okay
5: Real Madrid ati Mourinho oni Mourinho lo nbo bayi bawo le se risi London Mourinho
4: atun abi wa se man so yo bayi na pe orisirisiri deployment lo ma sele isipo ropo nitori pe opolopo awon to ba je agba bolu to a fe ki o fe gboran yo farabalẹ fun Mourinho ile to jalagidi to do ni wa ipanle ko ni fe ki Mourinho wa tori pe disciplinaria oni Mourinho ko gbagbere won so ba ti lo ti o ti fun result akoko gbedoko awon to re serious yen afun si won so awon to ba de ri pe awon fe because o je olukole to je pe ise ye iriri de ti po to ba je pa gba oluwa wo pe eni yi yo ran career ohun lowo yo farabalẹ fun Jose Mourinho bo se n pada bo ni Real Madrid yi so emi wo ye wipe yo deliver ni Real Madrid awon agbabodo ti won je onipa le nkan kan yen ni won ni ri idijoku nibe lodo tie
5: ba mi dagbere ka pade lo
4: se e se tan gbo wa oluwa to sin ade lowo the night presenter loruko temi
5: eyan wa e je ka lo sagbon ti kede ati poluwaja e ma yi kuro nbe o e fi na be e se ko wa be
6: lagiri wa 26.7
7: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
8: Ara o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti won edagbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan ese kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni molete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafia ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
9: Oya, eyin omo lowo ijon o tun ti ze. Fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash lera lera lo ni back to back. Abere latori New Year Cashport lo sori Valentine Cashport. Easter Cashport nko awon eyan tun gbenu si yen lo ni gbaye. Workers Day Cashport yen gan lo fa fa. Ka ma wa ti so nipa Ileya Cashport pelu eran agbo to seme nko e. Cash eleyin jo anu ti a. Omo ma lo fa ti ka se ba ti sade un o ma set ni set ni ni bayi asiko ti to lati gbenu si mid-year cashport tinu osu kefa yi ugbo to le ni milionu lona dota naira 50 million naira ni awon oloriire to le ni 60 tun ma fi se ifaje ni gbogbo ose omo ya ma le body mole gbe body e
6: anfani wa fun e lati gbo pe lori gbogbo games wa to ba ta to ba se ta si ni wa se gbenu sisi o Wednesday June 24 yi ma tun po ni ti gan pelu seke dugbe owo lotun lo si lori Splash FM *347*1004#. Lori Lagelu FM *347*1004#2#. Tabi lori website wa

0: agba olohun
1: ami o ase
0: ani fojo olojo lo a si ni ko saamo awon to si wa nbe ne olohun wo la wakati yo ba wa yo won o
1: ami o ase
0: yes sir oni ke ni sir
1: ase sir o
2: Hello,
1: hello, sir.
2: Nisi chao.
1: Ami o.
2: Oneji ni gbe tomo tomo o.
1: Ami.
2: Benzo o gbe so ma wo ani te ma wo ojijiki ni gbe o.
1: Ami.
2: Kan na tan gbe ti na Olorun ni se alaji gbe o.
1: Ami.
2: Olorun ku sa won se nse na ninu.
1: Ami.
2: Ah, asu ku ta se awon yen ti soro la ka itopo.
1: Hmm.
2: Se ri le gbe baba ni won mo ti na.
1: Hmm.
2: E ri pe ma won be e wa du je nbe lo gomina nisin.
1: Hmm.
2: Then about to feel like a load of down a little bit of a woman letter.
1: Hmm.
2: To Nicola, who he took we by. If it tends to remember Kinapu and Uber and Bo.
1: Hmm.
2: No, I don't mean about Code, I don't make a little queen, what a bo, Uneri.
1: Hmm.
2: To make you about Daju, I was in Daddy Way and then travel key.
1: Hmm.
2: Come on, if you told me, come on, if you say I do a clock back to Bosette Basilay, and you come back, you're not jabber for long. Tori pe ma mo Olorun ni e le f'Olorun be a n to wo sosun to mo ni mu keki ti n ro so mo Olorun da se le f'Olorun be ta o ma no ni soro Olorun
1: ora
2: ba e jo e dakun bi wo se gbo ama ti n be no kai e gbo an se pa an ma si riun mo tu ka no wa ya ri pe e se gbe n to to si ri
1: o seun
2: a mu gbo pile na Olorun sa no Olorun sa ba ni bu tutu si
1: ta
2: fi pe a fi pe tari lati ajin mi jani o pe
1: e se o Hello.
3: Hello, Ekasanwo.
1: Ekasanwo.
3: Ara se ku eto.
1: Yes sir.
3: Lage lo ni jona oke le ma lo.
1: Amen.
3: Oluwa se san lo npe lato de jaye.
1: Yes sir.
3: Ti oro ore wa ologe te so lekan ti oruko e sapa yin lori ati ko gba le fe da
1: ko. Ah, no be wo yo da fun yin ologe wu oni. Po se ri pe aye ipe gbagbe eyan.
3: Bo se an ba ta ko ba ti po ti gbe ya ga ti po
1: yin. Awon na la nso npa awon to nsolu to nselu lori lede. Elomi o ko re o pa re nigba to wa laaye.
3: Ma gba lo wa won yan Olorun ni o ma je ka won yan ogbon.
1: E se jare.
3: Gbagbe Olorun era
1: sai ku re si. E se gan. Awon gan se trace e lo la lo su lawo awon to gba woko bu ngba yen kankan la se roruko e. Fi o da ipo roruko e keta fi bi le kini kan po pogba. Akopo ju. Eyin eyan eto ta se iyen ni ojo wo ni en o ojo keta le ni ogun ninu osu kanu odun 2023 se ranti se mo pe be mo ti n ba itan kan bo ni abala ogbon be nbe ti mo ni to ba di ose ti o tele pe ma ama pari e sugbon dupe lo Olorun mi o le wa lose to tele gbọmọgbọmọ ògbé mi gbàgbàgbà ògbé mi àbí òye yín ṣùgbọ́n iṣẹ́ ajé ló sọmọnù bí òkò tó sìn àti èkejì ẹ̀ emp àwọn ni wọ́n ṣètò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá inú mi ìbá dùn it's not in my character but I just want to do this today tábà lè ráwọn tó lè rán mi létí ibi tá a bá ìtàn ẹ̀ dé kádẹ tẹ̀síwájú ń bẹ̀ ajẹ́pẹ́ ìgbàgbé ni. Hello.
4: Hello, good to sir.
1: Yes, sir.
4: Hello, my brother.
1: Ami.
4: A good man, I didn't know. Please, I'm a brother, and the boss of the
1: hmm.
4: So, I know the morning, the bad thing.
1: I draw from you.
4: I think I can sell it.
1: Hmm. Oda. E se gan sa mo gbadun yen e se gan e ma wo le je ka tun ma gbara wa lakoko mo but I ti so bo se ri exactly niyan nti mo so na ni pe buye omobirin yen bo se bimo ton gbara bayi mo wa ni ki lo sele mama kan lu kokko pe mi mama e boya latoyo bi ngbagbagbe won ni oju re nla ni oju e nla nti to sugbe je ran rafa kini e seyin ka ma tesi waju lori e gẹ́gẹ́ bí n ta ti ń bábọ̀ yẹ wọ́n ní lẹ́yìn ọ̀pọ̀ ìbára ẹni sọ̀rọ̀ lórí ayélujára ìtàn pè whatsapp ìyẹn ọ̀rọ̀ ìfẹ́ láàrin ọmọbìnrin yẹ àti man tó wà approach ẹ pé mo gbádùn ẹ ọmọdé láìkẹ́ o ó dẹ̀ yẹ ká máa fẹ́ ra o nǹkan kan kò sí nǹkan tó

0: ti e je pa awon baba ti won bi omo gangan won mo papa koko fara pa mo sugbon sibe sibe igbe yawo yen dun gan awon ri pe lojo igbe yawo baba ti ya omo obirin ti ya lo ni ipenija oju yen won yoju sibe won yoju won si fe mo pe se looto ati lododo lomo yi ni fe omo wa abokan fe gba se mo porisirisi la won okunrin elomi bayi mo ti sori mi mo boya ni bi abi nbi kan ipe ti e ba ro mo loge wuwo kan awon kan so fun yin pe e gbagbe e fun mi ni 2 weeks o de gbodo sele o ti ye ko ti ye yin be o ma sele ni pe boya mo fe o ni fi fe gan o se ti ye yin ani to n ba ni just 500,000 naira pere o wa mama yen laarin 2 weeks e ma ro pe ro ni mo ba koko gbo mo lo itri te no bi 100 to mo n lo le to se 50 si ja bo 150 ti lo 150 ti lo ninu 500 o ku 350 a to le fi jo bi meji si adun a ke ni o kan le ra data omo ti o ri data 10,000 ri to fun ni data 15,000 ah o se omo ya wo boutique omo kaso o tun kaso bi 100,000 ah a wa gbe lo sibi kan a bere si ni ko ise si lara bi jakun at the end of the day omo a fall tori na ki la wa nso bi yo awon obi se fara pamo sugbon leyin igbeyawo mo so fun wa mo lona nse omobirin yin okunrin wa feran re bi imunu o feran re bi oju mo ti n gbagbegba lo n gbawo bo ba lo antinata okunrin ya tun sare ko nbi ise a tun lo sodo e jeje mo e pe lojo ikunle gbara ti arabirin yi bi awon ibeji lo bi o ibeji la awon omo to bi ire ni awadani ibi to ti n gbe bi e lowo se mo pe won la won kan ma n bi abi sinwin lagba olohun ni ba won bi abi sinwin elomi tori te won ba tete mojuto o le yawo ere patapata lati be o le yawo ere e fe pe lowo e ye yo wa etun ni binu e je ka sare lo po won lo oja an pada bo e ku kale
1: Lajilu FM 96.7
2: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake gado ile Ibadan.
3: Ara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi niyi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka aromalegun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
4: Oya, eyin omo lowo ijon o tun ti ze fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash e lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valentine

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa. Ta tin se bebe.

kan gbogbo awon ta jo se ti o fi dun ti gbogbo fi kan si Ademola Aziz Babalonila lo lowo button ni mi KB Wonder Atun atawon ko re afinju Taylor to mo ntiran on ni o wa lenu loro

0: emi nikan kan mo si wa si eto fun teni atemi atawon ko mi lajo wa operation feeling oya o eda ko yin ko kan ijeji
1: e ku le la kara le aro wa la keru ona aki gbogbo eyin eyan wa patapata eyin ololufe ikani lagilu 90.7 fm ati gbogbo eyin ololufe eto agbe lobia mo wa ki gbogbo yin patapata gbogbo agbe pata nile loko lodo leyin odi lagbara olorun oba bojo tin selule yi ire be la ri o ani ri wa na be lagbara olorun oba oju ni ti enikokan wa a debisi ajibola yin na re o babo osu malu mo ki yin ka bo sori eto yi e mo binu pe o lo ja ide oju ona ta rin latoko na ni e mo binu e ma ba wa bo lori eto yi

0: Oya.
1: E kuro le gbogbo eyin ara ile. Akeyin ku isimi opin ose loruko Oluwa opolopo lasi laye loruko Eleda Oyekola Olamilekan Ikiri Pastor Jeje ni oruko temi. E se te n gbo wa e ma ba wa bo.

0: a fi ka jọ pawo po ka jọ se
1: ijọba se lana ti ran lọwọ ise kuje
0: ojo ti selule tan o be ba wo awon oju ona wa gbogbo kini ohun ti fe di egeremiti iwon ba ojo to ro lana nilu ibadan to dale lawon oju ona gberiko ki ise kekere wahala nla ni olorun lo ni won ri ode to ti ni wa mo ko de die mo seri pada pe ah o le akan lu eleyi o be gedere ko si mo se nwaju mi ti oba mi pin okun iniya o lagba po kini on lagba olorun o sanu mo seri pada mo ti e pe awon ara aba e wa ibi mo duo si ogbon te ba mo awon science baba wa oye mo ku bo o
2: ba si bo o baba wa kinu
0: olagba mo pe titi ipe olo oya seri pada e wo be gbogbo awon ona mete ta ti mo mo to jade lati ibi ti mo nso yi gbo won lasiko ojo yi na ni osirin ati nlogun ona yi ti pe ati

0: lójo lodo
1: agbẹjẹ lodo jẹ barista o fẹ jẹun
2: gbogbo yin e pera yin jọ se mo pe yin eyin agbagba yi o ni won wa mo ba ngba ti asiko ibo ba ti to tori pe opo nu yin e ti jonje omo nu oyun ni o je le soro woro ba doro kini laarin oko ati yawo won ni e pe awon agbagba ti an je se bi e pe won jo mo ti pariwo re ti pe pe awon ona yi lo link si igberiko awon igberiko won yi won si ti n ku awon onje tomati atarodo efo ewedu agbado wa gbe gari elubo melo mo fe ka nu eyin ajipele ege gbogbo anamo won o du jade wa ngba ti awon ona yi oba si da ona wo won fe gbegba o ti eten ta ajo la oju odo koja gari lo ndi si eyin machine bag meta e mo bian se mo di gari on ti o ga nle o ga ikokan ga to bai bag meta lo di seyin machine lori okada won wo pe bo lo si fe gbe for down la all down oni baba pe meji bo ni nba sise enu e lawa tawon kan na fi de ti an ku eran loja da epo ko ati yawo la mejeji won di eran kan won di meji seyin won gbe kan ru ngba doju odo oko ni sa legun machine ko ma mo ni mo gbianju e o mo da be o to ba fe lo da e ba fe lo mo da be o andi dope re mo si lowo topo lapo bayi andi dope bo la sisi gbe mo tin bere lo yin tipe si sonta si fun mi iyawo gbe eran kini kale oni bode wa ba ngbe mo ni mbo
0: eleru ni o
2: ba mi beru mi ko lele
3: egan tu eleru
2: temi ga
0: e mo so je so mi de ketekete
2: na abi anyway oju odu ohun fanran re n o fi han yin eyo kan nnu aimoye ti mo ri ni yo eyo kan nnu aimoye foto ta si nso yi o ko koja bridge e ko do okun ko ya kuro lori bridge

0: emi gan ti won gba be koja ki odo o si kun ko si kan apo
1: oni ma
0: le pe o ti kan phone lapo tiri ko si ti kun o
1: se
0: mo kojo ojo nla o ti de
1: o ma ka oluwa loluso agbo
0: nbo
2: inu omi
0: e koja kika
2: inu omi
1: e je ko fofele
0: mo lojo omi bi nkan mi
1: e je ko pin lodo
0: mo wa ti e wa wo wi pe bi eni ajo pade bi a ba wa da bi ogbon ka kokko jo ti o ka da ti e ka to wa ti todo mi koja bo la ba se wa se abi e wa wo ru gari apo meta yen ko wa je pe nbi o ti ngbe pe ko n o gbe koja lo mi wa lo wa renu omi gari o si se sa olagba apo
1: bo le duro
0: e wa ma bere pe se basiko ojo la wa kilo de tin ko ko fi won o ni o se ni won be ka dere o du omi ona mi si lerin jade wa si awon igberiko won yi o se rin e jo kile yin ijoba kini nte nwo kini nte nse ibere ti mo nbere lowo yin niyan o abe kan se mo pe e kan diju fe daju awon eyan so ni nta se fun gangan lorilede Nigeria a so fun pe owo osu yin ni ka fi se nbe lomi nu awon adari ta ba fe ki de fe mo mo Nigeria lo
1: Nan fe gbe wa mugo.
0: Wa lawon ti so pe owo osu awon awon oni lori awon yonde. Won yonde owo
1: osu. Awon ala
0: awon alawansi yoku ko. Be gedere alawansi nlo po.
1: Ojo okoda yen gan jowo osu lo.
0: Oh my my. A tanra wa
1: bi kan. Alawansi gan lo didi owo.
0: O didi owo. E mo yi owo osu te ri ninu alawansi.
2: Alawansi be.
1: Bo ba diju alawansi, bo ba to alawansi.
0: Awon ninja ninja for show eja sare polowo oja ngbe aba pada de foran ti mo nso no lanfani ati gbesi oju agbagbe lo wo lori Facebook bi odo bi ti mo nso te ba ti koja gbe mi eran ti gbe mi olugbe mi to wa leyin te ba ti koja oten ya o ti digboro ki saba o circular road gba egbe re koja o la ohun ati oten ya o la laarin abi se mo ba
2: aba kan tun wa ko to kan gbe mi
0: ki lo ko
2: iran pe ni ojo olodo
0: ojo olodo
2: ojo olodo
0: ojo olodo lodo awon
2: lodo awon sugar
0: sugar
2: bala lupon
0: la lupon ojo olodo ni ibe yen
2: ojo olodo ni ibe
0: la se wa gagere kan
2: se wa kan
0: ngba ba wa ti kan gbe mi a ko ngbe mi a mo da free re lo a kokko kan oju odo kekere kan
1: ere te bayi
0: be mo ko odo on gangan
2: ojo diyun lo jade city ona andron ona
0: ona jade city andron city odo ti mo nso yi gangan bere jogi lasiko ta nso yi eyan gbodo diju babe be ba fe gbe okada gbanu re godo fi nylon e fi nylon disalesa ni komo ba ro ntinu e te ba ti wa kuro loju odo ti mo nso yi nlesese kan yi ti mo nso iyen ni won pe ni odo omi ki se omi gangan lo wa sugbon odo yen
2: lo je boundary
0: omi lohun iyen fi n pe lodo omi mo n jabo fun ke le mo ipo ti bi awon ti an wa npo ase bi won se wuwa ibikita to je a so pe won wuwa ibikita ori won mo ko ti ogbon isin to yan se
1: ni se npo nbe o ku die ni
0: se wo won ran
1: ise npo nbe
2: ti won ri ti wa ro
0: won so be fun e pe se npo
1: ni suru
0: okay suru odun kelo ati pada sori ijoba lagbada nisin lati 1999 ni o2019
1: a se nuka bata
0: la n yo lo
1: lebe ba ni
0: sugbon to wa dun waju ni pe awon ita nso igangan le to gbe to ti o link awon oko yi ibi ti won tin da ko gbe nkan gbe gbogbo en lo link won jade si igboro e mo pe be ba lo si killer lapa otun te ba ti koja oju rin killer apa otun iyen le gba gere gere gere iya na efan e kan efan lati efan e tun debe ibe lo lo si abatapa lati abatapa e n kori si adawo n e de akorede gbogbo awon aba ni kokan kokan be se mo kan won kokan nu awon aba yi si ni bi ti won tin dako tori ko si ile gboro eleyi ti e ri e ka kan si meji to to po mora won ti won gbin ti won pin nti mo ngbianju ati so ni pe ko si ile gboro ni bi te le so pe mo nilo eka meji to je pe mo fe fi dako awon inu gberi koko ina la la nfani ati lo baba si wa nlo oju ona se pataki o se koko joba awon ten wa npo ase won ni we are encouraging the youth encourage the youth lati go into agriculture kini awon provisions te make sile fun wa a se training fun awon odo ogun gbe wa se training kini an fi training ohun se ibere to ya jo mo bere lowo ara wa re I se pe ke awa gan labes ni mo pariwa o se gba osawo won se danileko fa won agbe obirin nbo won tin practice awon te se danileko fun nbo won tin practice won se ironi lagbara fun awon odo nbo won tin practice e ja jo biri lo wara wa to si discourage eyan laye yi ko fe to oju ona keyan mo lo e wo o koja asiso asiso ja polowo oja aya jejo mo nsoro nipa ba se fin oko ba se lo awon chemical tori awon report kan tan mi lowo lorisirisi to je pe won ni awon chemical ti awon fin oko pe awon chemical ohun o sise mi so pe ko ri be e mo si mi gbo mi so pe ko ri be sugbon eyin agbale so wi pe eyan mo we eyan kankan te eyan fi jari oye
1: be ni
0: won de ni sabi ologun se ni asa bi an ba te ni as lo nkan be na ni ka se lo ngba ba lo be tan ti o ba wa sise nla sese wa fowo soya pe mo ti lo be se ni nlo kini yi o sise ngba ba lo bi won se ni a lo nla sese wa fowo soya fowo re soya pe chemical yi ko sise sugbe mo gbagbe pe mo so fun yin pe tori akude ti awon chemical kokan mu ba ilera ara omo niyan a npe ni resi won mo ni residual element pe aseku re mo si mo seku eleyi omo fi ka suje tan
2: obolangido
1: asenu papata
0: aseku re si mo seku si ara awon nkan ti a ba fi gbin ara le ati irugbin idi niyan ti awon ijoba lati pase ajo eleto lera lagbaye World Health Organization ni won fi wogile won da pe awon chemical yen le bi 150 something ti won wogile pe won ogbodo woja sugba awon to wa lode bayi idi niyan te fi mo gbo kini kan super kini kan le n gbo tele a wa di oso mo lo super meanwhile tele tele oso mo lo lo wa ki o ti wa di oso mo lo super
2: super ti kun
0: adekola extra to fa niyan sugbon niwon ba in le yanana gbogbo re fun wa ni ori eto awon to pe mi ti won bere lo mi pe bo lo se je awon ti an bere lo mi pe bo la won se le rin mo nso fun won gbogbo e na ko la le yanana lori eto e ja sare polowo oja bi melo kan ko to di pe a te sowo waju e mo gbagbe mo ni akale odo ti mo nso yi tin ofisi ta teyin eyan na lanfani ati wo ori ti e pelu bojo se de tata o ba lo le ke le mon to fa o ata ti won ka loko lana won ri gbe wa soja leni bi won ba si ri gbe wa soja leni to fi di e mo pe tan ba ti na je ni tan oja on tun o to dijo mi a si ni silo ni bi ta an store awon iri oko si a si ni ba se le se lojo eventually nigbeyin gbeyin nu aya je gbe kini on o baje ìwọ̀nba tó bá kù ń ó di.

awon kan yen mu wule yo ma bi emi nnu baba mo pa fe se eja jo se ko da baba si mo pe ase eja gbe ile ka mo pe ase ki won kuku ni akuku so ngba ti wa pe alanfani ati se o sugba mo mo ase en yo boba je osakala je osakala boba si je osokolo je osokolo sakala sokolo yi omo niyan foran ti mo ni mo fe fi le ki gbogbo wa ri mo n gbianju ati je kikin ni on kokun ka le lanfani ati re oju odo ti mo n so oju omi ti mo n so yi awon ti won ma da oko egbe bi ti mo n so yi won ma gbin kikimba won si ma fi gbin to

0: ogo iyanla o na lo ye fun olorun temi awon to ti sonu
1: lo pe mi ro
0: awon to ti lo to ti koja lo a madura gbaju won
1: lo emi apata ka fi
0: e je kin so kini kan fun yin ewe kan ki jabo lara gi ko olorun ko ma mo si fun iyan ti ogo re ni e je kin tun so fun yin nigbati farao olowo ni je ka omo israeli lo se mo nko to sele sa se ranti abe ti gbagbe ni olorun gbe mose dide o ni lo sofu wi pe je ki awon eniyan mi ki o lo nigbati farao ko e mo n toluwa se kabiyesi re olorun o tun ni oye ma lo mo ti fi yin le sugba tun si ni ayale sa ni mi o ni je ke lo se ale ni lo bi kankan ki lo wa sele ki lo gbeyin re olorun se ri bo mi parun fun ni mo fe ke mo ni o no matter what is going on in the country no matter the situation no matter the condition gbogbo nkan to wu ko ma sele olorun mo si fun iyan ati ogo re ni se ma beru ma foya ope lo ma end gbogbo story yen emi so ni ijejo bi pe oba to wa ke jade ninu omi gbogbo awon to wa ninu igbeku yi ti eru bojo fin ba gbogbo eniyan a wa won ri a mu won jade igbagbo ni mo fi mo be tori po ti se ju be lo ri yo tun se le ju be lo

ma yin ni e ma yin mo mo nti mo nso a ma ye isugun lenu ngba mi teyan ba wa ninu isoro to be si ni jo to be si ni yo awa wa confuse e imagine eni to be confuse yan keyan wa confuse ko wa ni mo bo se je ma we ni ti mo nfi aje to tun jo to tun yo to tun yin olohun

Welcome to Lagelu FM 96.7. Okay, Gajoke, Ogadeto. My name is Oluwani Shola Areo. Oluwani Shola Eniyanko. Kishe teni to fe beni, kishe teni tin sare o. Iko she ti olorun ile tin shan. It is not of him who will, not of him who runs, but of God who shows mercy. Only his blessing make rich and add no sorrow. Ibuku re ni kan shosho. Ni mu ni la la ifi la la ku. Iyin re ni kan sho ni mu ni la. La ifi la la bo ti ule omu ku. Sare aye mo ni won. Gbogbo e lojo kan. O fi sile. Ta ba gbe oga oyin ati ogo re ni to ba si wa nile nle bye bye mo pe fun iyin ati ogo re na ni eni to ba le fa lowo soke fa eni to ba le fa soke ma tun ri mo le Welcome to Praise Party. Ayeye yin leleyi. Ani ko sin to ba wu. O le sele. Iye ati ogo Olorun koni duro lenu wa. Nitori pe eyin yi agbara wa nibe. Itusile wa nibe. Isegun wa nibe. A ma fi fowo Olorun dide ni lati se ise iyanu. O de je ka yin loni. A fe yin o. Ibu ati adoke o ti fail. Ogbon ori wa eh o ti fail wa now let's try pray e je kan ran yin sibi ti awon omo yi wa e je kan ran yin sibi ti won de won mo e je kan ran yin eh sibi ti aha won mo e je ka tun gbianju yin ke wa mo nti mo nso e je kan yin oruko ti tun won sile e je kan yin ori pe Nigeria ti tura e je kan yin

0: bo ti ule kori ni o tun ni pe ani olorun to ba tun dola ni o mi pe atun ni yin lale ni o tun mi pe atun awon to yin lo lo bayi o si awon to yeye ni
1: iloye to to la
0: awon kan ti e ni

time di mushishi ohun nikan lo le gba wala ija eleyi ki se tara nikan tori awon ti awa nba ja ninu aye yi awa lagbara ninu okunkun ni won

e ma je o dide fun iparun yin oluwa ni jagun jagun olorun o fe ku elese bi ko se ko ronu pe wada o ti ani on ta wa mo niyan

0: Jesu.
1: Ogo ni fun oruko Oluwa.
0: Hallelujah.
1: O so wi pe ki gbogbo ogo ko ma je ti Olo.
0: Hallelujah.
1: Aran mi ni se. Eyin mo si fe je ise dafo. Oluwa ran mi ni se. Hallelujah.

0: O Jesu yo ye hem eyara Olorun to ran mi ni se le ni so kin to so akori ise na mo fe ka kiesi nkan kankan omo to teri ba fun baba e to ngboran si baba e lenu ko si ru n to le bere ti o ni ri gba nitori pe ife re ma wa lo kan aya koda baba ri o ni fe kin kankan se Olorun ni kin ba n soro loni lori akori to so wipe oju rere Olorun lo le si lekun oju rere Olorun lo le si lekun the favor of God is only the favor of God can open the door oju rere Olorun o lo le si lekun ilekun to nkan yen ilekun te nkan yen afi ko kokoro oju rere Olorun na eni to ni kokoro iku ati ti ipo lowo anu yo daju lori re
1: ame jesu
0: sugbon bi o ba ri oju rere olorun ko rorun o olorun orun yo ti oleyin
1: ame
0: iwe orin davidi ori 37 ese kejede ikesan re
1: gbo
0: gbo
1: oluwa
0: oluwa
1: nigbati mo ba fi omi pe
0: nigbati mo ba fi omi pe
1: saanu fun mi pelu
0: gbo
1: ki o si da mi lohun
0: e ma gbo mi gbo oluwa nigbati mo ba fi omi pe saanu fun mi pelu ki o si da mi lohun Olorun idede dayan lohun Olorun ma nwo nkan kan ma yan lara Olorun ma ri nkan kan ma yan lara ki Olorun o wo mo lara ki Olorun fe ri mo gan ki lamuye re nwaju Olodumare ti o fi ni ko iti ogbon isi o elomi o kekekeke gbogbo ori oke ni o poyi gbogbo petele ni o lo elomi ti gba awe enu re ti di tantolo nitori pe o kan ke lasan a gbogbo ire la to di orun gbọ oluwa ki o se kini
1: nigbati mo ba fi omi
0: nigba mo ba fi omi pe
1: saanu
0: fun mi pelu
1: ki o si da mi lohun
0: oju rere Olorun akori oro yen oju rere Olorun nikan lo le si lekun o ye ko kokan wa oju rere Olorun iwo na ru arojin le bo tin gba mi awon ese aba mi ese arabari bi ti wo lo ti da odese si wo li odese san to bi o odese se Olorun eleda awon aba mi ese wo lo ti da bibelu yi pe ibukun ni fun awon ta dari ire koja awon jin ani kani to ba bu ese re mo le nti beli wi ni pe ko ni se rere sugbe n ba jewo to ko le ni o ra anu gba ibi to ti n gbo mi ru arojile ko si lo si waju Olorun oju rere Olorun nikan lo le si lekun akori oro yen nu to ba ti ri oju rere Olorun Olorun o gbo nre o kepe Olorun Olorun si gbo sugbon lai ri oju rere Olorun ilekun o le si o yes yes
1: nigbati o wipe e ma wa oju mi
0: e ma wa oju mi
1: okan mi wi fun o pe
0: okan mi fun Olorun pe
1: oju
0: re
1: oluwa
0: eh
1: ni emi o ma wa
0: so ti gbo bayi nigbati o wipe ti Olorun wipe e ma wa oju mi o to birin ba gban obirin to ba gban ti o fe da lara ka ke se bi mo nlo niyan mo so moro ni obirin to ba gban ti o fe do ngba kilo nta to mo nto ko e fe to n wo oju oko re ko je nti mu nkan gan yo mo ronu le meji pe mo ni o tun ti koru eleyi e gbo gbogbo eyin eyan Olorun fe ki gbogbo eda ko mo wa oju un akori oro ti ni so wi pe oju rere Olorun nikan lo le si lekun wọn náà máa wá ojú Olorun bí báwo ní bíbẹ̀rù Olorun kó o mọ̀ lọ́lọ́run ẹ bí báwo ní ṣíṣe ìfẹ́ Olorun kó o ṣe ìfẹ́ rẹ̀ bí báwo kó o mọ̀ ọ̀nà Olorun kó o mọ̀ rìn bẹ́ẹ̀ tó o bá ti wá ojú Olorun tó ń wá ojú Olorun ilẹ̀kùn àṣì olódìye ọdún báyìí ó dìye ìgbà báyìí àkókò mọ̀ bí tí Olorun ò ń di ni ìwọ gan lo san ìwọ gan lo n ṣàìsàn ìwọ gan lo gbádùn etí Olorun ò lè di láéláé bẹ́ẹ̀ ni pé òun ló dá etí kò ṣòro fún láti gbọ́ òun ló dá ojú kò lè nira fún láti rí báwo ló ṣe à ń rètí wípé báyé etí Olorun lè di ìwọ fúnra ẹ kíyèsára rẹ kó o sì máa wá ojú Olorun àánú Olorun yóò dájú lórí
1: ẹ àmì
0: yes
1: má se pa ojú rẹ mọ́ kúrò lọ́dọ̀ mi
0: nítorí tó o bá ti wá ojú Olorun o ba ti wo oju olo ani mo tun so fun yin bo birin ba nwa oju rere oko re eh yato si powder yato si everything eh oko ri o mo wo fefe ni kini yo mo gboro bo mo yan lo to ba nwa oju olohun olohun wo ni pa oju re mo lara re oju ara re gangan loju olohun o wa eyin loju olohun lo je sugbon gbogbo wa ki wa lo mo hu o ma kan ri mele lo ndari yin lo ndari yin lo ndari yin iya ti nbe leyin idari yin to ri gba na lo njeun afi ko yi pada ko ronu puada anu olorun yo daju lori e o si ri anu gba arakun ya ti arabirin to ngbo mi loni ah oju rere olorun lo le si lekun lekun to nkan to ba ti ri oju rere olorun ilekun ti si anu yo daju lori e
1: amen
0: yes
1: ma se fi binu sairanse re ti iwajo ti se iranlowo mi ma fi mi sile be ni ki o ma se ko mi olorun igbala mi
0: aha ngba na lo wa so fo olorun pe olorun mo samiti olorun mo ko mi le olorun igbala mi hallelujah
1: hallelujah
0: anu yo daju lori e
1: amen
0: amen nla o
1: amen
0: oni anu yo daju lori e
1: amen
0: arakunrin ati arabirin mo fe ka teti le lati gbo jingui
2: ipo oluwa ti yo nile lowo ewu emi awon woli ti gba nile lowo ya ti gbe woli festus olaba mi ji oyin mu omo oba jesu wo lati tude laye oni mo ji ku eniyan okun wo lodi omo le to fi ronda abayo o fa wo lo wole si olara to ki deru onisego owo eri wo lo da pada loju ona serere ni mo lo ti rise an gbowo mi bi kalo kalo iru oko to nja o yi ti da fi eyin laye opolopo eniyan to ndara po omo wa ma bo ni pade ele ke lo se tele du ma de gbe kale pelu akori akoko ni na wa agbara olara ni gbogbo tuesday la go meji la asasi meta ni fellowship of disciple gospel church amuloko ona karambada be ba ti nbo ni tuesday ose yi be ba ti damuloko e bere church babo oyinwo lawo anybody woli festus olaba mi ji oyinwo omo ba jesu atoporo si olorun alaye ni o wa ni kale lati fi family royal today su ipade akoko ni na wa agbara olara ni tuesday ose yi la go meji la osan bo ba le wa ona bayo la loruko jesu
0: gbogbo ojo tuesday oni yoruba npe ni ojo isegun lo le de wa mi bai gbogbo ojo yen la ma mi te olodumare dede ago meji la osan sugbon bo ba fe ri mi tete la ago mejo ka le joko jo rira wa ki pade to bere a npe eyin oba a npe eyin ijoye a npe eyin alase a npe gbogbo eyin osisi owo te nka won le won te ri bi re a npe gbogbo eyin osowo kan ma ba fi re yin si apele ti won eh e bo olorun ni kale anu yo daju lori yin ago meji la e tete ma bo olorun o bukun fun yin
1: amen
0: mo n te siwaju kolose ori iketa ese kerin logun ati iketa logun re
1: je ki oro kristi
0: je ki oro kristi
1: ma gbe inu yin e je ki oro kristi ma gbe inu yin
0: mo n so ni abi akristi so wi pe oju rere olorun o lo le si ilekun ilekun to nkan yen oju rere olorun lo le si ilekun e je ki oro kristi ko ma gbe inu yin en lo church lo to sugbon bukata to ro po le dagbo fun ara re nu agbara re un oni o je koro kristi ko raye nu re gbon loni a tun pe osa kesi o pe oju rere olorun nikan lo le silekun ye o je ki oro kristi ko ma gbe inu re yes
1: ni opolopo
0: ni opolopo
1: ninu ogbon gbogbo
0: ninu ogbon gbogbo
1: ki e ma ki e ma ki e ma ko ki e ma ko ki esi ma gbara yin ni iyanju
0: e ma ko ke ma gbara yin ni iyanju gbo mi daada loni yin oro olorun nikan so ni atona o nla mona bo ba raye nu re gba yen lo ni sise o ni se nto da o eh mo gbadua fun o pe ki eledorun aye ko ran lowo
1: amen ninu saamu
0: ninu saamu
1: ati omi eyin
0: ati orin eyin
1: ati orin emi
0: ati orin emi
1: e ma fi ori ofe korin
0: e ma fi ori ofe korin
1: ni okan yin
0: lokan yin o
1: si oluwa
0: si oluwa eyin o mo pe n to ma munu olorun dun he orin eyin oparo pe eyin ti royi pe se gogo gba nu eyin le dun ni to wa le ma korin yes akoko tinu ori odun ye gangan ti lekun ye o ti si ye gangan ah ah se bo mo porin ni apol ati sila nko nu tubu la mo to gun olufisun to ju o si eh danieli nu o kini orin ni nko ti ngbadua ohun atan kini n ba dore bo ba je pe o le wo na le ma korin si olorun lakoko to ro pe o wo ah ilekun o si o yes
1: onkon ti eyin ba si nse
0: onkon ti eyin ba si nse
1: ni oro
0: tabi ni ise
1: e ma se gbogbo won ni orukọ Jesu Oluwa
0: to ti gbo maka ku se nkankan on ti be le so ni pe ko fona re le olorun lowo ko gbekele ngba na ni o mu ise e ma fi ohun gbogbo ma fi le olorun lowo anu daju lori re
1: amen
0: ngba na lo roju rere olorun o ti kiesi pe o fi npe eni akoko o fi npe eni isaju o fi ohun pe eni to lagbara lati mu owo nu aseyori o wa ri oju rere olorun nigba na ilekun yo wa si anu yo daju lori e
1: amen e ma fi ope fun olorun baba
0: e ma fi ope fun olorun baba
1: nipase re
0: anu yo daju lori e o
1: amen
0: e ma fi ope fun olorun baba nipase Jesu ma fo pe fọlọ elomi edupe nigba Jesu Oluwa gan de bi ko sese yen abẹ mo pe ko sese un lo ku jo kerin oluko wa dupe lowo baba re o tun dupe lowo baba re pe baba mo dupe tori pe o ma ngbo temi mo dupe tori pe o gbo temi ni akoko yi nigba na ni emi igboya wonu re lo fi gbagbo soro n lo pe iye pada bo sinu Lazaru to ku Lazaru jide e ma dupe lowo Olorun nigba ti o wo dupe lowo Olorun to ba le dupe lowo Olorun lakoto ro pe owo yo se Thessalonica kini ori keta ese keta di logun keji di logun re 17:18 First Thessalonica chapter 5 17:18
1: e ma gbadura ni aisinmi e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni fi Olorun ninu Christ Jesus fun yin
0: oju rere Olorun nikan o lo le silekun beyan ba de re oju rere Olorun yo fi Olorun pe ani nti o ti se o dupe lowo re ohun to ti se o dupe lowo re lakoko ti o wo akoko ekun o yin oruko re logo anu yo daju lori re
1: amen
0: o fa pe phone number mi a to pade lagbara Olorun wo ye ojo mejo lori kanni kan na lago kan na yo dara fun wa o
1: amen
0: phone number mi akoko 08031 8272 08033818272 phone number mi keji 08058882810 emi ni ngogbe bi ngo ba gbe pe mi pada ngba mi owo ti di niyan oruko Jesu
1: amen Jesu
0: Olorun ko gbo ti e
1: amen Jesu
0: oju rere Olorun ko silekun to nkan
1: amen Jesu
0: ilekun ire to kan to ye oye ogo Olorun ko si fun
1: amen Jesu
0: o si yin Olorun
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen.

0: se ai kuku dagba se nta ba mo ni kin ngba ta wa ni ai dagba si mo ragbiji ragbiji egbe kin lo wa ese yan le fi rin cross ani abo se dagba to yo wa mo ragbiji n ba ni nkan mu ragbiji ni lo ai dagba se nta ba mo e money n ba mo ni bere pe ta loye tori pe mo ni mo se n bere pe ta loye gbogbo orin ajo eda laye wired from somewhere I might not have known because I've never known where my conduct as a human being is emanating from ko ye mi mo mo sa rin na ni mo sa ngori kiri buduku buduku buduku lai mo kan mo wa ni bo lolorun se nto tin ba ronu pe bi npa mi a rice si lowu mi je ti o si si rice nto si enikan kan ko daniel kan pe e fi rice si run o eni fe lodun yen lohun e fi rice ba rice lowu mi kin je o enikan lo ni e fi rice si run o ani wa bo rice wa ire si ba de wa ni kile wi ani mi e fi rice si run ninu awe aso ni kin fi rice si enu ni e fi rice sinu o e fi rice sirun o ona to ba wo lohun ni gba eda kan o se le da duro olohun lo pinu pe erin de bi ti mo rin de I've never planned for my life except what God dictates. Olorun se ni ori lo je kin panu po kin fenu ejo na se pe gbogbo orin ajo eda laye we are just walking into destiny. Akanrin sinu ayanmo ni ayanmo ti duo gbogbo orin ta rin mo rati ore mi kan o pe nlu ebo orin din de ilu ebo ngboya lo bere si complete awale po ori duro leyan kan wa o ti yan fe ti eyin papa me o mo bi kini se ri kan ani bukata bi 100,000 kan bi obo ni so le se se this you just have to understand though ko ibi ma lagbara gan mani ko to di pari awon kini yen ko jo mi ko si bi ti mi ti fe 100,000 yen for now awon kan sin fi millions ranse sin yan kiri se report oto la yan oto oto la yan agbo to tasiko kan se mo onise duro lo nse eyin ba bere se dun won toju e toju e lohun pe kini kan o ti wa affect income lo ba ku decide pe naija n pe mi o wa wa si naija ngba na igba to de naija ti won o wa n go kiri ngba na kijo kido ki mo mo kasi lo mo ba tu pe eni o ti lo lati esin mi lo mu bo ebe to tin go kijo kijo kiri ebe lo ti sakose ba ise ijoba kan eyin o si jina sibi ti awa lo ba na soro lo face ohun ohun lo wa wa ni se ba ko si loju ko si lenu o duro owo re o to sin o bere owo re o to sin egbo wa subu yeke to fe gbe lile isin wa wo si loju owo si lenu melo ni o je lowo ibade loro labade ninu rorun leyin ko mu bairo ko soro ko se gbogbo e o se dolowo ebe to tori ohun to wa lo silu ebo gangan ni ati lowo e o gbogbo wahala to se lohun ati loro yi ni o pe panpon ni panju naira lo pon ni panju naira en to ba lo sonu o npa ti o lojutu egbo olohun wa se tan ti o ti o foju ofe o wa ku fi eyin dalagara e o wa le lati wa toju ona benga atututu ati gbogbo e ise duro ni mo nse e wo je kan manage o le de bi pe o kokko wa lori wheelchair ko lo di ko bere si dide orin ori dide irin en lo te pade irin ajo lati lo sise nbe kan ibe to tin sise ko posu mefa ni gbogbo e ba droso mu o si bere si da se bo lon ni iba je poye kini o wa lo lu ebo to lo debi pe eyin o wa re debi pe won o gbe wa naija naija araya pa se bo lon ni owo otun ese otun mi ti se rogojo ri na o mo since ma drive Monday to Friday lo se program labekuta lo se leko ma tun da kan lo si Gold FM ni lesa sometimes I think mo tun fe wa n tun lo positive ni se positive na ni ni akure eto laarin ose kan ojojumo ni mo n traveling tin ba si ku onle ni Monday o di Friday kin tun pada pe mo de ma de koja nbadan ni le yale kapi esi Olorun eru Olorun ba mi eru Olorun ba mi o un to ba ti pinu lokan e ko seni to le da duro igbo ta si ko ti njoko ti ni sare ki mo se bolo na lo se oko dangunle mo se to tan mo wo lule lo ji bi si ngba na pe hospital mo ndi de were were pada ki mo to ni kin to ni pe lati wa si station kan ti an fa bere won ni di service mi kankan mo to ro ko on the match again n tun lo bere se osu ti mo fi le ni Radio Nigeria 1998 gege bi eyan ma ro pe n le se ama tori pe n to Olorun fe ni mo se o ebe ni mo de ti mo fokan bale pe mo e o da mo ti gbase ngba wo abi begun bagun ni lowo to gun lese a fi kale si ni e je n fi kale si badan pada ebe mi mo bowo atese se na mi mo bi gbogbo ojoko mi mo bi ta loye se si din to da teyin bo loni ti bi o si pa mi ndi e ah oluwa o kabiyesi re o eru re ba mi eru Olorun ba mi se eru Olorun ba mi o n to ba ti pinu lokan e ko se ni to le da duro ifara e tin kuju Adesoye Omotosho ni kin kule lo ko gbogbo awon emewa ta do se ta loye Taufik Omotosho ah ta mo tun ri mori do lapo Omotosho ta mo tun ri baba pupa o wa sarafa o si nbi ehn o da eji la won la jo wa lori eto sanu mama ina oni
1: ya ruwa
0: mo ojo to ro yen abi ruwa ya ba se nbo ti po ruwa ya ojo ro gan se bi oyi jara oyi mo na yi po yi arabire bola tokiru ele ka jo se o an don pa opolopo ni anjon pa opolopo ma yo wa oni bo ni yaya yi koki okoki biya tairu se mo ki ya yari koki yo koki lo to okoki o kini ti mo inawo ni inawo gidi won se break moto won tun se ni ka tun lo tun ra oil ya inawo ni o ya bawo ni abro so wa okay iwo lo ni bode lale waiting be your name comment to tape tu tape tu tape oluwa femi oni o pe ni french ni oluwa femi oni se je sawon na ni
1: williams
0: oluwa femi williams you're welcome awon eyan mi nbe lori ojuto ti facebook loke eri nkan wo etete join facebook lagelu fm 967 eri nkan wo lale yo eri nkan wo lori facebook etete join facebook bye ngba ta ba bere si ni si lawe oro won yin seni ti o npe fe ti igbe nkan kan kale alagba yin ti fe da si e se suru boya aloja labi
1: je ka lo da koko leyin oja koko ta ba de sugbon da won eyan mo pe oro ode bandit o ti bandit de a ni menu ku o oti o tan alejo lo oguro o tan alejo yose a ni menu ku o titi solohun o fi se ta fi ra won omo wa ata won ara wa awon teachers ta fi ri agba pada wa gboro ta jo mo gbe ba se ngbe eh oluwa boya le gbo oro ori bandit o se bandit de a muyun wa se bo egbo abe egbo won mu bandit member kan lo sogbo ni last week won mu mo wan fura pe bi an se ndogbon re nu o wo so soja o mura soja o se wa ngboro to rin won ba fura si igba won ra giri mo ni won to mo pe asan re o so tin to so marun o nde to so marun re panpa e ri lori to e ri lori facebook lale o nde to so marun panpa bayi ni o so nde marun o se gbugbo e marun o wa kan akanpo o wewu amotekun o wewu kini o sa ko kan poko ewu o wo gbugbo ewu nlera won ko to tun wa gbe aso soja le owo ba igba won bere si ni tu lawe o to won bo so soja in the next amotekun next pe agbe koya ah mola agbe koya ko o ri agbe koya ko eh ogbo gbadun o land lesson e wo lori facebook lale lori eto na ni leyin eyun la wa sori idupe ti ibeji tolorun loyin lati sasileyin fun ko to anu lati gba lojo monday to koja ojo monday na la presented it on monday lori ibi aye nlo mo se nbebe pe dakun ah beji to wa lord spirit we agbodo mu ajade sdj olorun yin simi looto olorun yin simi ati gba beji ku lo hospital koda okan tin balẹ lori e gan ati beji ati ya beji ati family ya beji a jo wa lori eto lale abo ejo igbesa lori ta loyin a fa lodidi ni abo ejo igbesa o e sa toko ti abai e ja do mo se titi dago mewa ba se se ate sori omo to so nkin le kan si pe kule e se o mo mo lori

0: Boye de ti gbo were were ti kan jele awon agbofinro wa na ngbiyanju ade nla gun o iye ni o dia mo iye ti wa nku lara de ati nro ogun ta die nla oro national park oyo ojo si tawon olopa tese bo ti rin lo tun ti rin lo si lori e o tin yoju ta die awon asiri tin yi o tin si were le wele wele mo suspect lori ijoko ti mo dowi pe awon ti an sise national park oyo ngba yen national park oyo ti won pa awon security tan pa awon eyan re tin ehn ti won be escape ngba yen in time awon eyan ti de asiri yin o ni bo asiri tin tu die die o mo so fun yin awon ta ko mara olokada nkan kan yi ese ni won se yato se pin an gbe yan lo bi tin lo igba mi won gbe elomi bi te tin soro pe this one I don't get time for the three way there inside the bush forward you don't get them for someone get them house for there the big house yo and it to ko lori okada leyin re na o ba bere si bo that man central bank na central bank in the work o you see the kind of roof way put for his house njabo ise won wa se won fi mu file ni o fura fura won fi mu file ni information ni won wa gba awon ti an gbe lokada na si ni won fun won ni information won kan bere topic kan e yo mo dan lohun won mo tan wa se igba te ba gborin ajo yi mi o ti so ngba mo nba bo lekan igba te ba gborin ajo yi le mo pe won mo tan wa se owo ti ba awon afurasi kan ti won gbode gba fa awon banditi awon agbesumo mi ti won ko awon omo wa ti an ko awon tisa ti an ko tonile telemu ko la mo je mo mo na odo mi ile mi full address de bi pe ko la mo je mo mo na odo mi o ni ka gba ko ani ranin fese si o esa mi bi te wa kuku mo fura awa kan se ti ani awon sagolo sago ti e ma pe condemn ayon condemn phone condemn en ta wa mo njo si ni pe a nra kula o a nra ngba ti a nra goal a nra cooper awon yen le awon tarawa ta mo ngba na a nra goal a nra cooper o egbo yala fun won ni kini ma na antun ka so tutu lori waya o igba kan ba je bonu fura awa ti ati alanse yun gba na ko to di pa won atorin wa de ani condemn phone condemn plastic condemn iron condemn ke aluminium condemn ni won bere kiri ngboya die imu elede won gba awon ti ri pe ati gba won mara won wole won se ni won wa ri pe ona ati sise de awon olowo won kowo de won kowo fun pe be se n lohun e ma wo ona e study ibu ilewo ni aleya ilewo ni aleya lo fi di pe condemn phone condemn aluminium lo di wahala si alorun to di e ti won condemn ati to condemn ati ti o condemn won bere si ku won ko irin ti an fi se bridge enu gate ngbo ya won ti e bere si yo gate kini mo ma po ko bandit abi kini mo ma pe eyan ti mo ra kini kiri nti je bola lo kurajo lo wa di informant fun bandit awon bandit yen gan o ba di monday ni o ye yin an ti an je bandit yen gan mi ro pa mo fulani ti ani an fulani ti ati jo ngbe ti pe na o baba subairu kan wa ninu igbo kan legbe re ti ngba ta ke ta mo sere lo be won fi wara tutu won fun ta jo mo gbo mu ti an lese fun ku leyin abe malu a mu a sere a se gbogbo e mo lomo won lore le mi fi mo tele an lo be emi ati dapo aderogba a tele salisu omo baba fulani fulani suberu baba suberu baba fulani suberu a tele won lo ijoju wa won se mo fun omo malu bayi ni gbogbo na na la dawe an pe mi lokidi loya e mo bo se de gbogbo tin fin sagbara ngba na tin fin kinu tin fin pe mi loki ere aba so fun ni o mo an jo sore ngba na sa na ni mi an wa tun yida ti wa din ti an dai to ba di monday le eyan o to ye yin fulani awon ta n ba sore njo si ki se temi mo e ti mo ri se temi mo o salaye biri adun sere to ba di monday lori bi aye nlo egbon gba na amo ta le se ka bere nbi to sogbo ni ka bere nbi to sogbo arin ilu lo sogbo legbe old secretariat ni oke fia en loro yen ti sele e je kin loda tin ba loda tin ba pada de mo fe ke kokko ri n to sele okunrin as uniform won army in lo wo atoke ati sale e gba won bere si lawe lawe ti an yo tami ku lo kuduku ta mo tekun se ti ko ti won ti ru ekun na bayi a se nkan olohun sanu wa e je n lo da tin ba pada de a te wa mo fe ke ri ni ke ri fun ra yin
1: baba ibaruba mi segun ibile ko pe meji jake dado ile ibadan
2: dara o di pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si idini yi ti oba oke se si agbe kale baba ibaruba to si fi ojutu ewe ati epo ati ba ti lo le won lowo agbaraga da okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba ibaruba oba isan ara iyana uba bank ni mo lete ni badan leyin le baba de dibu gangan adoju ko people's gate grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: ari na jino sile mi lola watch no sile mi
4: ọpọlọpọ bukata la fẹ gbọ ṣugbọn bi ẹda o ba ti lowo lowo ẹda o logbon nu owo gan lo ba ogbon ogbon
5: aka balance o je ki ma bo ga bai
4: o ya wa je ki ja esi ja esi njẹ lo mọ pe fun osu marun akọkọ odun yi ka ṣe e tin du awọn eniyan ninu be lo fi ayo ko ka awọn eniyan laisi idaduro kokan lati ni ya cash

0: we be doing it. Osu mefa to kun ni 2026. Alorun ti so be ku gbogbo ni ba fara. Won ni sa se danu mo. E ma se bi Olorun ri aparo se. Atawon rawo lori e mi just be woli e be to iwo jo baba foju ora pe yo ti ma so tele. Lojo Friday 12 at the Saturday 13. Waka ti adua be si laaro. Meta so pelu shuru. Ajo Sunday 14th June. Ago meju abo wura. Lawo apade pelu shuru re koja. Sojo Monday ta ma shuru ofe. Lati Ibadan. To ba je ti osu. O se je ni ke ma bo ni kilometer 80.
1: Lagilu FM 96.7.

Iya iya iya iya. Udah bikin culu ama ijo semi bay turin tuan lei. Jo semi. Boni jo si fe semi. Igba won mo wa ti an lo kun suku lo gbo mo so ti an si wa nu gbo an ti sa ti an ko won se wa nu gbo a mo bi irin ajo de duro ejo kin wa lo fe se mi ba se woju tu soro to wa nle yi olohun ko wa mo se aya fo olohun o ki se yan ah olohun to yo yesu fu nkan ganjo si o ba nyo amo ti an wa nu gbo Die. Awon agbofinro wa na nsise o ade nla agun iye ni oje amo eja kokon bere lati arakunrin ti won rowo to losogbo nijo le ose ina iro ah ose ni ijo Tuesday ko ni abi ijo Wednesday no Monday or Tuesday. Wọn kan ri eni on tin sa yan ka yan laarin igboro pe. Okun tin yan laarin bo kun soja tin yan laarin igboro yi. Ewo lo wu bembe lokan ni ibi igbaya re nisin. Abiru soja iwo le yi. Enikan kan ra giri mo. We kan soja bi you. Ngba to so ni. Abeg, this one for kini. Ah, leave am for kini iwo laarin osogbo. Leave am for kini. Never won ra giri mo never fa so mo lorun. Egba won fa so mo lorun bi rin bi ere. Asai ni fura ni nse atele. To ba je pa ni fura ni owo ti te opolopo. Mo wa ro pe o nikan ni ndarin, o lati je po wa salami, bo ya won wa wo bi won ti lo koyan. O le je be. Boyo wa wo be ti o ti koyan to ro nikan ni ndarin lo. Egba won bere si tu aso mo lorun ni o to wa aye gbogbo eyan pe eyi koja soja laarin igboro o koja soja to wa da bobo ilu se ran si pe tisa to nti to n ko lowo ni bi ogbomo to se le ogbomo so tisa to n ko lowo o na ro pe soja to wa da bobo lu ni amọ ngba to si lekun to ri bi a se set okada wole lo gbianju ati sakin to da bonbo ti sa ti en sinjo ni ko to de ko en bere se ka won mo school won bere se kan ti sa won gbe principal die la die mi a se bere tintinu e ja lo si oke fia losogbo nibi ti ti e to sele ni early this week boya bi Monday or Tuesday ko to de pe ko to de pe o sele n to sele gangan ja jo wo na tori ibi ti mo n bo

0: mo se nbo lori awon ti owo ti to nsin omo wo ti to awon ti an ku awon omo gan ogba won accomplices awon ti won jo le di apopo an lowo to e ko ha ngba ti n ba de abara beun e ja lo sobo ka lo wo n to se e lo sori Facebook lagelu fm 967 e lo sori Facebook e jo se won ti mo bayi pe to eh o ti wa nbe e lo sori Facebook won ti wa nbe already e jo en te wa le ori Facebook e ba n da pada tori pa sese bere lori radio nbi ni mo fe ko se ko je tele ntele e ba n da pada e ba n pa e jo bere lati bere n to sele lo sogbo re transformation to wa nbe ya fi gba ti abacha ti won change fila ti won change kini igba ta basha fe transit si civilianism se an pe en te ba wo television gba na yo yin ti fila change ti ebu kini ka ki soja afi bu lo ba dagbada mu ni ah nkan nbe aso soja ti an bo e wo aso amotekun lo ku lorun e se ri ni
1: ara wo bayo ari o ari o ari o la boda ba
0: ẹni tí ò bá sí lórí Facebook ni time yìí àbọ̀ ọ̀ràn ni ń wò àbọ̀ ètò ni ń gbọ́ ẹ ń bá wà lórí Facebook ni ó rí pé gbogbo ewo ah laarin igboro laarin gbogbo losogbo nlo ti sele ijo Tuesday to ko nlo ti sele ewo eyin na ewo won ti mu lo won ti mu lo baun
2: Bandit in Oshogbo with four soldier uniform aboki fulani

Wo la gode gba e da hun na ni won fe npa hun igba mo wo eni mo ri pe ida hun ni won fe npa hun e be ran se pe justice owe mi mo lo ran abolowo lo se won jo si yoruba lo ran yoruba e won ida hun ni won fe npa hun awon ara oke n gbon won wo pe awon ara sale bi an ba ti ri incentive o le jowo o le nbe mo pe ntebo na fi ku ale ti an fi ku aje njo si na ni won o mu mi ro wa nte riri won fi an incentive ni lati fi gba nti an fe gba awon na won wo pe awon eleyi na ni an ba ti rowo won de an ti won de agusa laarin awon ti owo ti to olopa n sise o amo awa so much impatience pelu won looto awon kan da po nu alikamo towo tolorun ba je ka le yeju an kanda to je pa alikamo ni ari won o sise ase daju boya tori intensity nto wa nle awon olopa e sise o eje je mo porowo tin to awon agbode gba fa awon bandit bayi eje ki n koko bere lowo ati a je mo la nbe won wa lati lati oke oya lawon eleyun ti wa atoke oya won ti wa babangida buhari awalu owo ti te olokada ni o ojo ibeun lo ojo ni ibe ti won ti ri mu ojo ni badan bi lowo ti te nigbati n gbeyanju ati gba owo ransom ti a send si abi owo ransom ti won share akiri se n wo babangida buhari le n wo ohun o e roju e ibadan bi lowo ti to e ri kabiru kabiru aliyu se be ro na ibadan bi lowo ti to na e wa je ki n bo sori awon omo ya wa awon ta ro po omo ya wa ti won n sise agbode gba fáwọn banditi ti won fun won ni information ma si ka write up yen o amọ e ti mo n fi eyin mo n foju mo han yin lo ni kabiru aliyu olokada ni ojo n bi ni owo ti te ngba to n gbiyanju ati sa owo ti won ni won pin awon mo ya wa re o adewuyi sandere omo gbogbo nipinle Kwara ni Adewuyi asamo pe yibo Adewuyi Awusa o Adewuyi o yo bala Adewuyi aye wola gbenga omo gbogbo area nipinle Kwara na ni nla yan wole gbenga se roju ti e na aboju kokoko e to wo Rafiu Abdulmajid egba ti won sise lori irin ajo nlorowo to na omo ago are loke ogun bi ni omo ya ti ala se pe Adeleye Ayomide na re e roju Adeleye na omo lewe ni o omo university kan laarin wa nbi na ni Adeleye Ayomide Yibo Adeleye Abusa oni Ayomide o ara awon omo ya wa ni o won sise se olopa ba fe sise olopa o sise olopa sise yi won se se adayanju ise won sise yi o won se adayanju ise afi ko lohun o saanu wa e je n fi bi iseju meji ke kan to wa nbe le bo ni o
won di Oyo State Police awon olopa n pele Oyo won ti rowo to awon koloran si mefa ti won se agbode gba fa won ajinigbe ninu fi oro we ni loro mo iforo we ro ti won se lori telephone ko to di pe oro di pe won de awon inu won juwe ehin turn and to left go straight na the school be that awon ni won juwe ona ninu oro afiwe ko to di pe won ku awon ti won ko ati ninu tracking phone calls ngba to ya won tun trace bank transaction olopa ba fe sise olopa o sise mo se mo pe ati nde be bo a si de be lagbara olohun olohun ni fe mi awon ti wa nu ju sofo tori pe won o ti ri aye trace de ibi ti won ku awon eyan lo awon ti je bandit ti wa ka awon eyan gan se be mo pe won ni an bi meje ni won wa ti je bandit ti an gbo kada wa ti wa ku awon eyan mi ti eri kini yen explain bo la won lokada meje ti an se ku yan bi 40 something mi ko ye mi gan mi le define e olohun sa mo je ara ni fese si ani kagba ko awon ti an ko ati awon ti won ko won won o ti debi tan wa amo mo mo pe bo to ni tola idajo olohun mi ake asiri otu te baran ti an ko yan ti an pere million billion eri yanrin sinrin sin e ti mo pe ki san ni won na owo ti an gba o lawon kan ti won gba owo fun ti an lo ko fo fun mo n fura be mo n fura be mo n fura be asiri o tu bambam asiri ti n tu yo si tu atudele lagbara olohun ani sofo emi mo lara awon ti an ko wogbo awon agbofinro wa na n gbiyanju o adie nlagun iya re ni o je amo tori pe a ni gbogbo asiku se nta go winu oya come on da ku banka nle moya ni a fi le gba ipe gan lori ki mo se fe ka gba ipe bi melo lori e o nso

0: ko to di pe diwe o wole se lai mi lo sisa ni igbo ko to di pe diwe o wole e je ki kin gba ipe bi meji 0912370 8675 ina ti lawo o tin goke odo +23481424910 fun awon ti o pe la toke okun eh bangbe kan bangbe kan ni kikini bondi ni fi irusi so lo be lai fi kini so lo hello
1: come
0: e ma binu ina ti lawo
1: wala e ti kan do me eh ni si se le ba olohun
0: amisa
1: baba ni fa ni o
0: akekaka
1: oloro gbo ni
0: e ri pe na lawo e ri e fe oro le e ri pe na ti lawo
1: Hello.
0: Okay, nkan bo ndi ni.
2: Hello. Ayawa. Akulu aji.
0: Yes sir.
2: Eri ti ta mi ti amu lo ti fo.
0: Tosogbo.
2: Awon ara lo wa filanti.
0: Eh eh.
2: Awon soja le bi awa.
0: Eh.
2: Ko fun owo Nigeria ni authority ti ma je ni ti awon soja.
0: Mhm.
2: Awon soja yi ni ile na na jo. Gbo soja ma wa. Ko te ba jade. Dai ni pass yi ni jade.
0: Soja ni igboro ti e ti dira o laso amotekun na o laso agbekoya
2: za to wo so soja yi
0: akanpo ewu
2: olo sanu akpo igboro ta won so soja ta de mo mi te won
0: won po
2: awa ta wo wa ni igboro e ka na ka po gisi ta ka po gisi ta ka ri na ka wo pa awon la bi ko ya won ni
0: e se
2: so soja wa kete so kan so ka ti te ba to ite ba to wo so ami
0: o se se ye mi ni pe awon na n ja fitan ni won ba ta gbara won mo se be ri oro won loju ti sa ami e se the way ni wo
3: present sir
0: okay aso ja so navy auto jometa bo ni
3: mo ki bo
0: e pelu eku alobo ni kin
3: e wo lagbara yare o lagbara e se ogo sir
0: e pele
3: mo ki gbogbo omo Nigeria to ngbo mi lale atẹyin tẹ mo wa lati oke okun akin aki a fi omo eniyan se adeku bo se nlo olorun agba wa lagbatan
0: ami
3: ni lo Nigeria
0: mi
3: onti a ti e ti mo wa fun pelu on ta gbe lowo gbogbo eti to ngbo wa lale odun ni wa ise ami fun oloko sugbon fun afani eyin te se ngbo wa ni ale yi oruko mi na ni dokita Joshua Adedeji alase ati oludari ileise Dewe Natural Clinic eyi ti o wa ni idojuko Oluwo Nla Police Station ni Basoro ni ilu Ibadan
0: se tuntun ti de ni
3: iroyin ayo ni mo
0: tuntun ti de
3: iroyin ayo nla ni mo tun gbe wa lale yi ohun ti awon ajo kan lo partner pelu wa
0: okay
3: ohun tí wọ́n dẹ̀ ní ká ṣe ò ní wípé wọ́n wo bí nǹkan ṣe ń lọ àti àlàáfíà àwọn ènìyàn ó jẹ wọ́n lógún bó ṣe jẹ àwa lógún wọ́n wá wò pé àjọ wo làwọn lè bá ṣe papọ̀ tí ó máa make sense tí ò ní báwọn lórúkọ jẹ́ ni wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa a nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ohun tí wọ́n dẹ̀ ní ká ṣe náà ni wípé àwọn àjọ yìí ti ṣe ìrànlọ́wọ́ wípé òkè àwọn programs tá à ń ṣe a ní machine tó ń ṣe general body test a ní machine tó ń ṣe treatment fún àwọn èèyàn a dẹ̀ ní àwọn product tá a ti fi fruit and vegetable ṣe tí ò ní chemical kankan wípé àwọn fẹ́ kí a bá wọn ṣe general body test and treatment pẹ̀lú machine wa yẹn fún èèyàn 50 bẹ́ẹ̀ni
0: 50
3: èèyàn 50
0: mélòó ẹ fókò tó wà nínú ẹ
3: ẹ jẹ́ kọ́kọ́ parí ná
0: okay
3: now àwọn èèyàn 50 ni wọ́n ní ká ṣe test yìí fún n tí wọ́n wá ṣe ni pé ninu owo ta nse ta ngba fun treatment ati test won ti san ida adorin
0: 70% 70%
3: yes fun eyan 50
0: okay
3: so onti awon ama wa se ni wi pe awon eyan 50 yen ti won ba bere si ni pe lati ale bi won ba se npe pe okay awon fe wa 30% to ku yen o la won ma san which is 20,000 naira
0: 20,000
3: ni won fi register
0: okay
3: so ti won ba san 20,000 yi after yen ama se test fun won pelu machine to scan 41 organs
0: okay
3: leyin yen a ma se treatment fun won pelu machine wa ta fi se treatment leyin yen a tun ma fun won ni product wa
0: to
3: n ta fi toju awon eniyan a ma fun won ni orisi merin lofe
0: ori program ori taloye lan tin so
3: be ni o lofe
0: ori oko to anu lan tin so yo products merin
3: prebe ni la ma fun won
0: okay, to le toju
3: nse
0: won merin
3: lorisi merin
0: but won sanwo
3: won san 20,000 naira
0: 20,000
3: ni won fi register
0: but e lawo kan ti san 70,000
3: yes, 70% ni won ti san so 30% yoku oni 20,000 be ni so ti won ba ti san 20,000 naira yen fun registration so awon parking to ma tele 20,000 yen oni awon kan ti mo salaye yi
0: okay
3: so
0: ti o sele ni yi
3: yes sir
0: so pe a ni gbogbo number wo ni awon eyan le link abi kini ko
3: number ti e ma number ti e ma pe si number ti e ma pe si e bere si ni pe lale monday la ma bere lotun la monday to saturday on la fe fi aye sile
0: okay
3: so aha awon number ti e ma pe si number akoko 080
0: again.
3: Yes,
0: 79 79 88 88.
3: Yes, 080 67 67 79 88. Number KG T LPC Onani 08 1 0 8 1 1 1 0 1 4 5 4 6 0 8 1 1 1 0 1 4 5 4 6 Our number me JG te ma pe si ni yen ton ba de ba de tin pe won ma fun yin ni number me okay eyin ni number 1 so number yen le ma so te ba ti de si odo wa ati monday lati ma bere
0: olorun aso waju monday lo
3: ami
0: olorun aso waju monday lo ase se n bo monday ni
3: lagbara olorun laaro monday
0: olorun aso waju monday lo
3: ami

0: mo dupe lowo yin oju oni ti yin gbogbo mo dupe o ese o eyin le joju otoko to anu eyin le nsati leyin eyin lo olohun lo ti anfin ri aseyori se e ba se yori kan re laarin monday soni wallahi oluwa ese ese ese emi gan jin ese aseyori mi tun wa nle to ga to yi o ba di jo saturday tin bo la pade se be ranti omo ikire ti won lo gbe ku ni hospital skyline owo yen ati lo fun aseyori mi aseyori yen wa aseyori yen mo ri lana amo tori pe a fe se dupe kan loni mo ni won o se suru di jo saturday tin bo mi o ti be mo se ma be eyin na o se tun se samusangudu soko to anu lori e awo o ri bo se nlo
1: akoko ati so won loruko
0: oluwa seun
1: fe so won loruko
0: eji o tori ohun emi o so wo o fe bi beji
1: ma fun won ni
0: 10,000 latodo awu lowo fun awon beji oluwa o se o iyen na tun round agolo onje won ni si ikokan 9,000 kini kan 20,000 ni tan ba ti fe ra golo meji
1: oda e je kin ki gbogbo awon eyan wa kin de wa ki won pe won ko rere e mo pe kilasi keko le mi polowo ninu kilasi keko yen ni wa ti lanfani sa won free online businesses loni mo ti so fa awon eyan mi nu group mi loni awon eyan yi a ma bere business 4,500 yen lo oni ṣugbọn ola lawon eyan ma to darapọ mo ola lawon eyan ma to darapọ mo oni yi
0: oni sale
1: ale yi kin to ma bo nsin won se send the link si mi se emi gan ori bi mo se drive bo ni mo fowo kan nte
0: se to ni o ba mi sanwo mo ba mi ṣiṣẹ lo lori
1: mo ti send message si yin gba ton send si mi mo ni ke send gmail yin si mi kemi emi e ba ti register yin
0: le se ni ma send
1: mo de tun so mo tun so ninu group mi wi pe awon to ba je 60 years above ti won wa ninu group mi ta ti jo mine bo mo ni awon oni ni won lati wa eyan emi a fun won le eyan sabi ara won lati push won kon be ara
0: pe sisi ya san above le mi
1: kon ba le tete ma ri owo business 45 yi ko ni nkan kan se pelu pe o je nkan kan o kawe o mowe tin ba ti send the link si e to ba ti gbo number mi iwo kan lo send 4500 ma ti mo pe iwo oni sanwo ati darapo mo group mi sugbon to pa fe darapo mo group mi o mi pe wa ni anfani si awon other businesses awon mining online businesses ta nse anfani group mi niyan o bi mo de se nse mo nso mo fi gbogbo enu so emi olumide awolowo mi ri eni to nse nkan ti mo nse yi fun awon ton sanwo gbogbo enu mo fi nso oto ni nkan to ma polowo lori radio oto ni nkan to ma ba lodo won sugbon o le baru e lodo mi o itori e ni mi se nparo itori e ni mo se le brag mo pe ma block e ti ma de block e tori mi need e iwo lo need mi aseyori e le mi need ma wa sodo mi pe sogundo goji lo fe awon business ti mo ni dani mining business o dabi agbe ni sugbon eleyi ti mo gbede yi ti won se fun mi e mo pe won ti so lati bi ose merin seyin na ti ni mo ti wa lenu e mo study e ngba mo de study e de bi kan mo ni mo ti ready awon wa ready emi na se wa ni oda bawo la je be se won ni saturday ohun gangan lo je kin de sibadan lori
0: saturday eni
1: oni so bi mo se nbo lo na ni won send link si mi. Ipe Mr. Olowo e lo register o. Sese kese mo de ti register.
0: Se multiple eyan le se multiple.
1: Iyan o se eleyi o se multiple account.
0: To ba ti fi 4-5 yen si.
1: Ma konju sori to ba ti konju tabi to o gbonju re lo iwo fun re lo ma se re lese.
0: Ta se bayi o le ma tete
1: yen. Just bring in 4 people. Ma mu omo aburu e, ma mu omo egbon e, iyawo e ma mu. O ti ye eni to ma mu eni to ni anfani lati mu eyan ti e wole to ba gbonju to networking ko si nkan to nje fast tracking ko si nkan to nje multiple account lo send the 45 tabi lagelu to ba je o fe join ni group lagelu ni ko send to ba je o fe se business networking oni mu

0: atomode atagbalagba lo le se eleyi kokun e o kawe o sinu e ti e ni pe ko muyan wole eyan merin pere si ni to ba ti muyan merin wole to wo re ba ti wa lori dashboard e to ti worth 3000 naira minimum withdrawal o le withdraw
1: ah baba nro ko gbo si
0: leyin yen awon ti o ba sise to ba wonu e ta won to mu wole yen ba mu ton ba mu eyan ti won na wole awon na gba nkan to ti kokko gba won tun ti e si ipo keji wa tun gba owo be ko ju be lo
2: iyen na da
0: orire ni o fun anfani iwo to ba le se
2: e so re se da kan ma de
0: 08033596070
1: ta lo ila le ibi ta bade re tori mo fe ya fin emi 1 mo fe de afin emi 1
0: WhatsApp message si ni o text message o WhatsApp message
1: ni ko je text message it's okay eh oko to anu banyi kini is okay fun won
3: ni agbara olohun ni on the 4 ni mo suke fata wa yi
1: 4
3: be ni I say 4 ni baba oloyin ami baba mali ni Thursday to nbo leyin to seyin baba mali ma wa o ti wa ni Thursday to lo yi
1: so Sunday 4
3: ami mistake by mistake ni
1: and on 10 no ma de yen
3: okay
1: abi se 10 lo ma de
3: on the 18 ti change on the 18 ninu suke fa yi baba mali ma pada wa gbogbo to fe ri baba mali lagbara olohun lojo Monday baba oloyin lojo Thursday baba oloyin ni office oko to anu lojo Saturday but lojo Tuesday and lojo Friday ni oluko yi Central Mall ni Akala Express
1: olohun asowa
3: yi won olohun agbada wa olohun
1: asowa
3: o daro
4: mo mu wa fun yin leni ile ise Emi1 Naturalist Care to wa ni Temirere bus stop ni oje nle Ibadan awon ni won se onigbowo se lo to ni pe imo ewi ategbo se o si nse bi ti gba ni abi be ko eyan se afarabalẹ odiduru aisan te wu ko le ma ba agu ara yin ko ma ba finra ori eto yi le ti mo na bayo si awon aisan na eje kokko doju oja na leyin gba ti n ba pada de ma wa gbe alase ati oda ile ise ma gbe won wa
5: ti won ba lo rayowa nitori pe olowo lowo ti won ba tan po rayowa nitori dukia to po to ni okan ti balẹ po rayowa alafia logun oro saaju ara re o ilera sile mi gigun gbogbo arun ti se da laye na ko laye fi nse ni bi do ti ba po lara ti gbogbo engine ta se da da ba se be to kose ma foya to ba se bi eni rara tara re o se dede pinu lo kan ya ara re o Veniton cleanser ni ko semun agbanu gbade fogede gede ara danu Veniton jagun labi panko pe ore ara tomode taba tokunrin to obirin lo le lo osokunrin so obirin do pe Veniton cleanser atejese nabi korosin Veniton cleanser kikide bogi ti o lotinu la fi se o ti wa ka kire leta ja ogun da ke jado le Nigeria asun wa lagbata fun Veniton cleanser pe number code demand 00340515330 00340515330 ile se Emi1 Naturalist Care lo se Veniton cleanser ohun laye tun lo
4: e ka pada lati oju oja yara odun ni yin e kin sai mo fo loko sugbon fun anfani awon ti won sese ngbo wa fun gba akoko e ba ndaru ko yin lekun rere ati oruko
6: mo ki gbogbo eti to ngbo mi nile alaafia ara wa oni di fi afia o ebi omo yin na ni ololufe yin Joy Adekunle Adejare oludasile ati oludari ile ise Emi1 Naturalist Care Limited
4: awon kan ni ewi ategbo won ni osise mama se lo to ni won lawon baba nla wa ti won mo pe gbogbo won ti lo tan
6: ah bo lawon yen gbe bo na wa bo na se ba lewi ategbo osise
4: e won lawon ti won wa nbe ni isin pe
6: mo ojutu e awon kan ni mo won se le lo ile ise mi won Naturalist Care
4: ona ta ban so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan ka to je pe imo ewi ategbo gan o ti e ka pa re
6: se ri o ogun aisan lo wa o olodun lo le nti mo le so nipa
4: o ti ye mi o ti ra awon ara ile e wa je amu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
6: se ri orisirisi nkan ni a ntoju ni ile ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
4: isan ati egungun ta ba si ni ka wo to gbara wa ero
6: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
4: te kini san gan se nu ara gan
6: seri isan wa o dabi network to n gbe eje
4: ka kiri gbogbo part of our body
6: ara wa o na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo ara tori na ise alagbara
4: to ba ti le da se ru bayi gbogbo nkan o ni se dede mo
6: se wa ri ki se ara nikan ni o n fun ni

0: Hello, the caller. Hello.
1: Hello, Chief Payo.
0: Yes, sir.
1: Oma Dafoe,
0: I'm here, sir.
1: Eni rere lo bi ni Samuel Ibito yo mo ya.
0: Eni rere lo bi yin.
1: Oli to nkilo iwa.
0: Iwa ina ni.
1: Bene, oli to nkilo iwa ni o. Jo ni ti e lai lai.
0: Ami, ami sir, ami.
1: A nre bi ore nta broda. Hey.
0: Hey. O jura won lo.
1: Ikeji ko odu.
0: O de ma.
1: An mana ka shini fi. Shini ko odu ma.
0: O de ma.
1: Shini ko odu ma.
0: Omo bo gani yin e ja wo. Baba wa leju.
1: Omo ilu Osi Ekiti ni.
0: Osi Ekiti.
1: Ido Osi local government.
0: Ido Osi local government, okay.
1: Local government. Eni rere lo bi mi.
0: Odo side mommy yin
1: na ko. Ijọpa ile alayi. Osi Ekiti.
0: Osi Ekiti.
1: Osi Ekiti. Dore dodo. Dore dodo. Osi Ekiti.
0: Wow.
1: Osi Ekiti ni meya.
0: E ku ede.
1: Iyin ayo lenu re. Aye ali. Oyo ojo moyo yo lijo pa kuro mi. Oyo gbawo de kire kan se yi. Ito ma la jodun a ma du. Leni mo ki o me mo ki o. Me mi ti mi lu yi bu je lo se ki si. Ori ko ma le ri bi jo. Wa mo ni ya ki yi mu so ni ya papa Fayos. Ye ki ko ara re ni lati fefe.